fola fola ko ko ko ko fina ngalo ya iki ke to mai ke fai ang hata lot ya hon ni kamata ko ya o mau ke ti o ya hon o to o pe ya ya ni cheri o to ko ya opcion ne va ni ma ne sta ta ne mo ta hau ai ya pe a no fa ne ya pe ko eni ya a fa mo on ko fa ki e o toa ke te ta o to a mo u ta ngata Ya ko mo ko ya tu i hono alo. Ko ya u ne mau ai alo. O ne mau ai mo. Ko ya u kai te ne mau ai alo ai o tua. O ku kai te ne mau ai mo. E la so ni da kulau. Ko ni na da fano mo ai ki ano. O ku fa ma ma fa ia ki e palo mes na e fai e ki ma da to di ha hon. Ko palo mes i pe mai. O ia o ne mau ai aro o ne mau ai mo ui tai ngata. Ko ka ve nga ko mo ui tai ngata o ma ta ha pe ia ka isi. Ko mo ui tai ngata ko ka mo ui ia ke te nga ue. Ko ui e ko stra mai hanga tonu pe e he ve si. Ko ui a ne mau ai aro o ne mau ai mo ui. Ko no ui nga kai ke te toi hela ki ta hono nga ue ai mo ui tai ngata. Ko e mōi tā ngā tāu tūpe i a kalaisi. Pa te tū ia a te fuaki lahi e lo tū. Pa ko te tū ia a te fuaki te koloa ki e masiwa. Ka te tū ia a te tūwha e te koloa. Pe ko e te mea kotoa pē mo e te paanga ki e kakai. Pe ko e te fua e parenga e lo tū. Mōre te mamao. Ko hoto whaka mo ui, te mo e te mau ai mo ui tā ngā tāu. O ma ta be ya kais a ena piki ya peto to ko a honi ya e ka na tong o fo to wat e a honi ke ke ma mo a kais tari a si su kais ki ho mo ui ka ke ma u ai mo ui tai na ka pau he kai te ke ma u kais he kai te ke ma u ko mo ui tai ko hiri ho ma te te ke e ko ke se tu o kai te ke roto ko ka ko hiri ho mate i ho ma u kalaisi os alo mesi mai te vesi ko ni reaksione te ke ma u ai mo i ta na ta mai he ves ta to lu i ga ko ma he me ai po to ya tu ka te mo to lu ko hi ke mo i lu mo ma u mo i ta na ta a ke na to lu tu i pi tai ya te ka na to ma ko fo tu wa e a hon ai ma u in e whama op e tau mo ui ko whewhei tu te tau iku ki ai. Ko whei tu le rei o ofa mai he eiki ka te tau tau i hono alo ko si su kalai si ko e mo ui tai ngata. Ko e mo ui ko i a ube i hono alo. Tari a si su ki ho mo. Whapa pau i si su ki ho mo. Tuko a si su ke mihanga whakalere ho mo ui. Pe tuko si su ke mihanga o taki mua, taki whanonga E ne hoko koe pou a moe pou mama hao whanonga. E ku kovie ngahi a hao he taimu. O si su ka aiso toko tahape te te mahu ai mo. O si su ka aiso toko tahape mahu ai fie maari. Ho haa ho tau mama ni. Ho haa ho tau mama ni he ngahi mea keke. Ka hanga he te goro o ne hanga ka asi e tau toka ngā ke uana tau hao ke mo ui tai mani. Ako mos palo besi mai e ahon. A rakshone wahi nima ke sta tahama tahama. Koia me mahoa e halo, me mahoa mo i tai mana. Ka koe palo besi koia, o si hanga e o tua ia, o ne omi taha te i hono a. Ka te toi maho i hanga a ui, te maho a whetu te, te daulatu. Ke o doa maas maas, ko koe koe mau tamai whakahe vane a Fiona, ma whua malo a te a Fiona, i e wholofora, o ke omi ke mau wakuai i a hon. E mau ilo, koe mo ui tai mana taa, o ku mau taha pe ia si. A ke mau ia ha mau ngā we, a ke mau ia ha mau fua ha ka venga, pe koe fua ki ha mau kolo, pe koe ha mea i he mā mandu. Koe mo ui ko ia ku mau taha pe ia te kosi, a ku mau fua mā loa ke ato. E ki mau fua ke te kau ngā we, a e re ti o, ki su tā pua ki mai ko ka ngā we, koe koe ngā we ku whaingo fua. Toka more i he rea, ka koe mau kore, ha izi miho lau mare mānyo ni. E te whāko whāre, i e ngā ngā ue, a e reiki o. E mōi whāre ni e whā maru mā wai ko rau mā re mānyan. Toa kia te kāinga tonga o tō kia ngā u, anongo mai ki e reiki o i aho.
faita ko pina fata ki ma to mo ves ma fano ki ai pero no ui ka ta ma pe ia si su kai ka ko kes ai ki do mo ofa to a do mo se yo la ma ni ko i ho fa ni ma to go na hi ta sa

0: Malo ki tō te te maka pe kō wha malo e kamata ki tāu prokalama i e watāne a kātāu lotu i e wāwha te mai mui ālo me lau mai e maan oni. Amen. Tua me mau tamai, ko mau whawhetai, whawhetai ki a Fiona, ko hia ko i fua, ko i kolo fungani, ko i e koe mo ui, ko mau kawai i he hoa tā koe, mau whawhetai ki te koe, ko i a ko fotu whaka esi whiri mo i whaingata a, o ki i mau tolu ai a hoa koe, tā me kina, Amen. Amen. Ai hoa tā whakoloa koe. Pe ko tō mua whatapu ki e nea ki tupo hono koe tūle o tō ngā whatapu ki e ministā ki tū ngā we ki ministu pō tō kalauni urkalala. Pe ko whatapu ki he e ki tāo te pelikatia Lord Filakepa chief in charge i pō tū ngā we. Whatapu ki a Lord Vaya sea parearea tonga. Tu whatapu ki e lot vehala. Ve ku whatapu ki e kenoro sea meri e la tu. Tu presteni. Pe kautaku tu kua e nea tio i au tonga. Whatapu ki a mofeike tonga fasi. Presteni o e nusila. Pe ku whatapu ki a mafi whatongia he tau ki Amerika. Whatapu ka soane whaiva ki Hawaii. Whatapu ni ke Palestine, Australia, ke Manu Kansel, pe ke Sekeritari, ya Kauwhana, Kauola, Tahi Mouta, Rangi Sustin, Sefesi, pe pe ke Tau Pana, ke Lapuaho. Me mi pakoto e kautau tutuku e nea tio i Australiani. Toku mawinga mito ai prokalama ko ni e kautau tutuku, i tau kau kato ki ai, i talanoa te, i e ngāue, na tau fōa mai, me he kamata pe, me he kuata sune o whaia ki septema. Ko lava e kuata maasi mai ki sune, pe ko kuata ni o sune ki maasi ki septema. Pa maalonga toko hea ko ngahi ngā ue na lava i he pononga mai e kuata ngā ue koe ni pamalo ki he ki kalapu, ki parepare koe kautatu tuku ene a thio ngā whataha i lui he parepare na utoka koe ngā ue lahi ene kufai koe si tuataha pe ia i e mahina koe tokoni mo ngahi ngā ue kotoa pe koe tokoni ki nā tolu koe nā ui polau Pukin nga tolu mga hisi e mao ki vili kampaya i tafako ni. Ia i mao pe e toko naki ua i mahi na katoa pe ki tu oua ki no ngawe mayaki. Ka ku mahu inga au pito a pito pe ai ngawe koe ni i ono whahoko mai. Koe kako ke ai ngawe o kukau watu ki ai kodu ngawe i fonuani kohono malanga i tō hono whenga i ke tau i whai tō hona kapu. Ko tālo pē me he aho me hono whaonga me tōnga e aona o katopa i tau wāwhi wa taha e whonu whafonua. Pe ko kāwia i he ngō i mahu inga a pito pito i e taha. Pai kāwia o ke tafa aki ko ia ko kongai e maungawe me community pe mauteke i e tafa aki ko ni. Pe koe meha mahu inga apito ia ke tau ilo me tau sio ki ai ko mea kato te whina ngalo ke ai na thio o pao ke tau kau ki ai pou poua mo otu mua e ngahi ngalo ko ia. Pe koe kau ki ai hana tau e whai toko na tapu o mawa e ngai whaka maalie o mao ngau e whataha pe o mai e tōtoro i heni i Nisawere e tōtaha mi Amerika. Koe kau ia i he fie tōko ni lahi ki tau tōru tōnga i he tawha koe. O ku mahu inga au pito no pou poua ai ngahi mea ke le lei whakalukufua ke ai a whanua. Koe maone a mito na ui tonga i he koe ke kuosi na maa whanga maari o whailoa ki ai pia mo eik tau, pia mo lot fila kepa, pa malo ki a wharesiva, mesia wharesiva, tokoni koe, whulau ta kai holo, whanua whi whanua aki holo i tonga koe iau, kono mate a ki i, pa mo lere a ki e whi kalofiama koe iau. Ko inga ko tafa aki ko ini o e fai toko na tafa. Mai fanga maari e pamo e tau ko e o pou pou au pito ke fai hana fa hoko. O hana kai ke to yaha ngawe fo ou ko e pou pou te ke teke pe i e ngawe ko fai. Pe ko amnaki ke fa hoko e ngawe ko ya ke e tonga e fai e te folau ki tonga e aho iwa ko e aho ngo fulu me a tataha. O fa hoko ya ya ko maho inga ko ni mo e kakai to tonu tau kei una ilo lahi peko. Mahu inga vito ai ta wha koe ni. Konga mahu inga ia ai ngā oe ai patu ngā oe. O ku ikai bie ko ngā ko asleriani. O ku ngā oe asleriani tau ngā oe whakataha. Tau ngā oe whakataha ko whafunga ia ki tau tolu ko tope. Mai bie me whenga maari. Koe mo i patu ngā polisi, mo i DPD Commission na Tevita Vailea. Mo i Kala Noa, pe whamalo ia ia nga whatongia ia ta wha koe ni. Pe ku kau e ni ha mea mau inga pito kau tututu, ko e tau ngāo e whakataha, ke lelei whakalukufua e whonua, ko e tawhaaki ko ni, ko e palopare mai ko ni, ko e fumea whakanesi no, ko e fumea whamaman lahi. Pe ku pau ke tau tu whataha. Mau e whanga maari e tau te vita, ko na pōpō mai, ko e haa mea te na wahau toko ni ki ai, ko te na kau mai ki e ako aho ua ko ni, ko e polokalama ko ni. Ma be fenga mali e pa mato ta ma pa puloka o ku kauia i ha me a mahu inga a pito. Ma fo matala me nga hile kot me nga mea ko toa ma e ma pa ko kauia he nga mea mahu inga a pito a e na fai e pota la noa ki a. We ko kauia i he tunga ko ia ma be me fenga mali e pa me se a fale area tala noa me nga mea ko toa pe ki a padaha pe a pe a mo paresteri o tonga ke nolo si ameri e kautu tuku ko e tatau mo hea mo e whaka maafana a pito e ilo pefo ke e sotia e sotia toko mahu inga au pito ia ai ngawe ko e toko tainimi ko e ngawe ia o gulolo tonga whai he tainimi fi ngawe aki ko inga ki he whakalakalaka ai community ki mo toko e kau e whai toko na tapu o ku kau e kau tau tu tuku e ni afio i he teke mua mo otu mua i ano whinga i he solova ha whainga mea ko hi ngā ko e whonua u aluang e pētai ni ia mo e toi fuwhaka ofa au pito ko na mai ko ni ko e ngā e sete stik e na e mai me mapa ko e au mai ko ke hivangu fulu tupu o au mai ki he wabalu ki wafe taha fitu o au mai ki a hon o ku fu palo pale ma au pito. Toko palo pale ma ko ya, ko i mamia pe e polisi, hai ko fala le ati ki nua, i ngai polo kalama ko i ya o i pie men, a tonga i here tio nusila. Ko i palo pale ma ko ni, ko i palo pale ma ki tau tolu, kai whanau, kau kau ki ai, kau ki ai me kau whai lato i whasapate, kau ki ai me kau whai whukau, officer call, kau kai me kau pule whakamahu, moe ka kai oi whonua. O ki kai, kau whamalo ia pe si ngāwe, lava mea si ngāwe, ai panunga e polisi, ka kohono ngata anga ia, oi ngāwe ke whai ko tau ngā whakatoa. O ki hui ngai e tuu ai, ai tawai koni Wesleyan, ai e ko mau teke mua i ngai ngāwe ko ni, ke au ki hakuonga, o tau a taina, ai whai tōho na tapu, o tau ki whonua o tau o whai. Pehe kai te tau nofonoa, pehe kai te tau tukupe, ko i mea i a hai, ko ngā o e toton i a hai, i kai. O ko mahu i ngā pito e tau ngā o e whakataha. Pea koe kau e ni he konga, ai patu ngā o e ka tau tuku e ni a fio, ko e teke, ai ngā o e ko ni, ko e no i ngā ke whakasisi i mo no whakaauha ai whaitau ko na tapu i o tau ki whonua. Ai, ko e konga lua ke tau tala noa i ngahi fotutu ngā ue u lolo tonga hoko ia. E koe konga maui ngā e tau nofu ngai fonua murini, ngā ue maafi au pito pe mo ngahi i community. E koe kau ia ngahi mea maui ngā pito. E koe nau tolu koe na o koe ke mulawahi foko mo ngahi whehoi anga maui ngā pito. Popoa ki kiai, tala tu peha ofa popo. Moral support of very important. Ka uia he mea ku mau inga, au pito ia ke tausio ki ai. E koe e konga ia, o e mamafai e mau ngā ue ahoni e fonuan, koe tafa aki koe ni, o koe toka ngā atu ki ai. Koe ka uia ni he e, tonga mahina mo e kuata whakaroroma ki ni sa wele ki mantolu ka teki aseli e kotoa mo e potaha i Tasmani. Na e tō tawa i a toko tolu i he potu ngā we. Pe o kuke i pomluonga pe ai fonuani ko no hinga ko e toko tolu ko ni pe o kuongo au pito i a kio maulata. Na e tōnga pe na u poki mai ko e uhinga ko e tō tolu ko e ni ko na usi hikia Paifikao Stareki pe me New South Wales me heni na e pai ano me fra e ki pe ko e hili ko ya na fok mai me tonga ma o la watu ai ma whanau ki tu Spain ko ya ko totali tu po e ka inga ko me fati di taha e kautau tu tuku ko ya ko e mau whelo aki ai pe a mo Paifikao ma lolo ko ya ko vakavelo Ko waka velo ku ni seke i lau maali e lelei pe, pe a ku tala whahoko atu hono ofa, e taha kotoa pe, e kau tau tutuku a e ne a fio. E i Asleliani, pe he ki Lusila, Amerika, Hawaii, pe he ki Whae Tonga. Ko e konga mau inga ia, a e mau polokalama, ko whepea whetu, ko pau ke mau ahi ki he kau holomu, ki ngā tolu na ngā tā mai whia o e ngā ue. Ma whailo a kia e te amo whaifikau maloro o makabelo, te hoko atu ai te i he pongpong e taha a e ou au ki ono whahoko o e malanga wha eki koia o Taritupo. Pena e whahoko i e samaraniti e toka taha fotu mokofis. Pe ko tatau mea ko e kawa ni ia mea maui ngā pito. E, te vita tse mau whiloa ki mo wakavelo, me whaisi kau mā lolo, pe a pehe ko e ni ki e whahoko ko ia e polokalama ko e ni o e me whaka eki o tari. Hiri mea na mau si foki mai ki sene ki heni, ko whaka eki he kaha mau ki te hina ne afi. Pe a ko e maui ngā pito ia, ko e tō whatongia e whanau ni ki he rei ta hape. Pe koe kau ia i ha mea mau i ngā pito na mau ngāwe ki ai i he fo i ngāwe atu koni he kuata koni ngā e le ngāwe koni pe koe mea mau i ngā pito mau laki ke whahoko mau aho koe kau tau un tutuka ni a fio o Australia e whakahoko ia e aho nima koe toko naki o disema koe wāwhi wā no. Whahoko ia i he apsiasi e siasi tō kai kolo i Grenville. Mō tōru kotoa pē kau tau tutuku, tau kau kotoa koe tau me aini. Pea koe kātaki whainga māri, mō tōru koe na ki Perth a te laite, pe pehe ki Brisbane, Melbourne, mō Kempela. Koe aho mau inga ni ke tau kātoa ki ai, tau whei loa ki fie fie ai, pe aosi pe tau movete pe he tau ni. Koe kau ia he aho kwa fie fie, kwa manata pe ka motol, tau i peo mo whanki tāri o mo telefoni, koe aho nima o disema paha tō naki ia, wha hoko ai. Pe koe aho ko ia, o kulotu ia i pe whakataha pe mo e whakamanatu, koe tau te au fitu tolu e haerea e tuko uruaki e fonuani e a uruaki o tisema o tau tahavalu ni matolo. Pea koe konga mau inga o pitoia e tau polo kalama ke tohi fope ko mungahi tari mungahi kia e ke whamanatu ai o e aho koe ni ko e mea taha ko nai whai e talanoa ko ia ko e whakaukau ke whai hamalanga taha a tonga e aho taha nima novema o e wafe wano e kautau tutoku na ka whai na maali e ne ke mautolu ka ke mou tika ke moulava ki tonga ke moulava atu i he malanga koe ni e whakahoko ia ka koe te to confirmi atu i he kaha u o ko whai e tala no ki ai pe a moe palestini i tonga ka ke nolo si emeli la atu be ki a lot vaya o e whaame lo to ki whakahoko hata o malanga taha a tonga e aho tahanima ti sema o e wafi wano kai ko tise maka ko novema kako e kawi he mea fafifia o pito e fai hafe ilo aki kia e gina tolu kuru lahi ta o ea e toko tahana e hau gen te au ne tamai masi pisope ko ku talu ku maavai mo to hoa ko niko ta uende fata maavai mo ko to kawa no si o kia e kusi e mahawinga ahanko ni pia mo fe alu afi mo feo mea mahawinga pito ia e kau tau tutu o mo fo mai pei sene hendi pia mo ta mai ki hangi ki a tai mo ta ka sustain e koe se kakari me paresteri mo fe tu taki mai ki hangi tau fe ilo ati pia ka kau ia e mea mahawinga o pito a e tau fononga tu koe ni ihe tau ni koe kau ene e ngai mea o ku o ia mautolu i sene he ni kai pe ke to ia i ha ngau i kehe lere pe a kalapu o ia wale pe kwe tai me taha ia te vita ku lakatu pe so tia fitu ia o tai e ku kalapu o mana to e pare ulo aki po i toko fitu pe o na tolo ni na tolo valua fin di manga tika lo to so tia e ko i mau i ngai ka kai so tia ko ka toko fiha pe ia ke malaba pe na tolo fai ngau e tako i kau ia i ngai mea mau i ngau pe ko nga wa fa ta so tia pa ko so tia ya ko ke na ko ha pe me ko ko le fai no fai pe na to ke le rita ko ya ye po ko mo to ko to pe ko mo fo e fo no ma e fo no an fe tu ta ki ki a secretary ki a ka fana ka ola e ko ya ngi ke ta mo uta ki a sustain se fes palestini ki a manu kanseli ka ha mo fo ma e fo no nani fa mo mo ra tra fe mai ke aha ta ki ka ba to ke to ko ba to fo no ha pe ko me be ya ku i ta ni me ku ma u ya ko e fa ma lo la ya i nga hi nga ko to pe ko e fa ma lo la hi mo lo to ho nga mo ni ke le ti o ke te ko te vi o ku ma u wa ka ko ko la de ko ni ko ku ta ke mo u ko to pe ke fa le tu po o ku mo u a ka ta u tu tu ko to pe ke te ko pe ne wa na ke o fisi ko ka na ma u tu a ba to lu Pois ko ko foi meia o maui ga pito ko ike. O fisiko ta ko na ui pe ko e ke o me lo to ofa ko be o ofa ki tu ga ma. O mala ko ma to tu. E fra ho ko atu ga pe ko te vita ko to o nga pit. Si ko ki foi mini te to no a ko. O ko ka o ye ho nga ki ma to lo ka ta tu tu ga nacio. Amo o me ki fa na mari e ke ma. Fe lo a ke i he o pe mo ma ngahi. Tamai, singa tamai, ko tau kete. E mo fa ki te hina ki ai. Ko le ki mo tol po to pe vi asleria ni fa mo le mo le ame. Fa ma po o po ko to a la hi a pita ngai me ho ko fa tu pa ke ta ko ko ki ilo ka so ti ai. Ta ko ko na mo i ai. Fa mo le mo le ame mo tol ko e na ke ilo na ke so ti a ta ha au a ha tol ko fo ile ko vet prince ko ne hanga i a balu ko ai. Fe tu ta ki hi fo ke se ke tari i febe i asleria ni ke i ai. Fe ma o ke fo tu ta ki ki a e kau ola, e mai ke ai ho hingoa, mo re koti, si aha mea hoko ka koe, ka pau o ki he polo kalama tori, ka ke whainga tā ia, tā ki a kau ola, tu mau inga he tai nimi ke whaka maa opu ki tau tolu ki ai. Koe ai e koe e kau tau du tu, ko tala munu atu, mo e ofalahi ki kongu ngā fofonga kotoa pē, a manaki e tau fononga atu, a e kuata koe ni, koe tau ngāwe pē e kuata, ko tau toki ahu ki septema, tau sio ki ai, pia mahui ngā upito. Tau whēongo ngoi ko tua pē, ia taha si whaingata ai a hamea, whē tū tāki ke skirtari, ia hamea utokanga ki ai, ki whale lei i tuka whainga mea, tā ki ai. Ai a fai nga mea o ke mo ua ke ai, ma o enga minutes men, ma nga nepe, ta ke se ke itali ke ta pai ke te au. Toko, nga he mea ko toa pe, o ke fie ma o ke fanga ta ia, ko ena, o ko tu watu pe, ke mo tolu, ke mo ta hefu, ke tau se ke itali, ki a, a kau ora, eh? O ke fie ma o pito i e ta whako ia, ko e tau ki pare pare, ko ia pe u ata, fie a fai nga maari, e asi mai ia. Ko nga he pare pare, so tia ko toa pe, e kau tau tu tuku ane a fio, i se ne, i hen, o a tuku o mō ngāwe, mō ngāwe whakataha pe ki ai. E ko iai pe taimi, e ku whaia te ui, ka tu mō tolu, ko iai ko tau ngai whatongia, mō kātaki o ki whakamaari mai pe ki ai. Ma hu inga, o pita, o pita. O nā tolu o kuna i meri poane, o a, hoko hoko pe o mō ngāwe pe he ki Brisbane. Ko iai o kou ofalai atu, ki mō tolu ko toa pe, ko e ngata ngai e tau kolokalama i he pongpongi, fa malo la hi atu ka motor, ka u foke atu te evita ni te koe, malo.
1: Ko fa malo atu e pisope, malo apito ko lava ta programa ko ia ki he efia fini, i he pe aku toi frafe i pe ki motor, ke mou mea mai i he time tatau pe ki mua i he ihe osi e wike kaha uka kou wha malo bisope malo apita hono wha kakato mai programma koi a kau sotia tutuku ki he e fiafini tala manu at toi nga ngai fatongia i he weekend pia pia ke mawanga kere si ki a pongpongi o fatu koi tau taimi toi tau a minite ato pia tau ki foi fasiko ni pia tau toki a hoko atu ki he programma koi a oko oko i he ua tau kolosi ai ki he ongongo pa mi aseria malo.

0: koe tātai mi kō hoko to tono ai wā. Whainga maare koe ni te tau wakahi ki Australia. Ki he e tau ngahi o ngongo me Australia pia mo uheina i London 24. Uheina malo e tau mai ahoni.
1: Io a linta a te whamalo lahi atu ke te koe ka pēka te tamaka pia mo i kau ngā we pia mi a te rana. Mi e tau polo kalama koia e whaema te o maua poe ni waka koe pēwana tonga ki he e thia whini. Pea ko whamalo atu he whainga maare. Ka koe tau ngā hi uni o ngongoi ni wala mau atu mi sine Australia ki aho ni. Malo mo e la maare aho eki pea malo lele ia tonga katope. Te ke sola pe morulani wapke i tau ngā hi o ngongo ki he aho ni. Koe ato na ke ni kono wofu maua o a kosi, wafe wa o no. Pea ko kore pe mua ke ufo malumalo atu i talafua tapka kato ai polo kalama ka uhufanga atu pe ai. O kulele e te atafi kaulahi atonga ki asli ni. His Excellency Curtis Triangi, sisi ti me tau ngā we, pia mi apkopo o no, pia mi he kolomu a, pia mi ken pela. Ko tuku e mau ea ki aho ni loto seneni aho la a le lei fa ofa seneni. O kumahino pe foki e fufonua lahini ene momoko. He oku momoko toho ai ngai feitu lai. Pea oku mafana lahi pe mo ngai feitu. Pea oku ostuku mai e fatokanga ke e kumatolu. E ai ai mo fia i he funga i he funga i fono a i ngai feitu u koe ni. Pea oku fai e tokanga lahi ke ngai fatokanga koe ia. Keke, koe fua mafana i loto sene i aho ni o kumau i he la alele i Degree Service a se hong fua mafa pea te mau unuhake ki he mafana ange Degree se wafu matolu pea ko apo te matoe ki holo momoko i ha Degree e hongo fulu. Ko ia pea ko apompongi e ki i marmalu pe kai fulogo la a apompongi ka e tatau pe ai e a. Ura ki tau ngai o ngongo. Ko e kuwhaka mā apopo pe enu whakakato ai o ngongo nā kutuku at ki mua i he wike ko o si o whakatatau pe a moe o wau whanofo o e tawhikau lahi a tonga ki Aslele ni His Excellency Curtis Trihangi i SCCT. I hono o wau na e whakahoko ai ha laka whakate pe a moe ifi ai konga kawa e tau malo i whanoa Aslele a ka te he mo ene a ahi whakalangilangi ki he patu ni pe a moe taki me sea o e konga kau. Ka pe fōki mo kātua ngai whiwhia mo e whakame i te o tau kāinga tō ngā ai ananau lava o kau atu ki a i. I hono laka ngāni o tau whakau lahi o Kedis Tuhangi e, ko ia oku oku malu malu ai ai pule anga whakatu i o Tailene, Malaysia, Brunei, Filipine, Indonesia mo Singapore. Ai a kata haeni ene ngai whai longa ako i wafi o wha, ako i fufu tanga pasiwiki i hono mata i tohi goi master i he lao hono ua. O whatikito i e ngai ngawe wha hapure anga whatiplumetika i ngai whanua koe ni wha atu i o longa. Ka befo ki pia mo ta o ko o si wafi wanima. I hono wha ki ene a whio o King Tupo Wono, a hono me tari whakalangilangi koe komanda, whakalangilangi whakatu i oi kalauni o tonga. Ko ia nā e mea tōn fōki i heo a kātua ngāni e tahin parentisi e tūli ka latu fui pē ka hala wala mata ahatu aho. Ka pihe ki a whai whi kāu vea aho, palestini e ni mwe tākia ka inga tōnga ko ia o ken pēla mo kuin pie ni. Pihe fō ka latu kefu uraki o ha a hawe lahi, pia mwe kāu whai whi kāu tō lahi, pia mwe kāu tāki ma o lunga i he pure a ngā na anau kā watu. I he kato ngani. Nga lawa lele e whakataha e tawhikau lahi a tonga Aslele ni His Excellency Curtis Triangi, CCT, pe a moe pule ako o e api ako the King's School o sene ni o Reverend Stephen Edwards pe a pehe ki he ene kautaki. A ngā ue koe ai una whalele a pia koni. Koe whatahe mawi ngāni koe talatala noa mo ano pāni ke hoko a pia ko korisko tō ngā a atere koe a pia ko tautehina pe koe Proudly School pea moe The King's School. Ai a foki na e lawa mai foki na wa ahi mai e plegre tau ni a ai pure a ko a oto ota tatafu pe a moe timi a kapulu koia a atere. I e nao pe a profetongi pe a moe nao wa inga whakafeo hi. Ka gehe, na e hoko eni ko hatai ni eni, na e kamata e ai ke whai e whakau kau mo whainga maarie ke whakapeo ko taki anga ai ai ongo api a koni. Ko api a fuko e ni ko e a King's School, ko e api a ko tau a daina ia ko fufua api a ko motua au pito ia ai ana e fotu e ni e ta o ta walu tolu ta ha. Pea o kunau whikau anki mo ngā aue pea mo siasi ingi lani. Pa malo lahi pe ki whahok whakau ngā mea koe ni e kore skoto ngā a tere. Pea ko tui ka tā pua ke ni moi monu ia. Ko nau to whanga ai pea oku iai pea a manaki le lei. Ko hakamata anga e ni pea e lawe monu ai ai whana wako ato ngā. Ko e whakoloa i hafua ki pare makehe tu ki moa. Aha whanau tā mātonga i seneni. Ko Elisabesi nuko nuka hawili fo'i a kau. A pāre e hemini sā ko New South Wales, a Piako High School o Kenley Heights, a ia he vai loto hihi fo sene ni. Na whakako ni town hall i sene, a ia ne mahino au pito heni, a fu mahulu pe a moi pāre na e fuaki ko e ni. He nane fu tu ki mo au pito i he matapule lahi a Piako ni, pe a nane pāre uraki ia i he Inglisi pe ko e lea whakapiritania. Uraki i he ako lao, pe moi historia, pe a koe mala e foki i he Act 5A. Pe a okuto e taki foki mo ngā oe ke tau tupu iuf o Pasifiki o whakapufunga i Atonga. Na fuwhiwhi hau pito e mni sā koe ni sawele ni he ngāhi tau kei moi poto koe ni i a Elisabesi, kai ke he pe a kuatai pe a tala monu pe a moi ofa malo au pito e ako pe a moi toa i he ngāhi mala e koe ni. Na e punonga tu mo la vat ki Brisbane week any ko o si ai ne to ko si a Palestine e ka tau tu tu ko ene afio o New South Wales ni Palestine manu kanseri ka pe fo ka bi sob sloan so ala vea ko chaplain fo ken mo ta ki ka tau tu tu ko a New South Wales ni pe fo ke tai mo uta ko ya ni a sustaini so se fesi ko se keritari ka bege ka fana mono ho amelia ka ola pe mo to ko no ma ke na na o ka ta tu tu ka ne afio aslena ni o faka ka to mo fa pa fa o si ke a ko pila tari fo la o ko tu po ai ne pe kia ko se va ni ti to ta fort mo fisi na ne malanga i ai me fa i kini pe na fa mo fana au pito ai fa ho fa to ni a ko la vale lei ai ka nga mamahi pea mo si i uito mo fana pala pe ke family kotoa oi pekia oi kopila pe a ko e si i ngongo falolo mo foki mi heni i nga hila mahina la mi heni nai pekia toka to tolu oi tau me mi pa oi ka tau tu tu pe ne afio ai o asleli hange ko 5 cloud select to po finas to for i va pe mo tari fola tu po oi kai okulang okai ka fala mamahi ka koutui ko ongo e tā koe ni ke ka o tau tutu koe ne afio. Ko nau whapaya i e tapa o i kolope. O atai pe a ongo i ofa, pe a mei kaupikia kotoa koe ni, ka pehe koe ia i murina fōki i New Zealand, Amerika, Hawaii i motonga eiki. Ko e teu katonga i koe i ono whahoko, ai fufo taimi ka koe tonga tei o vahenga Darwin. Ai a koe a iloa koe Darwin tonga tei. E whakaho koe ni i a tona ki wike ka o kono o fumahi wa a kosini. Pea o ku nau fu ma te teo lahi au pito ko tok fu fu whakaho koe ni a whatongiani. Koe kolo fu eni uto lahi ae ka kai tupu au e whanwani. Pea o ku nau pōpō lahi ki ai. Pea o ku e whakaho koe ni i Kalimenian ho i Marimara. I Darwin. Pea koia o atai tā mono ke palestene ka inga tonga Darwini kia John Derobou i loa ko pokatau o velata pea moi kau mimi pā, moi kau ngā we moi kou miti ngā we ko o Darwini pea moi si ka inga tonga o Darwini. Ko amanaki pē mahalo e pai halawa ki ai pea moi whawhiwhia o e te waki honau Darwin tonga tei. Na e whahawe a pule luluka kato ai fie mao pe mono sio ki ha kau tangata tale ni tia wa inga akapulu o kunawhi kau ki he timi akapulu atonga o e tadau toko fitu. Ki he te ukoia o e tau koia o e Oceania. Aiana whakakoe ni i he pāka Kilford Malai Akapulu Richen Park, pēnai os whakako whakia ni i Nusilana, pēnau toki ha o koe ni ki he ni. Aiana whakakoe ni i he nau whai akupule, pe koe nau head coach kwa Teil Pakalani, pēnai lawat ki ai mo teni o manu, mo ni i hi tōlahi. Io na e o atu ki ono popo i o e whakai ha whanau o kunau talenit ia ki he wainga koia o tātoto fitu atonga. Pea me he te pili o ngai ako tutuku me seneni, e whahoko a pōni i he pōne, aloha naiti i ae tō wako i o St. John, mo sa mele, o tō uko e tau tahi o fitni ma varu noa a pōu. E whahoko ni he bowling club i Mary Lance e pōni, pea o whahoko ai ngai lulu mo ngai whatongi a kotoa pe koia, whahoko a ia i he pōni ia. O te mawhana i pe fuke e te ue kalapa, kalapu kawatonga konseti, ai Kristutuko St. Joseph a Business College o Glover Komisolo a honima o sepi te mā. Amana ke lama mai fuke pure a kome i tonga ki ae la man ma afu ke kau mai ki he fatongia o e whinga pa angani. Ko ia o ku a pea te poho a te pefo ki mo e whinimotu ani ko e Palestinia o e Kristutuko ni. Te waketa ve mo e polo ai Kristutuko tonga high school o seneni whaako mo e septema a ofu maani mā. A whakaos pia ia mai rahi mea o hoko ati seneni o ku ata e tala mono e whahoko i ahoni a e kātoanga o e kakato o e tau teo ni manoa o e whalolotu katolika o Menli ko Maria i mā kuata mo sangato i kona sio. Ko e palokian foki ko e fufofotu ai e komni o tonga i wahenga Menli i tau tahi wawalwha pia mo e a koe kau mimi pā. Aia koe palokiani na whahi vai a ilali o se lui ko pekia pea ko smoso ane viane ala moti. Koe tauhi, koe fufatauhi, ko pesi lecha kone mama o atu, pea mo tala noa kono kono vave, pehe kia kitsoni kite au, pea mo e fine moto ani foki na e tauhi ai. Koe pule hi vana ko tua motu i fua kone pekia, pea mo e kainga lotu o menli aia kaike. Koe whawhita i te, koe lawa lere ngai ngā au e patoa ke sia si mulini te a kumau whapai ai. Kātoa ngā i a whaha koe aho ni tau te ani manoa o e whale lotu katolika Maria Imakulata Saint Ignatius o Menli. Pausia te pelinta o mā ko atu pe e mā pukua ki ofa mo e whamalo atu. Ai lava koe anu whaha koe fu ui ke mau inga o e lea patonga. Mo e kawe inga maha li e mwha fu opa koe fe unu mau inga e tau lea i he hi wā, pea mo e whai wā. Whamaro lahi atu o e taua kene mwha mani ma no patola ki e ngawe mau inga mo e ngawe lahini no silana. Pea kwa te whamaro atu mau kawat peki ai. Ikai fo ke whalau e wakai atu lintai o mo fu te pile mahu. E mau whaka ua kai atu e ngahi mea kai mo ngahi mea tokon whapopa pia ku malo e ne lawa mo ki nau tolu ne whai e lukuluku. Malawa kotoa pe e mea kotoa pe i he tau ngāwe whataha i he ofa mo e vai vai manawa a koe tākanga e tau whoha e rinta. Atu pe e talo monu malo e lawa lele i whatongi e koea pa ku alue ai aho ia o tali me tau kahau rinta ko tui pe whaki lawa te tau kahau ka onpe ki toi whaape. Pa koe kono whakatoa rinta ko tui koe ki e longongo ko lawa o kokot me se reni aho ni. Opa pena e ngorele ia tu pe a whamaloa tomo mea mai ka mo me a tua whatu kwa weina ilantan tui whoa malo.
0: Whamalo lahi atu ueina hono o mai tau ngahi o ngongo ki he aoni. Tātok whelongo aki ewi kau, kau kukawia i he whakau kau whaofa ke ke lava mai e tau fo ke tau kau ngā kau hono whailonga i e tau wikele a whakatonga. Malo.
2: Komo alo kife?
3: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
2: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a kini mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke ma uke i taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa valu no noa, hiva ua fa, fa tolu ua. Ki hanga hi fa matau, toi lahi ake. Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
3: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
4: E hao ihe meili.
5: Kau Poupou MMT. Koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe ako vave hono whakataua e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, ihe Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e oku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua nake to. Kai to togi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he tai mini pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uivi iwi.
6: Tanga maari ko ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pe a e toe lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka opeti tovo finau, Orea ki ai, malo.
7: Kromo eki ka lumua ki whanau nongo ia koe ni ai kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ki kao mea mipa. Whakatoka ngā ia ngi mua. Koe tau poro kalama a whamalo sino mu whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kaha. Waono a kosi wa fe waano pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kare ka to ape o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fra ma lo si no mo fa fe hoi ko mo le rei mo mo i fe fia mo to ia we the people fa pa pa tu pri ki ta no ofisa fe tu ta
6: ko ko le fenga mari ko ni ke o ta ki fa no no ko ni Na toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai a fetu utaki, pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e foi mea kai koe di. Malo.
5: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT, mea mai he koe feohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa ke tau katoa nga e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau feohi moe kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.

0: katonga kuongo atu?
1: Iyo.
0: Okay, iyo, saia. Kona kuongo bai? Iyo.
1: Bai?
0: Ko hika ta hoko atu e ta proklama, eh? O ku taitale rei koe ki he ta proklama ta noha mara spoti ki he fiafini katonga. Ka foke atu kate koe koe ha ha o fokotutu umai ki he proklama i he fiafini. Malo.
1: Malo deta ko kore ke ufa pe fatapo stack ma ke programa le tio e ani ata ke fa ko te talo a spoti e ho ani na fa fo ki fenga ki tonga na fe ma pe ke ki va talo me atelita tonga ki tama coach ko color manais ko na pe mo link ki avu ko si pe ke te weekend o de ke ma tari ka usai be pero de fenga ke ho ta ho menus ko ki to mo i ma na fe mo ki na sa ka usai be de Te fai pe si o ke mea e ua. O inga fok te fai fok e tesi uraki koe a o preki a o. Sabate. O koe mea lai ta fai ta no. Kai pape he fok e tau timi koe u ori a. Kua manaki fok e nefe paki pe amo e repertoa i e poni i e fau fok e sene. O i fok e tu e tamini o kei tu ma upe fetuk tuki i pe u ori a i e tunga ma lunga ale heke pe me ua ke tolu na me urak bagolo to to da mine fika tolu ai go fega ak de pensas pra mo e rusta e arui fo fo ke a pensa o fika o da mine ka chake rusta pa ta tolu pe go ko ai ke fu fai ke ke na o poi aus mai no bete ta o to le le o ta o ka o ai ke ke fa ke ke play off te ta e poco Kaki ngā taipa ko ta sio koe ke shipping a vainga koe a e gori a te mini. O koe ane e furi o make hea pito e mehe ngai kamata mai. O sio ke tami koe na nau tau ai mo e mo Penrith. Na e Asia e nau Mateu Teu mo e furi furi e nau vai. Sa ta fito ke e nau Tiffany. Na fu malo a pito na Tiffany. Te vile o sio oia ke nau Tiffany. Ta mini hangai koe ku tam lakua koe fata. O koe hangai ku nau kupenga e na lakpuru eh kono nga ke tapuni o te alu ki tua ko fai nga lak fo ke pensa na laku ke ta with ko e malai ko na kupenga ko mai nere ko to ko tolu ya ko to ko tolu te na lava ko e Bulgaria bene tu a pe ka te te lava ke na vai nga vave pe to lava ke offload ko te sio ke fragala ga e ko shipping a pe a penrish un no fai o como na malo hinga ia tan go fai ti malo go na ti fenimo pe o ve ke tam go na ate ke ai o go furi na so ko tam go na o ange ko fai na ate ke go penufi na o va nga e fa la ko e mala ke to la ita ka o pa na tunga ke ti koi we get throw ai ti feni ka e aro e pulu, la vare ke open up e nao Tiffany, ke ata e nao, a whainga maare ke breakthrough ata nao. Koe koe koe ngai fulfuli a koe ta sokoi ki ai, mo tami koe tolu a ki pe, tami koe u a kara whakatoa ai o ku nao put pressure, nao aru kato ki ai tola e nao. A no put pressure koe he whaata. Kose koe, Koe ngai mea maui ngai tosio koe ngai liliu koe tamuwhai ako koe ni. Koe whia lawe koe nuk tuan au tuanga o whalai ne contract koe awe whai tau e ni mani au tuan tukua i a kia kene hoko anu. Pako wa tosio tonu pe e o hiku na whema ke puke puke ta mao ngari ke tamma ku o visione tonu ne si omu ne ngā awe i kone fotu tu e timi awe. Pako e whakao si na o ave koe ni a leka leka Arashima me he fowe tio alko ke tautu atua. Tuko e fwoi tae ngai fwoi furi ma o ngonga u tau sio ke ayo anga ki tama o ki tama u lere fefe ka ki tama o ku vevavi pe o tonne ne sio koe ke spezi. Kako e go te sio koe koe mea ku tau sio ke ayo ke whakalalaka pe a fotu tu a whaiako mo em whiri tonu ka wainga kai ko ne mau inga ea e te rita ta sio ka tamba o mata tonu ne whai e whiri a ka wainga goe ke nao wainga i pe tok seti gai nao game plan ke malo hinga o e ka wainga ke nao lava wainga e mea koe e ko te sio gai o fai a mana klele ia ke ke woria e la o e fia hui koe ni o su mahi no pete tau kau tautori ia e top 8 kako tau sio koe tautori ia hange e kwae a mana klele a mana klele ia ke tuko e woria pa tau tuk mahi no pe ia po kata hao kwat ki he ki he tuko ne alo breki ko sefu ki he ki he fiu fo tuko ne Reni ki he ke timi ulok tesi gona o breki gona mo fa historia mo South Africa te o sio gona fo to to fo e ti un me mai no ka tau ke mo be ko fi koni e reni ko ni ki front row ko ka tau mo mo be ma to to ma wan ape va inga fa ta ka ko nga ta be o second row e ko o ta ma fo ka ku we be na ka be ka tau ke ia a lot be mo Holland ka o na o foko ave va i ki e ki e fika o no pa o e lava be va i a kava i a locks a hua no tio kai foto tu le le ta sio pe gia gia nga a sio kona reni muna ka o kate ki no e lava e kui ta sio koi ke kau tarifaki was mai ai o koi ke aha ta ha hua ia e tarifaki mai ai Ei go go Lucy be hua e si o go ke tafa ko ya kapa e hua a sekla e hua ia a ruia ke sai pa pe pe foka ka tala gai e aru na o den lava na o hua kai hua mai a ava ia ki e hua ko te mare pa ka va be ma tama ko fi ka valo ono fit mo valo e ono o tamo kone i he lusi. Aia ko pita laka ia pia mo sekna. Ko tau sio koe hatu o kufu tau kei a pito e tatu whae. Ka koe o kai loa foki a tu blot ka wei ka u ulumotua i he squat ka ku o sio ku kai ki iloa pa ku wai be uhinga pa tisio peke aia ka te au o ku sio a reni ke e tenti pe ma ai va ve pe ma ai va ve ko na che sio ke ke ka mai no be ku ngai hua ka ku me be foka tu blok ka nga u ki to to o ye tam ni po le ngo be ne mai no mo pa wa ne pu na pu lu pe be ke skala mu ka ku fe ma o ye tam lu spol ke to e ma o ke fa ra va ko ko che sio vo ki po ho ke ma ta to a o ku ke tu ma o be a Kem Roiken, Roikard, Kem Roikard, Pepe Morupen Love, ke nga hoa ko ia, kumahin mo kuna whea nga ngai, nga tau wai nga koni, kuna hou whata mai, pa kumore la, ungo kuhangea ki whetu hoko a Rupen Love ia, leo koi mea ka ku, kai ke tau ewa e Reni, ke pehe koi hao kona, a Richard Tamonga, e pehe ea ina, a Liliu amikai, e atu pe o tu be ka o tarifaki o tarikari e peke hombe ko Bowden Barrett ka o tama o eko ya o tiko ku ka o tama kon o rake koni o lahe ka o tama star ko toki at for all ko de kwa kwa me o teke na wa ke nga tim la wa ikon ko South Africa ko na o sha ki fanse ka ko tau sio ko ki fanse ke ke la ma hafu fafu fola hi hai Iko mai no ko ko tola he na timi na tol ko no be na tolu ko tola he ko ka un fika u ai na tolu ke me ka ko fo testimony ni sa South Africa ka mo fo ke na sio ke ke ka ta to a fa ya mana lele io ko ka ta ke mo ni be ko ko bere jodi pe mo tu pa ya ko ngo ka pa ka u ko ya sio ke ai ko tam fo u benia Mubi. Ko Mubi be e to hema. E o ki fala ka Mubi e tau tangata. Finalof. Ka ku ka ta sofo ka Mubi den te lava e a ele kolo. Ka itama ku te lava kavalo ua e ka pakau pa mo ele kolo. E si o kena tafak be. E ko Mackenzie e le kolo. Kago Mackenzie toilo dama counter attack le lei Mackenzie tam fa si o fo dama kono ki lahi we ke ngai hai pol mo be kon te lava pe puna maro pa be fok te lava pe mo we o tro de ne o kava mai ta fa ko ya le ko mo ngai hai pol ku pa ke na u mateu teu ki ai o di sho ke ko hi e ko ko mafta u ya south africa ai ap nanda mo hai pol ku pa na toki o na lava o tori na ma e ve va ve pe tolu e na aka Gue ki fu aka pe ki territory pe ko kere kere pak nau aka ke nau te lava o turi. Pak ko kau tamala ta hae ngai misteri fa si o fi mau pe ko hame aka la lahi pe ai kau South Africa ko kau tama aka la lahi opi. Kau kutu fu nofo si o fi e nau si pinga aka o kwe ai pe si pinga o keke pe nau si pinga aka Mosi pinga aka kone, tau tolu koe toa ngā mea. Eku, a ena o kai lalahi, patu e aka lalahi. Ka koe tau sio koe koe si pinga kone na whai aka, koe fe koe fe tu, na o konte kei a va e mui pulu, o ne lava tala whai ke ke pulu alu marunga, pulu mui alu loroa, mui ngai mea pe, whai ke ke e ake. Ai, Seti kone, fotutu, I can plan kone a South Africa. Ata usia pefo ko tama faya ko as mohu atamai, mohu fotutu. Ata usia kone ki kau fowerti. Taka kwe fu fowerti mamafa South Africa mo fowerala. Eko tamina eke ko mea ko usia kiai. Ke tau lava e la nauti, mao e tau upul, pa te lava moa, po nasi anu ka ase bleta. Pea ke skalamu, ko ki la e la skalamu ke tau lava control e lei pa mapulei a e skalamu. E ko ilo bende fa mao i he tau fau e di to tole skalamu kona a South Africa. Ka ko iago tem koni ke tau mao ta fau, ta fau ki tau fau ta makla tai, ta fau ki koi ke break te aru. Uye ko na mama fa kan no na to ta ko to be ai ko ke te a fa ma le ta ke fe nga tu ki ke pulu ai ko me ala be ke ta fai ke ta beat them to the breakdown ke ta va ve ki ai pa ta to la fe nga ke lava ke malu ya vet ke pulu ta pulu ke ta lava malu ile e ta pulu ke hoko hoko te mo rotate recycle pulu ke lava va to me la ki tau lava pit South Africa ki he breakdown. Mea la hea kuhi ko nau pan mama wha ke nau takot pako e ngatai. Time go nau wainga mai he tai pe kuta support, well support. Mo nau sina lai pau ke whapapau e tau Tiffany. Pau ke tau whawhe pak. Ke te au o tonu ke hea koe fodi ua te tau tu mau ke hao e tangata ka kita. E kwa nau pan mama wha mo nau toe ve vave e malo yang en nau hapo ba te tau tu ma ko kita e fondo ka pa ki no te kolo ton ki on top ki ro te kolo ko en afsula la be ko e una ba tu ki ta te to la lo ki ta ba fa tu ta ma ko e fa ta be bo si no la to ko ve va o ta mo ka ku te alo ki mu fa ve ba ki te fo ba te ki ta ya te on top ki ta ya pa ki ari fo ki la Kau te to tu te to vei vei ua. E ko ngai mea la hei te te kokita te te ongo te te lavea. Kau tonu ke lavea mo ongo si ata mou. Lere mo e bo kere au fai tion te. Kau ko ngai tawha ke au tonu koe ke. Ke tau sio ke ai ko tau e hao no alno laisi sio ke tau au. Koe kupau ke tau vame ke ngai eria koea. Mao e tau set pieces. Ai ko lena ta fite skalamu. Mol mo nga ta fa ko ya fa tu ta ma na to ko na ma ma fa ai mo na to si no la lai ga go ba ke ta fe ki mu ke ta stab na to bo no fa le ta fa honge in na to ro te na ma ku e ko ba te ta ma pu ma be mo va ve ngai break down fa si si a fe ha la ki de fitu ke Hapoto, going off for COVID passi, mumebe, mo time passi. Don't take your eyes off the ball. Komea la hiko. Get the shelf a bull, I can't beg it. Mau, but to how a defendia tower kid come to him. Mau, be a bullu for fair Maria K5. Can I like it now? If I show guy, kapate tau lama I papa da fako ya tifen maru tapehe ki breakdown wabiki ai mo support support play pao ke tokolahi kao support o tau te tari mo tifeni tafite tau tu a mo fenga ki mua kapate tau sio ke ke nao rush defense ko hanga ko ke te sifa pe ali ki mo ngai me pe o na tokanga aruki mo ko ko me ho very effective I mean agapolo mo me pe la hello for tari pe pe ke o breki mo me tari ke lere mai ka aka ba te ma ma ali te me o stai mi dangi da spoti do da go po carrier ke ma o fa da mo bulu ke u la va ke ke hoko hoko te na vai Nā kua tā haia ngai, mōngā I mea ke tau sio ki ai, ko tau sio akapulu, pa tau sio fi ngai mea be, ke maheno ka kita, ai fonga akapulu na whai, fonga no whai, ai naulele, fonga no whai, skala mū, pa be ke aka, line out deep. O te te sio be ke mea koe hoko, ka te sio ke fonga, fonga e nau whakahoko ngai mea be, he mau e whakalaka, tau tufi ai, pa tau ilalewa mea ke whai hoko, kake? Ko ngahi ko anga be ana lasia me ta faki ko ne tava nga spoti I ki haka bulu kan ko ku te tau sio foko alo ko lik wa ta li ki te tau sio lo o be ngo vainga po ka nga tai na foki post ta te ki me facebook ka ki tau haka bulu ka kai fe fine de fine ko te ko me ala hi ko ha ko ta wanga foka fonua wanga foka malu ke kai fe fine ke na wanga to fai be to nga kai se fin da la ugi frama ma te to fa ko ko ga bulu I ko fe ma ki te look like a man look like a rugby player ke o te da ta o lu e lu e fo me ha lo be ko se fin de ki kai o ke nga le le be ko nga le le o lu e ko to ta ga bulu ha to lu e mai hange mai ko ki ke pe ko se fin de kom ya le re hange ka ta ma ga bulu Fakau kau yang be aka bateu teu yo aka ko aka ta Singapore. Ko be ko heka ke tau toi fe fino. Ta kau re ko to ta Singapore. Ko te tam te defend e tam te te ko loi ko me ala Elton ke akoi. Ke akoi to ta ko e te ko lo ko ha me o e fe ho vai e fe ho uma e fe ho ni ma mo ulu ke ha o me nga il fe paki mo nga e me be. O ko ke be ke ke be ke au kai. Pauke ai fonga o whaia ke te kolo, ke uike o te lavea a kita o te kolo. Kai tō ki lalo, a tō taha kō ki ai pulu. Koe koe te tau mu ai e te whini, ko te kolo e tamu kō ki ai pulu. Ke a whaia maria ke more mai pulu, ke ma e tau whai kai kō a te ki. Koe ngai tau whai kia kai whine, koe o staimi, koe tau kone ku tau kau hea ka pulu e kai tangata, Toko hata sio pekita hai akapulo ka muri ni. Kwa kite hambe eko hebe eko fa ngā ue tu fa lele mo ki. Pasi kako heko e nima lele pa fine meko e hapo pulu. Poko me eko tau sio kita mgongu na ute akai. Pringo koe kwa e tonga e akai pa ke ke fai e koe ka ke lava ko hoke. Tau taha tuki mua I hewa inga. Eko te eko lo ma peke sikala mu. Koe me eko eko tau sino. Poko me alahi teu teu iho sino. Te ke au ko he ko fe paki. Ko tau tangata, e ko pauke ke au ke tamini, ko lahi mai o chim. Tamia ko ena kai ke e aha mea be e ko chim ko fai ki pe lere. Ko hiki tangata o fafa lu he lere holo moia. Ke fwa masino pauke ki extra. Pauke lere osi poko aho pe ua, e fafe ua, fai fwa masina kalapu. Alu ko te lere henga aho e toi ngā. A go lere go fai ki extra go ya ko alu ke chim fe wa sino ke mata tari ka kai la lai mo ha fai ga kai ko fela ko ya ke o te ke fai ga sa ya na dai to go ni be me ka program spoti ka da be ke ke ma o ka o fa fe mai ke ho ni ka go la ma be ka be to ko ta program e la ba te hu te fa ki to go ni mo ke analyze ko ni ka o ka tari ai be ke ta o Beke ki tau warrior o Bopoi, ka koe, a Bopoi ngai ke umate au ke he kai, koe tai mai noe te tae.
0: Kaua, e kautonga, maratui pe kua situang he mahe whaiako a Afrika, kautonga. O koe whenga Afrika ke nauhanga o breaki pe pohono tamate ia fo ikai ko a orbregi ia na dolne ni mafitu ke noa ai ko ne pehe ko ikai ko ni e valu noa a spring box ki noa orbregi eh ka va kai ki ai
1: ko ko nga noa te ai ko fu lo ka ka to pe ka ke ma ni mo ko e kai ke nga o el antol foi ko ia te ida poco ina eh ka ko to te la fenga malo Kau te lai ang e tau whinga a ta tolu.
0: Koia.
1: Ke tau ma. Ke ke hao hao ai foi tua koi ni. E ko te pe. Ko e. A tu hai pa pe ke tau. Fai pe tau. Lelei taha. E. Poko hai pe amala ke te shoko ni kau tau kei vai ngas. E. Poko. Ko hai pe amala ke lelei. O te shoko e kau poto vai. Kau kai ke tau fu. U lava faa faa fua fua. Ui kona ulaktau beni kwa pakia. Malongo koe ki lava bele programa koe ki hauli.
0: Tio, kou fa malo atu kate koe. Malo apeto lava ere ta programa i he a honi. Tok fae foki mahe uka auke tau sio ke ulakte si. Ma tu foi tau ne tolu i Afrika. Oku kei, te kai pe foi olpereki, eh?
1: Ki he. Ta teo teo te ta ho tau uka auke. Te teme ke fae no Hello Sofia, io, mona bit.
0: Oh yeah.
1: Tutuk mau ke apo. Eh, ukau.
0: Malo, malo, ko fa malo at kate ko. Malo, lovely data programa ki he ahoni. Kai oseni te tau hoko at foke tau programa ko ya oku hoko i hoko ai tolu pe amo e ako tutuku ko ya a sosefo pe me ya pai. Malo katonga. Ofat.
1: Malo de combat linda.
0: Ofat, malo. Koi tautai mi ia. Toi tau miniti nima. Toi tau miniti nima ke nima. Ose ni te tau hoko atureo ke hoko nima. He hoko e tolu ki he tau programa koe o koko malo.

0: Ko tau tai miku o se mini tie taha me he tolu. Polo kala mai ni a e kaukoristo tuku koia sa ngato so se foha apai. Pe a ko fifia ke tal talele a mele ves fe ao. Ke i whakahoko e polo kala mako ia. Mele ves i malo e tau mao e ahoni. O ku te ki ai ke kau mai e paristeni. Ka e tal talele ko ke polo kala mao.
1: Malo apito e linta kai pehe kia te vita. Ai fa ma o fa nga mari e ma ki ma to lu ke fra ho ka tu e ma o polo kalama ko tu la hepe ko palestini o ko lo to nga fe nga ke ne hu mai ko na na akto e veseni a tu pe ki ai e a link ka ki mu ai o ko kore ke ma rak fra mar mar wat pe mu ai nga itala fra tapu ko to ape ko o si nga we aki mai he e Fareni, kai ata mo ki maua, ako ke mawhahauka te polo kalama, ako tutuku ai apiako sangatso sefo o e otu haapai. Ko e lorotonga e tau kei whatatari ki he palestini, ke ne kaumai ki he polo kalama.
0: Ka palestini e na kos kaumai mele vesi malo. Ilai sa ko pehe ke
1: ke tuka te rak fainga marie ke ka mata e mai he paresteni e tau polo kalama ko e forofo ke tau ta e fanongoa ere o paresteni ka tau fie fie he tau kau ngā kau mo e paresteni he hoatani.
0: Sane ka tāke. Iyo, kona kuongo mai.
2: Kokore pe ke u whangat mo ai he whakatapu pia mo e lot lelei ne kamata aki he polokalama e le tioko e ni. Ka e ata mua mo e ki whine motu ani ke whakahoko atu hae ai loto fie fia pia mo e maafana ke tali lelei a e ka o kolisi tutuku kotoa pēo e kolisi sangatso sefo e otu hapai o Aotearoa ki e tau polokalama le tio i he ho atani. Pēo pēhea e whua malo kia linta i he whainga marie kua omi ma aki maua i he ho atani ke whai atu ha whalawe lawe whikau aki pēo moe Ngā hei langa ngā ue o kuwhai he kolis tutuku, ko hi ape ko e hanganaki atu ki he teo e siuperi tau ni manoa o e ki ape a koni i he tau fo ou. Pea ko whiwhialahi ai he kaunga kau pea mo e sekretari he hoatani, kene whai mai ha ngā hei whamatala o whekau aki pea mai ngā hei me ani whamaloa te whai ngā marie. Ka koutuku atu ke sekretari. Malo au pito.
1: Malo au pito. Saane. Oku whakamaafana ma upe foki pe whakafiefia ma upe ai wha ma uho tau. Ki whainga maari e tuku mai he ele tio PM en tō ngā ke whakahoko atu ai e tau polo kalama. Ki he hoa i koris tutuku. I kai ke ngata pe i he nau me hangaton mahere tio. I nu silani ka aku toyongo at foki he ope. Ki ngai tapa ke ke koto ape o i kolo ope. Ko pehe pe ke rakamata aki e tau polo kalama e ia e ngai whanki ongo ongo. Na e mak tonu mai pe me i hapai me ape aksanga tso se fo. Ko e anga mahe ni foki o tau kau mau pe mo tahi ne pure ako. I e tau polo kalama le tio ka ko e i kai kene lava kene kau mai i he polo kalama o e mahi nani. Tupunga pe i he ngahi fatongia o ku puesia me i hapai. O ku lolotonga lere foki e ai poako ai whanau ako ko e teuteu i ai pe ai whanau ki he teuteu ko e sivi. Pea o ku lolotonga rere ngahi pō ako mō mō ua ki ai e ai kauwhai ako pea oku pakamāwhana a pita e te sio ato ki he ngahi ngā aue oku Teke mai he tahine pure a ko, kai pehe ke kau whai a ko, me he foi one one. Pea aku leere foki mo ngahi AI, internal assessment, pea kuo lava atue ngahi le son lahi, he na u IA. Pea aku teiteu pea moe common test ki he wike koini a pongpongi ai kamataia he tusite o Whaka osi ki he awhalaite, le soni e ua he aho. Pea oku leare ai ngahi ngā ue koni mei api a ko oku tau fia fia hau e koristutuku he e tau wakai atu ke si ngā ue mā te aki o whai mai he e tahine pure a ko me e foi one one kai pehe ki he toenga o e kau whai a ko hono teu teu i e tau whanau ka e pehe ko e hakotupu e ai whonua. Ko winga ko hanga mai e ai siwi to e pe mahina nai pe e ua pe a au ki he siwi lahi. Na e i ai foki e tokoni ai e ki ko vana haapai ke api a ko ko e mama sola pe a i ai mo ngahi tokoni ke toki whakahoko a muiange, ko e tupunga pe whokieni i he ngahi whakatangi o ku whai me i he api a ko, he tahine pure a ko, e kore horo a ngahi tokoni ko e ni ki he kawai e ofisi o e kovana. Pe a ko e na e lava atu e whanau wako sanga tose fo a tose fo he we po koini ane afi ki he whaka afe whaka feohi ai apiako hapai high school ai a okuloto ngalere foki ena o katoanga si uperi siri va pia na fai e whaka feohi whaka afe ki he whaka feohi a ngahi apiako ai a na e whaka hoko peia he apiako hapai high school pia na lava tu ki ai e apiako sangat so se fo pia faka fie fia e te se atu ki he ngahi lau maari e koko e faka feohi ai ngahi apiako i hapai pia na e i ai e pihe he apiako hapai high school ki apiako ta faha mo pilo levu ko e tau teke a hapai high school he mahinani te tau hoko atu ki ki tawhahau mo pilorevu i he mahina katu u, pea te tau hoko atu lewa ki sanga tso sefo i he tau fo o uko e uhi ko e te waki ko endi o e tau siuperi tau nima noa. Pea whakawhiawhia ke pule a ko e siofia e ngahi tare niti e o e whanau. Pea kamata foki ke introduce e fereti ke tau ko tuipe mahalo ko mula vei peho e kristutuku kai ke sola fereti ke tau ka te motoru ko e kaweni he whaiako na e ngā ue tau lahi au pito i sangatso sefo ko e pwafufua ke a fereti mahalo na e kamata whaiako a fereti sangatso sefo i e mahalo pehe tahiwa fituwaru pe ko tahiwa fituhiwa pia na e osma lo lo pa kone to e foki mai a fereti ki sangatso sefo. Pia ko kamata ke ne introduce e ai whana wako ki ngahi me alea fo ou koeni na e o atu he kau he tokoni ai koristutuku me austereria ai ana avea e konteina koeni na e toki tawa toki i hapai. Ai oku where a ngahi me area ke he ke he. Pe aku fia fia ki i whanau he hanko ni lavange a whokiange a where ti ke toi a ko i whakarere i ki nau tolu i he tawha aki ko ia o e musika. Ai a aku kau atu ki ai pe a mo e whai ako pe koen ko kori news i pe a mo peheke a wholau ma ake. Hono whaka nganga koni o e whanau ki ngahi me area koe ni o ku kawai e ukulele ko e kita, ko e kipo oti, ko e mea ifi, ko e nafa mo e haafua e a whaka ki i me area koe ni. pe aku te te ke fai mo lava to he mai na ka tu u ke fai e pe hono pou pou wa o e para fi nga e fa na u ko ni mo e nga hi mi area ko ni ke te ke aki ai pe hono tare ni ti pe mo to e Penga pe foki ke whakalaka ki mu ai tu unga whaka miusiki ko ia whanau a sangatso sefo. Na tau ilo pe foki e ngai taimi ko e kulawe i pehe palestini e nai ai whaihiwa ai apiako ko ne pekia ko lo manu hausia. Na e ia e ngai tala noa ia e hiwa ko e ngai hiwa e korisi i e taimi ko ia. Ai a koe foki atu a whereti ke tau koe ni, na ka upe mo whereti ke tau i he teu teu koe o musika i he ngahi tau koe ni he kuohiri, ai koe foki a whereti koe ni, ke toi whaka foki mai e ai tunga whaka musika koe ai apiako, ke toi foki o toi whakalaka ange ia i he tuunga ko koe na atau ia ai koe he taimi koe ho wei kuros tutuku ai a koe na e pasolo ai ko koe tau paresteni Koe whakafoki e ni whanau ke na whakalaka nau toru i he fo i tu unga ko ia. Koe uhinga koe te wake koe ni e tau siuperi tau e ni manoa. Pe aku leere foki moe flow show ai ako na e whai whakafalaite ma upe. Po whalaite ko to ape ki he senti pitch. Koe flow show koe ni ai whai ke kau whalau ewe ewa. Koe konga ai peia e nau fundraising ai whanau. Ikai ke mai api a konga tae ma uho nau pare. Pea angena e pehe he tahine pure a ko. Ia ai pe moe kau polau ewe ewa na nau tokoni pe ki nau toru ia. Ia te ki nau toru pe ki he api a ko. Ko e nau fia fia he sio ko koe ki he tare niti ko koe o e whanau. Wako a sangatso sefo. Pea a ia koe, leere mai ia koe ai folosou, ko oku ko ulawe ipe, ko aruki whaka osi e ai un folosou ai ako, leere ko ia he whakapalaite. Pea koe, tau ki imama he mai mei he siuperi, Na e lava foki e whakataha ai koristutuku koe ni a Aotearoa ni he wike ua ko mahiri atu. Pia na e mahino ai e te whai e whakataha i he wike koe ni a pongpongi he hoata toko nā ki. Taimtaha wā hoata ki he apsiasi koe ni siasitonga tauata aina koe ni i Menkuri. E toi whakapapau i atu pē ai tua sila i e tau pēsi koe ni ai koristutuku anu sila ni. Ko i ai kau koristutuku o ku pau o ku i ai hamou ki i taimi ata i he tokonaki koe ni wike a pongpongi ke moulawa mai ki he e tau whakataha. Pere e tau ngahi whakatutu mo e tau ngahi palani mo e tau ngahi langa ngā ue koe ni. Koe ui ngā koe te waki koe ni e tau siuperi. Tau koe ni e ni manoa, aia i he e whakahoko ia i he tau fo'ou, i tisema, aho valu, aho hiva, aho hongofulu, koe aho ia e tōlu. Pia oku kore atu he e palestini ke mou, ki tuku hifoha mou taimi ka mou lava mai, ke tau whakotuu tuu e tau ngāhi palani ko ia ki he siuperi he kou tui paresteni ko e tau teu polau ko ni he tau fo'ou ki he siuperi ko e fu'u folau toko lahia. Ai tau veke veke ko e ni ke tau lava atu ki he siuperi. Tau te iai pe kore atu tau koristutuku mou kau mai ki he whakataha ko e ni te waki e ai fotutu e siuperi. Ko o smau mai e ai polokalama whakaanganga me i hapai. Ka koe polokalama koe ni i e eku ilo i o te kai ke finalize o ku kei atape ke toi tau toi whakaleilei i o atu ho tau leo ki ai pe koe haianga e tau whakakaukau ka e tupunga hono whakaleilei i oi polo kalama ko ni o kapau te moukau mai ke o mai ho o mongahi whakakau kau lelei e tau tokoni aki ki ho no whakalelei i ko ia oi polo kalama pe ko e to ia hangahi mea o tāna ki atu pe o tau fiafia pe ke anga oi polo kalama ko ni kua osi whakaanga anga mai. Ai a koe whamnatu atu pe te tautou update atu pe ai taimi whakataha i he tau pēsi koni i Aotearoa ni pe a moe tu asila pe a moe taimi ku unaki i mai whakataha ke pai lolotonga e aho ke whakawhainga maarie i ke ngahi hou e koris tutuku ko ia o kunau i tu a o kalani ke wangi ha taimi ke nau kau mai ke tau kau ngā tau whakataha he whakataha mo taim lelei i ho o me a tu foki ki he ngā whi tu taktaha na a mo polau mai me iai. Pe a koe mahalo koe ngā hi me a pe ia e palestini o kou whakakau kau ha ke oku toi ai ha mea ke tāna ki mai ki e tau polkalama koutui oku ki ke i toes lai si i pe ta ki taimi pe tuku mai he eleti o.
2: Malo, sekretari. Koe komanatu i hake ne osi ia u koe ai konteina ki hapai. Oku ke whai moha ki lawe nou nou pe ke whanongo ki ai kau polistu tuku ngau. Me mai ai uinga foka no ave konteina ki hono kamata ko ia hono whakalele i o e whare ako. Kaku atu peke whai maha ki lawe nau nau ki ai. Malo.
1: Malo, Palestini. Ko ia. Ko e konteina ko eni na e ave ai ko koe nau nau ko eni na atau whinga pa anga ki ai ki hono whakalerei i ko koe o ato ko koe o e pare ako. Ai ane o si kamata ngā ue koe ni. Pe ako e ku ma o ki he ngā ue o te kai ke osi o ku kei lere pe ai ngā ue ki hono whakalerei i ko ia o e whetongi o e ato. Koe na akwakahi fope koe ngā ue ni na e kamata i he wike koe ni na e toki mariwa tu ai wike kua o si. Pea oku lolotonga rere ai ngāwe. Oku te kai ke o si ngāwe paku tau. Lave iko toa pe foki. Koe ki ngāwe oku lahi lahi he koe whare oku ma olunga. Pea koe whare oku lahi. Pea tau fia kotoa ko kamata ngā ue ko ia na whai ki ai e tau whinga pa anga, pia koe ki ngā tai, ko tau lava ke tau sio, ko lava ke whakalele i e ai ato o e whare ako, na e whai e ai ngā hi laurea i ai ki hono whinga i ke whetongi ato ko uhi ngā koe ke si malu e tau whanau ako me he hangi ko taimi e ai uha o ku lava pe e na o ngahi le soni o whakahoko pe ilo ki ako. Pako ilo e palestini ku na o si kamata ngā ue na o wakai tonu atu pe ki he kamata hono whakatutu e na o ngahi mea ki hono kamata o e ngā ue pe o ku lolo to ngā lere a ngā ue o ku ikai ke ufu ma upau pe koi hae ai toinga o ku toe. Kana aku ma upe ki ai na e whai whakafuafua pe he koe ngā ue e mei mei i he wike e ono. Ai ko pe he ko o tau i he wike pe ni e ua ko koe o e koe ngā ue ko ia ki he ke whare ako. Paku tau toi fia fia pe foki e presten ka pe he ki ho e ikon tutuku. E na e iai foki tala noa e te kau mai moe ki lai kapa. Ko ngā lai kapa he ato motu a ke lava atu ke a i a ke ai api uta ko hui ngā ke whakahoko ai e ngā hi tō vesta polo ai whāna wako ko e ko whainga i peko hui ngā ko e te waki ko eni o e siuperi pia neongona e pehe e lava na yai api utaka kato ka aku ko e ku ilo ki ai o ki kai ko e konga ko e oku e lava he e lai kapa ko uk ma u a i e prafe unga pe ki he vesta polo ai whana wako ke whai aki e na au i peke ngata pe he ngā hi whawhanga pe ai a ko ki he e na au ngā hi polokalama ai a ko ka kutoe lava foki ai mui ki whainga pa anga ai a whana wako. Pako e loatonga tala anoa ki hinga awe, o kou manatu i ake ke whakamanatu at peho e koris tutuku, ai lulu ko eni ai whana wako, ani ko ena e toutou whakamanatu mai pana si kore mai e ngai pareka ki tau tolu, pia kai pihe ki he whakatau e nau tikite, ko e whakamanatu atu pe, ko e lulu ko eni, oku ko ilo ko osia ngahi pare ko osia uia ki he ke pure ako. Ka aku ia ngahi pare te kai ke au ki ha pai, ka ako uframanatu atu pe, e ku ke fai pe kore mai a whanau ako, ke uframanatu e whakatau e na utiki te, mo uframanatu e pe e na ngahi pare, to koni ko eni ki he lulu, e oku te te pe whanau ako e na ngahi pare ia apai, na toi ke kore me peke kore stutuku ke whakalahi ane e nau pare heko e nau lulu ko niko lulu lahi palestini oku pale ni manoa pe ako e pale ia ko e ni oku me atahe katoa ko e ika ko e feke ko e ngai me atahe koko oku whakaamu ko e kia e ko e kau kore stutuku ko e anu silani. Pea ko ia i ho e koristutuku whakamanatu atu ai pē, ai lulu, ai whanau ako. Ka pau o te kai ke ia o ho o pāre ki apai ki whangato sefo, whakamanatu atu ke i taimi pē, ke whaka o ho o pāre kai pēhe ke ngai tiki te, o ku ke i atā pē ke whakatau ha o tiki te. Ko e mahalo ko i ngai mi apia o ko manatu o ia ke e Palestine, o ka pā o kuto i ai ha mea ke whakamanatu mai ke whakamanatu at ke o i kostu tuku.
2: Pika e Secretary.
1: Ko e taki taini foki o ku to i si i pe e paresten. Ka ku ta kore foki ki he ka kostu tuku ke nau a mai ko ngā ko teu ko ni e tau siuperi. He ko ilo e paresteni o ku pau ke ako fu fai valahia a Aotearoa ki he te te ukoeni o e o siuperi. E oku ko ilo ko Aotearoa ni pe e paresteni oku tokolai taha e kau punake ko e na e ako i iso sefo. E kua e kau punake kuori fai, mo e kau punake mei kuori fai, mo e kau punake oku toki kuori fai he o se siuperi kau wawiha kau punake ko ia. Tokolahi e tau kaupuna ke ke teu koin e tau faiwa koin ke tau folau ki he siuperi. Na au osi whakatanoa whaketaine pure ako ki he puka koe o eno fuanga o nusilani ki sangato sefo. Ai ako osi kaamo sangato sefo ko ia pe o ku kaike iaha no fuanga ke lavat ki ai ha apai o os whakatama sanga tso sefo ki e fu kau folau toko lahi mo fu kau faiwa toko lahi ko eni a Aotearoa ni ke tau me anga tonu atu pe o no fo pehe api ako o kou ilo ka palesteni o ku puka mu o mu ataha e risi ko eni ke no fo anga ko eni i sanga tso sefo. Palestini ko tui peko ta taimi mahalo peko me i ose kwe mao pe foki e te vita pe molin ta ke toi ai pe na ki tu waki.
2: Mahalo apito sekretari pa ko ose ma taimi a maua linta mo ti maka.
3: Iyo, mkulu lava e taimi Palestini. Mahalo, pe pe foka meriwesi. Ka ki taimi ko ni kuto e ko ki miniti ko ia ke tau tua ki ko ia pe, malo.
2: Malo apit.
3: Iyo, malo. Minta?
0: fa malo atu ngo fa fine ai fa ka hoko fa tongi a ni tala monu atu ki he nga we ko to pe ka ta tok felo ngo aki malo
1: malo
2: malo
3: ko vai mala la to kala un he ka ta plenis kas mo na fa no ngo mo tu aki ki he weekend ni malo vai
4: malo malo mari ho e ki le le ai tonga ko to pe ko ko la ve i fo ko fu weekend ma ho inga ni o le fa tonga pe a oku iloa au pita foke ai wike o ia whatonga ka kaunga we kotoa pe tonga kotoa. Ka pe hai foke mui planet class koe kautaha mea lere foke ni ai tonga, ouna e he tonga, pe au koe kaunga we koe tonga kotoa, pe koe kau kastoma, ai ka inga koe unau mea mawhatau ina mea lere koe kau tonga kotoa pe koe ia e ko ate kwa maa lo lahi. Kia ki mautol kotoa pe ni mawhatau i kautahani, pe a ote mo ngata he ka mo te fetu taki mai ka te au he vaveta ha ke toi ai ha mea lere ko e uia ke lelei ke maa whana he fu momoko au pito e ai o kalani ko e ka inga

0: Ko tau tau mi kua hawhi ai wha polokala mai ni ai community ko ia wahenga Hawke's Bay. Pea ko whiwhia ke utata lelei a Tomasi tu awa o peheke a Viria Milata ke whakahoko polokala mai ai kāinga. Malo e tau mai aho ni o ngatangata.
1: Malo tau mai ki whiwhin.
2: Mai tau mai aho ni.
0: Ia malo. Whoke atka ki maua ke whakahoko maha mo polokala mai.
1: Alo Rinta, kura te whenga maari e kamas toa wā, kene kamata e meta e ma polo kalama e whea fini pa toki hako atoa i pē malo.
2: Ia, o maro atu. O atu te ami, o maro atu ke ti o pē mena tonga. Ia, o mwhenga maari e tau lao e monua i ro tongan, e au tau whiwhia pē i e lei o toa pē u tau inasi ai. E ofa ko fai e pia mena tonga omfe o maare ma ki tau tolo. Oia o kore pehen ke ke tau ngā pe mua e lot ka mata o e aho e ke tau tau fata pe ai e ngai tā pua ko ia kai hoko ate tā pua ka ma oia e uriami ko e mea fia foki o e lere ko e ngahi a ngon ko ko au pono a mai uze ko ni mai uze mai dia tu e ko uze fu ene e ma nga ria fato a ta ona fo ma nga e ta u ma nga ia ki ta to ra ria fato a ta u ka ke tu ko ta u ni ai o ko nga pe e ko nga ko ta u pe mi sta pa te pa pe ko a de me ai pe ai ma fana pe mo e te moe hange o lang lang ia ai aho i e tauhanga o pamanatua o mauinga ai mauinga o rea whatonga te o mauinga o tautonga i o tu muri koe ni e pego me ane hoko he sāpate pungpung sāpate na tau kamate pungpung sāpate ai ana e o ki he temba koe i he kanto o pena e pena e na e pase i poki ai ai me ia pa mo ka u a ma lunga ko tanto ba hesti e na u ka u mai to mi a konda e ko ia ko go tu ko tu mo ai ki ta fa ko ia uriam de gi fo matala mai e nga e ko ko ko e fuina ke fo tu tu o pa ma ko ia pe ko tu pe ko ia ko ki tu ko pe ka ko ki hanga mo o ki fo matala mai je to

0: ki mahinang te mahinang e ki e tapa koto a pe anga e fotu tu na ke fai maro
1: Walo wada domasi tu fenga maari ko ni hanga pe ko si mena si a lave ki ai a tahi paanga a domasi na e fawa ke pe ai no ka tonga e mau inga u kere fa tonga i Aotearoa i e vahenga Hawke's Bay i e kolo koniko Hastings i e aho sa pate a ki pe ai o wau rotu ai na tataki a kia e tokoni paresteni a tahini ko fare ke toa ai mau himi, fai moi mau lotu, pea lava pe ia, pea fai moi ne lea talitala. Na e osi peko ia, pa mau hika toa i pe, ki he ki i tuo taha, ai koi ki i lokawa, pe na e whakafe i mai lewa ki ai, ai me ia, ai ako Wendy Scollum, pea mo e tokoni me ia, ko Michael Fowler, pa mo e kau kamsela, ai na ka wai a henare o Keith, ka wai mo e kamsela ko eni ko Siam, a Daniels, pa mo e omo kamsela, ai ko, ko Hena, pe a mo Ivona. Na nau kau mai rewa ki he o wau ilo kawa ko eni, ai a na e whaifatongi ai a tamai o eki ko eni ko Te Vita, Lata, Junior, pia mo e mo ki nau tōko tō pēna e kau ki hono ui o i kawa, ko mai whkorofeke, manu whonua, pia nai tau ai, pia mo e tau ai ki, ai ko tahine ko Sela Tupou, pia nai au ai pē mo e ongo ki tahine whire mui, aia nana kau ino tufa i kawa, na lele whatongia ko e ni, o toki whakahama ia e he meia o e toki taimeni na toki kawai iha ilo kawa i peko atu o taha pakone toki fufua inu ea i kukawa mi ho tau whanua pia kukau ia he, he ongongo whakafifia ke historia ki mautoro kweni a i community tonga me vahenga Hawke's Bay ka keke ngata pia ike ki he tenga o e tau whanua inu e silani pia mo tonga i ki foke Lava peko ia, hoka toa i pe, ai polo kalama ki he fusi o e fuka, ai na hiva ai, ai whakafonua o tonga, i Hastings District Council, fusi ai pe mono fuka, ai na whai ai polo kalama koe ni, i tua pe, i muahi he huanga pe o Hastings District Council, ai na fusi fuka ai, ai toko ni paleste ni pe mo i meia. Nei lava pe ai whatongia koe ni, na toi whakafe ia tu ai meia, tokon me ia account counselor mo kinau tol pina nau si i ahia a programa fika rocky ki he loto counselo na ye te te wai e he tokon palestini pe mo to nga ka fe fine ai ki fa ma malo na ki la vai vemo no un tapo ki o me akai ko ni e he counselor a henaro ki la vai vemo fa ma malo he me ia tokon me ia ka counselor mo to nga o community tonga pia toki whai ai pēmu e ngai pōtala noa, whai ai pēmu si pwaki, mea ofa e he tōkani paristeni ki he mea, lava ai pēmu no ngai whaita, pia lava ai pēmu no ngai vitio. Ai koe lava ia e poloka lama whika uraki, ai community tonga Hawke's Bay, pia koe Hawke's Bay Tongan Community Langa Whono Society, i he kansolo, i he aho sāpate. Pia toki takilaha mātoko ai pē o alukene ngāhi siasi, mone ngāhi iaua rotu, pia mau toki whakatahataha mai pē ki he apsiasi o siasi wesiriana tau ataina ato ngā i Hastings, o toki whakahoko ai ai polokalama whikaua, ai a koe pōhiwa. Koe mau polokalama whuko e nina e toi sea pē ai ai mau tokoni pareteni whare ki a tūpō, Pea na iai ai e siasi tonga tawa taina, kai pe hefo ke siasi pe silia na tawa taina tonga. Na i kamata ki pe ai ai mau himi, whaaga mo mau lotu, pai mo tuku lotu, pea toki tu lewa ai sea ka toanga po hiva o tala ni tuku tuuni. Na i flava ai pe hono hiva i o tau sai one, he koe kawe inga fo ki au e wikilea whakatonga e ta uano uano, koe hiva, koe fe unu mahu inga i o e mou ia tonga. Aina e lava hano hiwai. Māri e apuita whakalau māri e te vahe mōno ngāwi a mōno kaurea. Pena e toi whakaata pe e he tahini se a. A e ha toko taha pe ma e tuko pe a me whakama pita e proklama koe ni. Ka koe ki teu ki i pōsi ai, ka toko tawenga māri e koe ni ki a Tomasi. Kene toki whakama wop maha ngahi mea nai kai ke kawa teki whakamatala.
0: Ia mara bido wili ami e tunga kona koe na manbena kai ke eu iai e fontua e pokalama na ukilere kuki au ki e feitu keho pae ki tau hawai. Anau tio mai peho mou laivi. Kako ku nga koku fewi. Manti fuku ke lere pe fuku e tau. Lere fata pe tau proklama. Lere pe tau fenga koniko e ki langa koniko ha tau horo. Tau tia tuko e anga mou fukata anua. Ange na uki mau te poatu na iyo iyo pe me ya ya ange mama na e faha mou ki kore ke ya haki tokoni ke mea koya. Kako ko tui peo mau ko. Tau kebe tau painga maari e wono kona kone tari e ya mou kore koe na e fai. Kako e fai ki
1: E kai mo ke tuko e kore. E ko tako tau fato ngia tolo e kore. Kai fato ngia ka kai kea ono umai.
0: Oi, oi, oi, ko mea fua fie fia pe, mea mi koe ngā koe, mau inga koe, moe lawa pe ki ilo kawa, neongo, se kai ke tau lawa au, ke tau mawhakawa au, ke tau tau ki ai, ka koe, ka koe tau ilo pe fo, koe tau mawhakawa ai, kono whawhai ke ke ia, anga, ai tu u koe, ai tau ke ke koe, koe, i tonga, ai tu i hou eki moe kakai, pea, koe, ka koe fua fie fia, koe au au kwa lau maari e nga mōwhai, pia lawa e hanga e nga umao mai pe polo tu, pia te e kwa lau maari e hangi. Nga e kwa lau maari e kamata, pia te e kwa lau maari e hangi. Lere koe tau ki polo tu, mga hirea mafan, a koe au kwa fie fia. Ange koe ni koe lere koe ni, koe au mai ki he monite, pia moe tusite, pia lawa moe pule lulu, kaja ahoi e tae malawa. Koe unga pe te anu a peni ki e ahoni, toko pa ahoni e ahoni. Ahoni eni, oku nae kore pe ke si ngahi, fine matua, kau fine matua, ke nau hapai mai pe. Hapai mai pe, koe hape me aku toe nau ai anga koloa, pe nau hapai mai koe ilonga pe a katoa nga ufa ostai, pe koe maino koe katoa nga fie fie e mumerino. Pe koe anu.
1: Kari tonga e.
0: Koia, tako yo kou hao fuko e ni o tau tu atpe e ku, nau kei pae he atpe e i e horo, tako u hao koe ni o tau tu atpe e melele o fe polkalama ka atpe e ka pao ku kaise unga e fi tu kaku unga kei mo ua pe e ngai fatongia, ae mahu inga ko tau. Tako ya e vriami e fuka hao ko atpe e fi tia, pe mwe ngai fatongia ko mo pae koe, manti fok Ogu mahinu pe fuka tea koe toko ni skeitari lai koe o e community. Ka koe skeitari pe fuka koe ia o ki komiti stikipiti.
1: Oia.
0: Aia koe koe ngā behu. Ampe ki aipe hao toi ki wha matala mai ke anga. Ae tau whononga mai he nā ke iaipe. Ngā bea me monit. Au mai eni ki e neong pe ua toki polawa atu koe eni ki. Ie keitu koe. Ngā koe ngā patongi ae lotu. Kako koe koe Manga pe ki hanga te ki wha maala ala mai ngai upolo ka lama hanga mo fotu tu maro.
1: Maro ko tai panga. Hanga pe ko miena si lava ka tai panga. Ate lava pe ko ahu ua ki pa mahoko mai ai ki ahu moni te ai ko ahu fika ua e fuwi ke mau inga koe ni. Nai whakoto uto ua he mau ki ko miti la ue ai polo ka lama ki ahu moni te ko pōtari whehui. Sai ko pōtari whehui koe ni nai whakalele he ka unanga ko lowena kata. Na mau ngāwe aki ai ki product koe ni kogui koe kahut, ai koe ki kahut na e whai ake a ngāhi pōtari whehu i aha mōni te, ai na konga la lahi e tolu, ai koe konga roa ki ki ngāhi whehu i maa maa pe, pea konga wā koe ngāhi whehu i na ki ima mafa, pea koe konga tolu na koe ngāhi whehu i na to ima mafa ange. Ai koe whaunga na mau whai aki, koe vahe vahe aki nau tolu kotoa pena nau si lava mai ke polo kalama koe ni whakakulupu, O tui fio ai e whānau i ki o alupo au ki he mātu a tau i whānau. Hoi ai, na e fie fie au te whānau i he nau ngā aki ai ngahi telefoni, pua ngahi teknolosia o e kōngani, ke whai aki ai ki pōtari whehu i koe ni. Pea osi pe koe fo i seti, na nau kore mai pe ke hoka ato ai pe ma wainga, ka koe hangai pe koe kumu si mea ai, koe aho kotoa pe whai ma polo kalama, o kumau whenga pe ke lava lelei pe ma polo kalama, lava lelei pe me whānau o te foki o maha mālolo ki a ko i he aho tā. Ai koe koe ngai polo kalama na maulele mai aki i he aho mōni te. Ia mai aki aho tūsi te, koe aho tūsi te na mau whakotu utu uai, ai polo kalama e ua, ai koe polo kalama ura ki, koe hange pe haki whi auhi lea, pe koe tukata whenga maari, koe ia ke whānau, Olele pe mi he kinti aloa ki akapure anga, ako lotoloto, aloa pe ki high school me university. Ai whainga maari hataha au fielea, i he kawe inga pe koe na si tuku mai, pe koe na ulape, ai ngahi vesi la au loto, mo fai pe hanao keo ki i hiva. Ko ia koe ma polo kalama koe na e whai ahatu si te, na mau kore ai, ai tai pangalahi, ai ako Thomas Tua Vau, ma whai polo kalama ahani, bo pia mo e punake o, e, o community ai, langa whanua i Hawke's Bay, ai ko tahine ko loilo i Pomare Wasi, pia mo hoa o e whai whika o sasa tonga tawa taina, ko whaakla tawa, ke na hoko ia koe kau whai whakamaa. Sai, na lailele lewa me kinti, ai hawa whanau koe ni o lao na unha hivesi lao loto, na ia mi whanau na nao loto la fe unga ke whae na unha hivu. Aroa peke ako pureanga, aroa ke peke ako loto loto, aroa ke peke korisi, pe a oi peke teki nao tolu ke university, na nao whae na uki i lao hivesi lao loto, pe whae me na unha hivu. Na e maafana fo ki heni ai ngahi a mātua tahi whānau, pena nā loto ke nā kau mai ke proklama. Pea koe ngahi mea lele ia u hoko ki he community, koe kaike ngata pe he whānau, kau toi maafana kau tahi whānau, ke nā loto life e unwa ke lau mai nā ngahi ves lau loto, pia whai mo nā ngi hiva. Na iai pe mo ngahi lea, koe poupou pe ki he ngahi proklama whālele, mo poupou pe, ki he wike ke ono kātua ngai o wike mau inga koni. Pea tuk whaosa ka lewa mau ki polo kalama he pōtu si te ai lamba ahina whaonga. Pea koutuka te whainga maari e koini ke tau paanga he koutu yo ku keilo loto au pito ne ngahi mau, mone kei mau le rei ai hoko hoko e ngahi mahina whaatonga, pe mone le rei ki he tō koni koe ngahi whai akau i tonga ki tō kanga. Aloha pito.
0: Kamata ke hawe hau hau pia mo ui kamata ke mot ke tupu hake mohu kuu moe mea. Peke, aya koe tau hono ngat bēn ya e ngofu mai nai wako ya. Tau kakia ki ano hono hono o mai ai ai mau inga koe niko e oe tau mai na kwa tonga. Ako ya, pia mwai pia foki ai lelei u tau mau e tau tolu e hanga e tau toka ngai. E tau ki whanau no wakone kina ki nau tolu i lelea whatonga. O wai po e ki hange ko si yo ngongo ko ni e piami. O wai po ke whanau tama a he ki o ku rotonga i he Victoria University i Weringa tolu. Na nau ka watu po ki e ki proklama ko na ko whai mau peki o kalani. A university. Pea gau whanongo koe ai, na e mau e ki whanau tā mai a koe ni koe, ai hei tingi, ai whiaulea tonga. Pea koe a o kwa whiwe, ne o koe ne whafunga atu e a uringa toni, kako whanau tā mai mi hei, aonga fukia e tau tokanga koe ni koe, e tau tokanga, e tau
2: whanau. If that's all, man, we can help you with your bags.
3: Thank you.
0: Pea koe kono mo ni ia o kaulawe tau toloa e mauia e mola vina. Pea koe o mea po aki e tia po kia e veami koe ngā koe. Pea koe hange koe tau polo kalama koe nuk lelere at koe ni. Koe koe ke te amea ia koe whaha te unga pe mo skili miti mo tama ulu. Pea mo e leo tau ngai whai wa ka koe kai. Na o hanga fuke pore i foki. Ai ngahi inu, ko inu fukea ko inu mo uilelei. Pea ko inu ko hangihange ka oskotoa e ki community ki pare maki, iono ko inu mo uilelei. Pea ko ia e uriham, na utahanga pika e tuku, e koike tea mea ko huika tuka toka faito. A ukotoa pe ngai futi ko heistingi, a ukotoa pe ki loto. Pea ko inu ko nao, au pao ato, koike lo pete nao ke, pete nao kata, kako mea fua fie fia, ko nga, kako, e tuka pe kako, ka pautai pe ha, a mea ke toka angi ai,
1: Iyo, malo kuto Tomasi. Hangabe ko si mea na lawe ka Tomasi, ko e ngai polo kalama ko toa pe na mau whakalele mai mehe aho sāpate o au mai ki a honi, na e kamata mau agai pe mau lotu, pe fai mo ki hiva pe go ne fa so si pe ne fa fa so ke pe mo ki lotu pe mo ki hiva pe go tu go go ngahi ko ngahi pou pou le re ia ke wi ke ka to nga le fa to nga a ho no te ke mal pe o mal inga o fai e lotu ke kamata ga polo klama pe to fa o se e lotu ke fa o se ke polo klama i he a ho to pe o ma ai pe ke a ho hanga pe kona si lava ke lave ke ai tai pa nga ko ngai pro kala ma na na mau fai pe ko mau ke lo lo tonga fai i he wike ma nga ko ni kama ko me me ala pe ko to si fe tala no ke ai to masi ai ai mau inga ai ai ta fa le le ngai pro kala ma na ke ke ta fa le le pe ma ka tu nga ko ta si o pe ke ta fa na ko tu pa ke pe ko i ho ta wa nga kana ta fa ka ka wa tu ki ai pe mo ta mai ki o ku na si lava mai i he to li fa ya ka u me he tau ki whanua koe kotonga. E ku lawe i, na ia ipe ta mai ki na laukau mai ki he tau proklama koia i he aho tō si te, na laukau i he lau mai na whakatonga, pia na uilo i tonu pe na laukau mo ta mai ki he tau proklama koe na whai i he aho pure lulu, a ia koe tau whakahateunga. Koe whakahateunga whokoni, na kai ke ngata pe i he tau whakahateunga, ngahi teunga ku tau tui, ki ngahi o wau e tau whonua, ngai koe whai aho, koe maari, koe putu, ka na ia e longa i whanau na nau toe tui mai, ai ngahi teunga aku o ngai kolisi tonga. Na ka wai kolisi ko ni kolisi ko tupo e ko toloa a kolisi tonga e ko atele kolisi ko sa lote te pehe foki kolisi tai lulu. Na ka uhinga pe o ngahi fatongi aku ni ke ka ke ngata pe he ilo he fanau tu tupo ke inusilani pe ko mulini o ku wai pe ngai fa ngai teunga o ngai apiako ka ke ngata pe ai ka wai ai ngai teunga o ku tau tui ke ngai fatongi a family se asi ka pe he foki iPhone pero e bago me apego si fe la vet ke ai ka bago me ape ta ha e tom fe ka aki pe amo ta ka unga u e lava mai me tonga he RSC o ku ke ile le le le ai pe foki ai programa ko ko ni o fa le le e IT e programa ko ni ai noa o ku le le ia e a ho moni te ko to ape ki miani pe ku ia si ala i e tokanga mai e fa na u ke he ako ke pe nga tai ka nau ilo ina yai pe ai kulupu i he kulu no fanga i play fi tomu na nau to aven ni to pe na container ki he na nau to gabat pe na container ki tonga ko la pe mo pe wa ki ma mai ki ta fa ki ko ya ma no
0: e o ma o pito ya e o mo la pito na to fa ha ka na container ki tonga ai kulupu ya petra tu ne to na la wale leo o ave na kontena kitonga pe ange pe ko me na tau fanongo e me amai e ta ine minista ko e moi na ia e pe hange hange pe ka ia haki monu o ku tari pe ki uruena pe ko ia ko ka ko nga foki e liambi o ku fafiti ia ia ko nga tau hao gene fanau pe la ave mo na kontena a ago hanga ko la be ko ke ta fa na un awe oku o apo pa bit na ka u mai ta fa ki be a fa ka community pe fe me be ta bu ya me na na ko ko o ya bito ai e u ya mai he e mi ya ni na he ba u ka u di mi ti e me mai pe u fa ko a ma u pai ko de ai me ko me a fu ke mai ti fu na ke ai ko ia se a ho tu ti te a ho mon te ma fu ke a ki fa ma ke a ki ma u pare a ho ni po tan ke ai io o ko ai pe e ta u fan ki pare ka u to ki ma u pe o ma hi no ko hai u alu ki la ni ko pare ia pe ku na u pe ti ai pe e be a ka ko na ma u nga pe ka na u to e na u fi ti a me a me ko e pe a ho o patonga ai pe u taki taha te o kinu ba arwa tu ba mo na polu me akai o fa ki ti ai me a wa ki ti a bi te fa na u ba mo community e lo tongan e nga o le le ku ta fai ya ko ya ku tu e tai ni me ma ko e club tonga ko ni ni wa be pe fo ke to a pe la me e ma na tu ma a on fu nai ba ako ko ya ape ma o ni nimi ka u te iro la hanga fuko ki ai ka kono fa ka to a e tau alu a tau tolu e tau fono ko e tau ki community ko ki community vai vai pe ka ko hanga ko fa area na tau o tau kamata pe a lotu pe tau fa o sia ke lotu Pau kai koe tau kamata aki ai rotu. Koe ke tau whaosi aki ai rotu. Tau kamata aki pe ai rotu, pau tau te hoko atu ai pe aki ai rotu. Koe a kua hawa atu, whawhiwhia, ai ngai tokoni mai, pau tau ilo I pe ano lelei, koe ngā mea mau ngā pe ke tau roto lelei. Mā koe ki mea pe a e mea, o whawa tū ka koe ngā pe hange koe tau Lele koni, osia duen, tau kei hoko atpe e tau whenga, mo e tau ononga, pia mo e tau tau taha koni koe, unihonga toni, ki tau tolu koe, e teo e tau langa. Maro, maro, koke atkoa koe uriam, maro apita.
1: Maro kuta Tomasi. Maro koe, koe, koe, update taha mi a me teki maro tolu e linta. Koe ngahi wike kone maliu atu, na e malolo ai CEO koe ni o Hastings District Council, koe toko taha koe ni ko Nacho Piku. Koe toko taha koe ni na si e lava mai mewe ringa toni, o hoko atu koe CEO uia o Council o Hastings I e taku afi taha iwa. Pena mau whenga aki wa ofi a pito pa mo e toko taha koe ni, I he mau kore mo e mau whenga koe ni, ke tuku mai ha kere kere ke langa ai ai holo whakakoro. A koe aha uraki o ako si, na e mau mea e ongo ongo na si I malolo ai toko taha koe ni. Pea na e tala mai mono ngahi tūtu uni, pea na si awe ia o whatokoto ia I he marae peko eni ai kau Māori koe Ngāti Kahununu. Ai a koe marae koe ni koe Waipatu marae. Pea na e si I loto tō ai a tokon paresteni kai pehe ki a Maria Leti, pea moe tahene koe ni koe vai si oa, ke nau tokonia, ai family koni o nai cholo ke whakaha ke mau hunga ia I hene ngai tokoni ko toa pēna I whai. Na nau lawa lewa o teu teu I ai mea anga koini o e pekia koini pihe marae ai koe whai aho ia e tolu na I whai ai ai whatongia koini pia na mau lawa atu ai pē ai Hawke's Bay Tongan Community Langa Whunua Society o whatfufunga I ai community tō mā ia whakataha pia mui toinga o I kau whunua he Pasifiki I e mau aahi atu ki he Waipatu marae, na e lawa ai ki I lawa te mau ki whatongia, pena te whaka ose ake e mau hiva. Pea koe tau I pānga, koe ia koe punake hiva ia I he mau ki polo kalama na e whai. Pea ku, na e lawa le rei whatongia koe ia hoko mai I pē ki he tau wikele whakatonga, pea hoko mai I pē ki he tau polo kalama le tio koe ni, ka hange koe si I tohi mai koe, maa koe au mai ke ngaru tuku e mataimi, koe rat ke tuka te whainga maare koe ni ka Tomasi, ke ne wha maa opo mai e maa polo kalama le tio e aho ni, pea mō toki wha osa I pē, maa loa pita.
0: Ia, maa loa pita William, maa pita ki omi whainga maare, koe hange koe mea kanake lawa ki ai, na e ai pē tā noa pea mō e tokoni paristini, o kō wha tā mai e klupo ni koe kau Māori e nau malae, koe hape ai mea ai kau tonga ufie ma, o kua tā pē hau nau malae ki tau anu ngāu aki. Nga he ngāu lele koe na nake whao matala ki ai, te koe a o ofa hoko mai, o kuna o ofa mai, o nau pia hau e nei whai, te koe a e rem, hoko atwe hange koe ni whamarat ki a te tamaka, maari nta, maro bita mau whainga maari, whiwhia e pestini, ka mai ai tonga o e community, o kuma o alu he ngalu ya, I ho ofa o mou whai mai, ma ki mau tolu, te koe a wai ofa lai atu ka ki moa, whatu liam, maro a bita e ngai, I whatongia kotoa pe, maro.
3: Tau malo lahe atu ki a Teki Mahua, Tomas Tuawa, pe ki a William Lata, wha hoko polo kalama, tau tok whilongo ake polo kalama hoko malo.
1: Malo do linta, malo do tamaka,
4: lufo. Tufa malo atu ki Ravalere I e polo kalama koia, pe ame I he a community koia wahenga Hawke's Bay ki he Fiafini. Ko e tau hoko tolu, ko tau polo kalama I a Pea mo ako tutu kukoia tau whaau pilo levu I he e fiafini. Ae whakahoko atu e na pure ako pa peke paristeni mo sekretari pea me I no silani. Kau ato a tau fohiva mo tau taitari ai pe ki he proklama ko ia malo.

0: taini ku osi e tau mini te ua. Osi tau mini te ua pea me i he a fa i he e fia fini. Kaige? Ko tau programa fukeni o koko pea mo ako tutu kukoi a tau fa hau pea mo pilo relevu ki he e fia fini. Ko tai tai le lei a sekretari pea mo a pareseni ki e fia fini. Te kai ki asmai pure ako ta te fuke atpe kakmoa ke mo tataki mea tau programa ki e fia fini. Malo.
1: Malo pito te tabaka mo fenga mari o efefin. Ne ko te ki tau kau fata pa mo e tak pre ako ka ku mai heni pe ke fa ka te tau fatungia. Ai ako to ku tau fa mo pilo revu anu silani. Ngai pol kala ma ku mo fa fa ki mai o ma blave mo nuai. Ke ke ka mata e tau pol kala ma ko re pe ke fa tau lot. Ko re pe ke presteni. Tatak mai ki tau tol halot. Hei ko ya. Pata toki hoko hoko atpe tau ki polo kalaman i e FFI ni motaria i pe ki pure ako. Malo abito, Pasten.
2: Ja, malo abito, te puae, ama i FFI, ama lo ema u fai ambari, ke tau lotu, o tua mafi mafi, he kai te mau fiu e ui toko ni, e kama ui loko ele dei kotoa pie kuhu hu vata me fonga afion an mo halo ala fononga na gai mama o fai ngata a ka goi ne foka kaka to ai fatongia ko la mari afion pa fo vita ya tona ki a ko fai e la mari o la vai ngai patongia o ere tio e se fin ka ka wai pa mo ki abia ko masiva ko ni ko malo to ai tataki ai Kau yang awal sih ini bagi mua mua, kadu kau mau mui mui atu. Aau hono ma, ma fa kau mau ay ma ma, wagi fatongi aku ini. Kalai sih kau mau fa mau mui, amen.
1: Amen. Pemalu atu kau hi kau, lotu kemata kau proklama. Letio half ho ay kau waktu tuku kau istau fa mau pilu lebu, ati roa. Ie tonaki hono fa, kau valu imahina. Tau whawhetai i pege o tō maf maf, kia me lotu ko hake he tāndek peste ni, i he FFN, ka uako tutuk, tau whahau mo pilo revu o Aotearoa, mo e whetu ko tō ape o mou i hai, e tau polo kalama e ni, le tio e ni, hawhioa, mo o mia i he PMN a tonga, le tio tahano aua, poi niua, e wha e ma, o mutau i ai i he hoa whakakoloa koen, Kore pege uhu whangato, e ngahi talafa tapo toa pe, kuo awha ke atpa mele tioni, ka tapa me motu ani, ka mai paresteni, ka mai pure ako, te kene kau mai, ke whinga mai, ke hu mai, pa mi hapai. O tatake lot whewhia ki mautolu he whewhini, ke polo kalama, half uan, whafta i pege o toa, ko iko ne whatau lama, o mi mou i ki tautolu ke whaosi osi o e valu imahina, ke i malu hao pe, funga waka e tākanga ka wako to tōku a tau whaha mo pilo revu a te aroa. Ka tūpe mua whaka maari e koni ke mātātara noa ko hui ko ngai whatongia ko tau i kona ko hui ko e te ke huma e pure ako o ku whafonga atu pa mihe te pile o sekretari a e whaka maaro ko hui ko i kona kawha kawha e ngai whatongia kato ape Nai fai aho no tātara noa i he re tion, ko hui koe ofa te whitama, ka marin tā, la moi kau ngā oe, oe PMN atonga, o lawe monua i aki i koris tutuk tā i loa koen, ko hui koe whakatangtang nai fai, ko hui koe whenga haki i me aifi, ko hui koe ngā oe aki he koris lolo tonga, pea koe tala noa me rie oe aho ni te whitama ka kau mai kau, nā tolo kotoa pe o ku whanongo mai, Ko e tāno ameri e, ko e mbea ngāwe ko ina whai ki ai ai whakatang tangi he reti on, kua tō utaia i tonga eiki. Ai me aifi, te mo e nau nau, o e oifi, o ku ostonga i anai tau ia ane afi. Pea ku amanaki a tātu e wike ka hau, pea ko e ki konga si i bēni o e me aifi, Mana tu yang e foki kau kois tutuku. nei kai ke mau kakato ai me ai fi ko toa ia i New Zealand nei o ta mai ia pe a koe a honi o si fa papau me pe a me tau pa nga o i heni ai konga koe ia nei toe e fa folau ia e a ka koe ia e a homoni te pe fa fofu ka tua pre lulu e piki ai ai toe nga koe ni o i nau nau o e me ai fi pe a o fa malo lahi atu ki ngai siats ka toa pe na mo tapa mai e ofa fa senit na mo ofa fa galo oi kuna e fatongia oi ahon ke ma o fie fie e pol kala ma koni ke fai pehano fa malo ia ai fatongia pa mo ngawe ku lawa ke vi tau tau fie fie ko toa pe ko hi ko tari lo to si ova o fa fa ngamare i e mia ko toa pe kalawa ke fa hoko ki misi na fai ahno fa tang tang ire tio ngai family ko toa pena mo tapa mai e of fraseni pe ke ngai koristo toku na mo tapa mai fraseni lau ho mo toko ni ko fu matai kolo ai ya ye ngau e ko ni ko mau fe ya fra malo la ya fra fonga tu ai pataloni tai ne ko tai na pe ni ka mai toenga presteni ka mai ka koristo toku ai fra malo la ko vi ko fatongiani tau fie fie kotoa pe. Mana ki ke whakafolau ki hapai, pe a te tau fie fie kotoa pe ai. Pas ten, a te ki whaka maare ko ni, ka pa uiha mea ke tokanga ki ai, ka tau to kamate evita, uiha mea ke tokanga ki ai, tau ta anoa mai ko tau tolu ben, te ke hu mai e pure ako, tui pe u fiu feinga mai ko veneti, e tau ta anoa fie fie pe ko hi ko ikuna mo ui, e mo ikuna fie fie, ai ngau iko ina tau whatangtangi ai here tion, hoko le tion ko ia nani hanga o. Whakao la ngahi whatongia ko toa pe o si whanongoa e he hapai ko toa pe. Pamu e hapai ko toa pe. Malo pito Pasten, ka Matevit, Malo.
2: Malo. Pa malo a tuak e ke tari e pua a e o ngong o e se fin. Kau kautu e ko toa pe e te vita ka umai ka whanongo ko toa pe. O e hapai ko toa pe. Ke whakamatara ngāwe a skiri tari o tau fie fie katoa pe ai. Ko tū koi e taibini ko e teo wholau atu pe. Ko teo pe ai wholau e ko sio mata ki he ngāwe pa mo yongong ko whai ko tū uta ai mea i fie ki Nukolof. Ko e toi pe ano au te hui ka hao. Ta pefo ki he toi ngana e tintoe. U nafa mo mea katoa katoa ko ia. E ka ko na pato te loa ki tonga i he tua pulu amana ki beko tua pulu lulu kuna i mawa ki tua me whakafolau rewa ke i apai tako i ipo ia o i teo teo folau ai motungani ka mai talpanga puske i tari ka maa ai singai fae o i apia ko tau whaau pe mpupilo rewu kena wakau i he maalari o i varu noa e ko ifo ai folau ia te vita. E ko mea na e futahamana na iri koni he ere tio ko i matai koura ia ke koris tutuko. A no ngō ngwatu, o whanongo no ngwatu, ai ti whatongia koen. E ko e maari aga foki ai whanonga ku whai heki koris tutuko ni. O koi kai ia i hatahaya ku poto. Te ngāwe lerei i inusilani. Ko si ka uma ngā ue pe ia. Ko kautai iloa pe ia. Unau fola ni matu. Ke whaia e whatongia ko ini. Pe kai ke ngā loai hapai ko toa. Neo ko ka kau iloa ia ko kai ke nau kau mai. Kau mau kei lau pe, mau kau kā toa pe he pue. E au he walu noa. Kai ke mau iloa mau toa pe te mau wako. Hako mau folau ki tō ngā ko si mau kā toa. Ai folau ko mau toko tātaha. Tātolo whakakātoa. O ko si māu ai whurau, whurau ki hapai, pia moe whak mai. O, ko ki nau tolo pia whaika māri e ki he whurau. Ka ku ataha pe whak te vita, ataha ku whurau ki he whurau ni. Pia ikai ngalo ai re tioni, te vita, tau ke te whak. Tau kau ngā whunonga, ke alu pia, tau o pia, ke tau o pia, ke alu pia si o tonu. Pa te mau o pia o ngong, ai hofofonga ki he pure ako ka au maatonga. Ko lai taha no ilo ki polo kalama. ko ilo pa mele ti o ko ni pa fa koloa na maula wa e majolo wa mi ai fi ka to a pe mena i fo ki na una ke pe fa ko na fa mo to na ko yan e to ko ni ma america pa ko ni ka to a be ki to na na ulava mai ki to ki me na na hi ka u mai pe ai ko de lava ko ni lava ka to ya shit me ai fo ai ko li si pa ta fi fi ko to a bi da dol lava da mo e container fa wa to ai asi fare o ti utalahi te ka be mo container ko au ti ki to ai bi ka au ka ta fi fi ko to a pe he nga u o ka ge e ve ki be sani ha ha ha i nga u ko ko ta o ho to lahi ta o ho to lahi ko e me fa ka golo ai pe a o ko limbango au nga leva ki e fata fata o e hapai ko toa. Ika inga tai, kana e furau mai ai tiu talahi, si lava peo whakakakato. Whakakakato, ai mani ki ka painu, furau atuia. Ko ane pō, ko tu funga e, e furau mai moia. Si lava peo whakakakato te vita. E iri peo ki tam, o ta mai ki peia. Me me, ko e ki koris tu koeni, ai korisi, tutuku koeni, ko taina peini pe, pataloni, Paka ne tōpe me pataloni ki a te au. Paka tōpe me a te au ki he ki lalo au pito. Kako no whakato a whakamalo pa whakafie fie te wik. Kou tu i pega pa te kei wholau, te kei si o pe he tau opio fie fie ako tōpe. Pega ki ngalo a ele tioni i e atik mautolu. He ofa ko mou fai pa mag mautolu. He fai ngu maari e o si talaki ai. Tau mō mwai ai ki i. Concerti con ni. Tagono faka ka to faka malo la yat. Sabe te vita ko pura ko ni. Tene ka wa tu be moia. Tene ha be ilo ko e i ho fola u mo of. Tagono tani e pura ko ko of ko ni u fai hele tion ni u te ha ma seri te more. Ma go to to ki pe te vita ka ka ba ai si ka un au e tio ke ma wa fai ga mari e. O e tonaki fa ko to pe imagina ko to pe ta ko ta i pe ya e pureako ha ngo mo ko mai mi tonga la pe o mai pe te ke ka mai ke tala ke imagina ko to pe
0: e ya ta ko te fanga mai pasteni ko pureako na pasteni ko pureako na bo ju mai malo
2: e yo ko pureako ni ko hu mai pe tu agre ba e fanga mai ke pureako malo abito
3: Pura ke tau bau e kafini. Ia, mata ulawa, pesen, te vita pe ta, pe bua maromo e, pe ta ngua ue ko e, pano pare mele mauno ka te mi motu ko e, tunga kua e ea ka ku whawhita i pere o tua. I e, whata ulamba ngahi, whai whatongia pa, oi mea ngua ue ko indi ku, tau ngua ue aki, whai te tau, nengu pe tau nofo wama mao ka u tau, Pesio whaki bebe o tau hangei pe o tau iha ki i. Tau hangei pe haro tau whare pe taha i hao paini whae tau tupo tara noa. Paku whua marora hi atu. Whua marora hi tfuke hui hei koe hangei pe o ngahi mea ne whatke re ngahi rea ki mua. I ngahi whinga paanga. Pemo i ka inga ofa. Ma unofa pe mi motuni o sio sio atu pe i ngahi whinga nai whae hei pe i. Horo le seri tonga pe o mau Pa fi fi fo ki tau fi fi fo ko hu ki tau fa na pa me ai nga be me i ka re la vat mo ki na tor ko ki ma tor ko ni ha pa ni pa sten ka ma po ko su na ma ka ka to mo ma tor ani po ne fa ka to e ba nga kon che to ba nga pa nga i ko ni ka ka to ya pa nga i ni pa ke ka ko e fi fi ku pa mo i be ha ka ta no fi fi fo pa sten ni pa me ka ne fe ke amanaki ko hi ko e tau me ai fi ko fi fi ala ya pito ko ko si fa ko me ko tu uta ni me to ai pe aku ya i pe me se de se do ta la hi e pa fono ke to ko ni no fin a ke kria mai e ki tua pe a fe ke fra o me ka pa i ka ko e tu ngoro no to ku ya ya mo tu ni te mi ma u te te u pe ke ke i a pe a ko ni ko tu pe mo sma o pe ta po ka ma pa sen programa ki aho tōna ki, pia penga taiga koe tau maranga koe, aho e tuk whaipie ki sāpate, whakataha pia mono maranga i o e centuriwa e lotu, Ya, moi porotu, eto fue he posa pate, pa kutu pe, ma pe te mo teu teu mai pe. Teu teu mai pe, ke tau ngai fatongia, ko eo pa pe ke fa fatongia ki motor koni pa mi muri. E ngahi porotu, pa pe ke he maranga. Pe mo tau ki eo wau koni, e fwa ilo ngai fwa ke tau mea, e tau proseki. E kore pe ke, ke mo teu teu mai pe, pa pe ke tau, ke mo kau mai pe, he ngai po kalamba ko ia. Ta kono fwa ki ko tui pe, e toki ma o le rei, ko ke polkara ma fwa lu fwa ena, ta kono fwa ki ke fwa ngi fwa tongia, e toki ma o tu pe, e wike ka hau, pwke wike hoko mai, ke fwa nga maa li e pe. Ta kone tonga lo tonga tei mini, ku le rei pe o ta wapini, pe a ku, ma u ngā lahi pe tei mini o fwa, kono tei tei upe, pa mono, a manake pe ke tei tari ka uforau, ka pau pe, e toki fwa hoko mai pe, ae, e ka ufurau te mau teo pe ke tari tari ki nao tolu pa mo teo teo pe afan ki mohenga ya bini ke ni mau mea mai o ma uksaya pe ke tau mai po a tau ki po e taha pe po e ua i a bini ke mo mai po ke tau ki mo pe mo to ki lawa atu kumbo ngai family ka ku ke a taha pe to pe a bini e ke te pasiri ko yanga ai tu a te mini mau teo teo ko lawa atu a whenga paanga hapain pa pe ki e mau te leo to tau api, koe ngahi, whangi prose ki iki koe no ku nau tula whare atu i he tau, ngahi e tau mea i fi, o ku rotonga whai pepa mo ngā o kei kau, amanaki pe, e au pe ke au taha ua septe ma, u kakato ko tau pe ke ai e ngahi, whangi prose ko ia. Mahalo.
1: Mahalo atu, preako ko hiko yo ngongo, pia mo e teu teu ko whai pepa me o tu hapai, kau fata ape ba moe framalo e tangata e palestini, ko i koe ngahi framalo, koe nge koe mea koe na tau lawe ki ai, koe mea ngawe ni koe ni wamana ki koe ke ngawe i he whanau, koe mga tu unga pe ai New Zealand, tau inasi kotoa pe ai a Tonga, na mo fie kau mai pe, ko hi ke tau inasi kotoa pe ai pa pe ki Amerika, whanongo pe ki Australia, ka o koutui, ko kakato ai ngahi toki whakato ia he tare ki ka, musika, tami a pai. Ko e whamalo lahi a pita. Ko e kau wholau e tate ki preako. Te nau wholau atu e aho hiwa septema. Aho hiwa, te nau i tonga. A hongo fulu, te nau puna atu tami. Te nau puna atu he hongo fulu, he aho hongo fulu mi tonga. O tau atu pe malo ata ki hapaina. Kau folau mau toko tahtol, ito ki whakamuimui ane kau folau ko tau paangai pa mun ofi fine tena tak folau ane nawa ia ia hatu apre lulu ata ata kau wangi pe fitong wak o nau ponong ane ki hapai pe a ok teu mafana pe teu mafana pe kue pe ngahi pangaki ipotsias pe na kai ke la valerei te ke kia umai e ofa ka koe tala e a umai pe e ofa e tuai pe e vave mai kai au mai pe pe kai ki fa to ka ngi ai e tu pe to fa ka ka to ya amui ka ko fa malo la ka te vi ka fa malo la ya ka ko ka ma rin ka ka ma ai ka nga we ko hi ko e of out ko to ko ne ke ke mi la wa fa to ngi ka ko hi ko mo ka mai e ki fa ka mari ko ni te vi ta ko e atu ma ko e ko hi ka to ki fo ki ke ya me to ka ngi ai e pure a ko pe to ki foki ki ai ka ko atu pe ki ma na wa mai ko hi ko e fu to ko ni lahi ko ni ko mo fai ko tau fie fie ko to ai ha pai ko to a pe pa ko ke ko ha pai pe fie fie e tonga ko to a pe e ko hi ko a ve me nga we ni ke te ia ki ha ko tu po tau ki fo noa pe ni tonga ke na u inasi e ta po aki o ilo fra musika te vita pra marien ma ko
0: io fra ma lo atu ke tali ke ye ha me ai ai mo u fa ya ko e fa malo pe fa malo pe ke pure ago pe ki palestini pe imagino pe ka te ago ni ne kai me ka ko ta pe o va kai ko na mana ta tu ka ko e sekretari o va kai ko ke ta mai ko pe palestini aki ni pe fa fe tu ta ki ke mo ka ma ke por ka ma ke atu mo fa nga mari si o ta ko ha no aonga ho mo ka mai ko ya ke por ka ma o kui kai ko haki i mea sisi a kau mai ki polka maa. Pe hange koi mo mantui pe, koi re tio eni, a pure anga nusla ni, a re tio ni, oku aonga ke kakai pasifiki ko le tio kakai pasifiki bako fa malo ke ka nga we fa malo ke mapure ka flipo pa pe ke ka nga e nga we ka linta pa mochon pa o i hono fataki mai ko e fatomia e kuya te mini ko e lava nga we ko mo ua ka ko e fa ka malo at pureko malo au pito au pito ho okay tu umai pa meto ngana pa guai pa mwe ngahi ako he na kau pure ako ange ko na ko so se fo pure ako goya a ako katolika kau mai pe pe moia i he polo kalama i he fainga maari e kotoa pe kau ku ia i hono aonga kagi ko mea pe ko mea ko fa malo atu kak mo tolu malo au pito ki toi tamite tolu vasta polo kama ka foke atu e pure ako pa pe ke pase ni mushi tari ke faka ka to mai malo
2: malo
1: priako
3: io malo bito
1: apo mai io malo
3: malo tu le boa pe pase ni fa malo he tu te vita pe la linda pe mo le dio u tu ke mo ne bito bito ma u mo i pe u fa tra no pe pe mo priako e so se fo na u fa fa ko mai pe ni pa ko no mo ni O gloto nga nefrao si fogi e formalate ta wani ma pe ko Marong High School ha pai nef. Pe na mo fi fi ke mau kau. O no mo ni o tanga ta pa utu pe ko ko ta mo ai le tio pe mo ta ko su tu ku. O ka ta ka to nga pe ko ta ka to nga fuka lu fu ai vai fono ha pai. Pa utu ko nga le tio fuka kau mai nga hi kap ta pa ke ke pa so sa eti. Pa utu ko ta po aki ke ta ki ka to nga ko ni. Ufa malo watu. Ma malo watu ke pasteni, ka maga o tutuku, pe ka tevita mo ki moa. Malo wapito e mao fenga maari, pe malo wapito mo nofai mai fatunga pe mi a dea roa, pe ma ofa la yat, mo tala mo nu. Ma lotu pe, o pe na ngalo ki matolo mo ngahi lotu, ta ufi lotu aki pe, ta wausia kato nga, ta wausia kato nga fifia, pa mo e fuwa fitai ki heo tua. Malo wapito le poa.
1: Pasteni, ka hamea kutoka mkiai?
2: Ikai malo abito o fatu pureko fatenta.
1: Pogi fatu no no to muy bien ko mo to lu ko na bu amanaki ke ta ka kostu dok. Amanaki ta ha mo te unha. Ke mo fo mo ya inusilan o ku atape. Wa ki fare print i otahuhu. E to tu ko ke pe tu asila ke ta u ke ta u pesi ke nga ke mo ta kai ko mo ngai te unha. Como fanga foi a loco coi na coi o kuasi mai coi na kutua coi tau foi loco ia coi coi e ta go tau tau alu noa pe ku frafe at coi no toi toi mai ko hi ko e framana tu atuia pura framalo la ia ka fata pe pa mo framalo go fai tau teu teu be kiai tau lot be kiai ne o ku toi si e tai mi ka ko hete ne ilo hala fono nga ko tau wa mo mate ku fanga pe ta tau lotu pe ke tau ke kato anga ke tau kato anga fefia tau kato anga fefia ba mo ek tala monuat ngai fatong ya kato ambe fuka kuwa mai ke fanga mare ko ni priak ke fraus mai be tau pol kalama ka e foki ya ka tevita ke le tio ke fa kato tu aki ngai pol kalama malo pit

koe tautaimi o se taumini te taha. O se taumini te taha pea me he ni maa fafini, pea ko whama alo foki i he lava lelei e tau polo kalama ko ia ki he aho ni, aho o waini o a kosi. O e wafe wano, pea ko e tona ki whakaosi i foki o e mahina ni, i he wike ka u ko e aho wahi wa, a ia ku wike nima a e mahina ni. Ko ia e ko whama alo, ki he lava lele i tau polo kama ko ia ki he ahoni ko whamalo pe whoki ula whamalo karinta i he ngā ue lahi ko ne ahoni i hono tuku hake e tau ngahi polo kama i he e tau PS Facebooka mo tolu ko ia mo misi ngahi polo kama te mo arpe ke PS Facebooka ko ia a le te o api mena tonga o ma upea me iai ko ia e ko whamalo pako whamalo ki he whaifekau nene whakaawa e tau polo kama ki a honi lea me iwai a tau tala noa wā nisi me siasi whakai koro whamalo atu whaifekau malo i ngāwe lahi lawa lele polo kama koi hana whakaawa tau polo kama ki a honi pe whaila maha tau waka o a umai ki he ho wani pe he foki e whamalo ki he polo kama koi a map te malau ki he toketā kalinta manu atu pa pe ki a hinarei huke huke i he whakahoko koi a e polo kama map te malau ki he ahoni pe whakawhi i pe motolu ki he taim da tau i he wike ka au whamalo atu ke programa kwa sa saiete a kolomotua ki a toketa se aus i laiu pe a pe fo ki ki a ahe o ulakai i he lava lere i he programa kwa ia i he ahoni o atu e whamalo ke programa kwa ia ai kausotia tutuku ki a piso pe selowini silala vea i hono whakahoko ai proklama ko ia i he ahoni. Pehe kwa malo ki a uhene London tuifua, me tau ngahe ngongo pa mi asrelia ki he ahoni. Proklama tala noa he malai spoti, kwa malo atu kautonga, lawelele e tau proklama ko ia ki he ahoni, pe kwa mana atu peha nge kamea ne lawe koe ki a kautonga ki he efia fini, ufetaula ki foke uoria i he a poni, ko winga ko nau tau ia ke nau ka nau toi mālo i te nau hoko atu ki he kuata ka whainolo whamere mōre ki semi whainolo ki nau a alu ai ki he whainolo ko ia whi auhi ko ni akapuru ri ki atu e whamalo ki he polo kalama tape e whoki toi lawe a kautunga whamana atu atu peka ki mautolu o ku whakahoko tau ko ia alupereki pa mo Afrika mo Springboks pong pongi ko ni a pong pongi mo tol ko yang mo fi a mamata he va inga ko ni fra ko ya i he pong pong a pong pongi ma ge la ine ni ma pong pongi ko ya ta ko fa malo ki he polo ka ma ko ya a ko tutuku a pia ko mi ha pa ko ya katolika sen josef ki he na palestinika na sa ne la va kapalu pe pe fo ke sekretari ki a merevesi feao i ono whakahoko mai ai proklama koe ni. Whamalo atu e proklama wahenga Hawke's Bay community ki he ongo tangata koe a te wita nirata pa pefo ki ka Thomas tua wao ono whakahoko ai proklama koe ni i he efia fini. Pe he whamalo ki e proklama koe a ai ako tutuku a tau whahau pia mo pilo revu pia me iha apai ki he nau pure ako ki a foto a tungua tuakoi pe peke palestini ka kini mapuhola pe mo e sekretari ki a siuta lui malo apito la valere e proklama ko ya i he ahoni pe pe foki ke tau proklama ko ni faka osi ke he fafini na to gosi faka hoko atu ya me he community waikato e meri ni tau falele pe mo iso pe tupou aia ko toko tahani ku ne ngawe ake kakala ko ia kolo whakaanga ko ia whakamalo malo whafo whaupito ai polo kalamani pia ko e oseni te wat pia hatau ngai fasi mo ngai tuwaki ko ia kutoe ki he whafini pia osi wanoa ko ia mehenima ko tau polo kalama whakausia ki he whafini ai half ho at tokoni fra la umalie mo fra ose da bol kama fra ho kwatu e patere ve kite malokula i he fia fini pe ta ma vaile va i he ono ka watu e ta ta fasi mo ta ta ri e
osi ai tautuaki tamo fanao nongo pe tautoki hoko atu osi wanoa ko tau programa fraosia gefia fini malo

0: ko fia mako ka te fatele ka ko fia fa nato ho ko ki te fa ka po tu valu fa la pe la pe pa se mo ki tu valu ko mai ne ta ho ki te se fulo tolo ne minu te tanga o te tu la e fitu ya ko te time te ne ko cross live at ho ki ta wa ki te mato fa fine po ke tala de na pe mo no tu valu mai i tu valu a se po brain te na ne fa nato fa ka ta hi atu ki te fa nga me te na fa ka po i te fenua at fenua pele ko tu valu fa ka ta lo fa ta wa ki a se i te awhi awhi tēnei a kia ora tēnā koe sei e a mai koe te awhi awhi tēnei
1: alofa talofa sio alofa lei pero le kis hai pate honang te matangi
0: tēnei ia yeah, tēnei pula atu la vielo te iri te matangi kai a kai nea nea mea kōti tātau kua tunga ne kōti ne nea mea kōti ne tupu i kunai tō watu whenua whakatakotoko anga mo te whakaapo sei
1: iyo pagatangon sa ka pag nako ifai pag nako i pag nako i pag chuchunga o pala ko lai manakungina o tainga bea de pala lai lo ko duwa ko te na vai sone teka is matangila sine ne ne saya kai duwa ne de nan duwa mai poki atino asuyo fenua mai to fenua i vaka ne na fikira ko o te pag chuchunga o pale pale ie mo a o pagatoka nga pangalingali nga itua o i mea te kuango te na FIA te lau ke le whapopo te nane tai lawe whikolo i tea i te matangi ne te nana ko yuna kona e whakautio si mea kama ta tai ao ne tai ko ngani akalo me ea o ne tai tolo atu pela ne ke tai whakamno tai kong tai masai o o tala whamai mo mea ki toko moko puna
0: oi tala wha Tala jatau kāinga tēnā, hello. He mataku, yeah. Yeah, okay, mā tēnā minga ko whale nā kona. So, whereabout i te, i kona i te whenua tātou kuna afu te whaia i te whakaapo, say?
1: E whainunga i te, i te laukele te lau whuna afuti. Laukele whaapo pa te lau whuna afuti, te lau whaipela mei whuna afuti, te lau mai tai o te tautua lima, ne? Mela e la wepa pela ki tua, ne tai lopa ki tua. Nala e fai ki te peitu de la, te pitu de tai e pili ki te, te pitu de la ofana ki te hotel, ofana ki vaiaku.
0: Vaiaku, ok.
1: E la tiki la, se la tiki tunga de la.
0: That's good.
1: Koni uke ki aku te tiri ge, kai le, so atai nuku sa otara do ge.
0: Ok.
1: Tahe kona.
0: Ma minga ko whale kona ko tine ne mea ne, ne whaite. Iyo, iya he, ka pa wilo ngwati pa e te whakao tingolo whakao lei whaite ngau whale, tukulu ki te aso te la ko launch e whakao lei te po Māori, Monday? Ne? E tonu ne ako tala kone ko stale pela vita ko pula atu ki ata ko lani la veatu pela me kochi lo nea ko whai te kochi kato ne he ako la te muna te la te alau kochi kato ne tukutuku kilunga i te mea ne i te tua o te whale o whale kona in whai te kai
1: tena kona ko ngā lue ki te kau ngā lue te kau te PWT na ko ya ko nga lue ke la toni ko nga lue lo pela ma
0: 24/7
1: mm pala pa sentir malo lo au te neo te ko faka tuno te union ni ko nei ke faka ka pe faka ngal faka
0: to ka te help and safety they need a break yeah okay ia kai pa te lo atu bela i workshop in a workshop ko nei nei te bin ma tu ato mo ko puna ko na mai fe mai tuvalu ki te workshop the filmmaking ne looks like they really enjoyed the filmmaking you that said one of the workshops in agoa e ko ni fakata hiatu ki ai sei what is your how the feedback ki ai
1: Pwede ang tala fakata. Ano ang tala fakata? Ano ang kumenta sa fa? Ano ni ba mo toko fulu? Toko fulu ni ba mo may fiti? O kumayaw may fiti ta sa fa? Takata ka rin toko fale? Moi mate, moi kini bere in tante flu. Pao fukira mo te sere na kute. Kaya kumene ko mano fiti. Pero ano ni masaki? O sige fa nang kiya? Pai nga me ako na. Kaya hilo niya o. Ako ifaya me ako na ito sa ite. Ite... e fale fono de la toma si po fuwa de. Ani lo nao ne isi ne me kona, kona ne faye, me kota so lima, de la ne kota ima alo si yao, ne fano, ne faye te, ne faka singa, de exhibition, eh. exhibition na na fet fakasinga tala ko me ta ko la na mai ni sila te po ta ko la
2: ia
1: ka fa ine tau ni mga mai ni sila na fet to do fakasinga te pa po po ke ko tu fakatasi mo te fa nga me te career expo ta fa ngine ya te nga limen fakatasi me ki te mari ki ako nga de ka ta mali te mo te fo de mi se tu val ko ne ka to ilunga nei Ena ni ngali foki e idea a kwa konga kona Selina mo taka kona te film festival mene fai katolo towa te pakatas kato ki tambali ki kona konga ne Ena haka ene ilo nao ne isi ame kona ne fai te TPCC te telefono to masi kai kai kola sika unge niam de flu
2: Okay. Io ka mot so motoka gone ni batu Mary interested ke lone. So toka gone ni ola to mai kone ko ti ni fai fakali ngala to me are they still how do we lo are they still participating in the by yesterday and by yesterday me ko ti lo to me kona ni fai say how do we lo atu.
1: To we lo the by yesterday de la ka fai te me a fa so lo me la to la e te vai tem de ko fa singa te fai nga lo to me te na na me ko fai lo to ne a ko ko nga workshop with fa singa te fai nga lo to wa lo to me ta uli ma ko la ne ai te fa singa te na fa ka pa nga me ko la ki lunga ne fa ta ta lo to me kan fa ai te ki lunga te CPCC pai ka tio ti me sta ko la ne me li te ga ai ke fa ka fa ka ne ki lunga te page ata te expo te na ne ah ena na la ko fa singa te fai te nga me ko la te na fa te vai so ga ta te ne
2: Oh, okay, that's good to know. You hear a lot of, I'm sure you, koine, tai longo longo hala, kai, you managed to catch up, you know? Tai labia hoki ni au te feedback of Rosie I te, ka, te mea a tau mam, ne, kokole te ngalia ke tena whakaalinga te, te whaitenga te ili, ne? But it's really sad to see bela our young people are not really bela hea he kino olo pulaki e tonu taku e donu te feedback tena Rosie or is it just a one off ka hea tau pulapula say yeah
1: I te vai tai mila te nei koi koi siki ya ka fai ya Rosie paka winga ki te time tena ne fai paka singa mea ne a ki tamaliki ya konga ne
2: okay
1: ea Maka kita kuat tak? Afai, pertama ni dia aku ngafu kau pem sini ni tala bawa wakan eh, sini lo pergi nama ya, kepala mana
2: ne ame fua pada malik kola, the age group kola, but not tala bawa wakan kola kau cia aku ngan eh.
1: Hmm, emas ini kau career expo pergi ada, fai ni nai tengah lu ngafu te balon saya tu ne, tolu faham ni mah pe, seuke ne. Then I made the talame goa. Petra singa ne pamine fakatali gato gito vaya so fo, ne? Kaya yun ala ako te time tila ko fakam no mic, ne? Pamine fay, te matangalung fakam na pa no mic, te time tila ni kalanga fakam avayato, ne? Then I said, trako, kaya to nua Rosy say, ne talabu baka pa tayo mea, ne? Petra singa, I don't know, tayo toko kong tuklo, tabalik ko na yung luwe.
2: Okay.
1: Pasing alung kau ni upaya tu kau ni gugur kau ni alu lo survive tu bla kita tulis ngomel kau ni deh.
2: Okay, okay.
1: Tengah tengah sini aku tak buat melayu deh, tapi lagi fahfin, tapi tangan tadi. Mie fahfin deh, bapak saya. Tengah ngomel no pergi ya, bapak saya di. Ok lah, lepas nak tulis pas kait siapa. Asal ngomel dah pade, no pergi pergi jauh, pergi dah tu melayu. Esok tapi kita alu nak alu deh, kan? Aitau nuki. Oh, we're going to buy so food. Then I can find a good shop.
2: Hopefully.
1: Yeah, we find we time in the day. If you know, if you go like a tour, maybe you go to Nafuti. Ne, or go you find all those kato kanga. Ne, kite.
2: Kako kato kato. If you know, kato my the outer islands. What you know? What I saw. No, fetao mo ba ito ba? Maybe ako may tuwa kamuto na la ne or something. Ba maybe ba ni ako?
1: Yeah.
2: Somebody's post. Maramat.
1: Yo, then the sulang away on feta pa may sitina ne tai ngala lu ngai te vaka ne te malanga sina ne vaute malanga pa mene te masaki faka pa mene poko malo si pero ko nga me mate poko lu te vaka da te pale poko te vaka te poko tu ku ne te nate
2: nata
1: kulongo I te nate te sulang ne ne fata tu ai mai kai ai tali tonu ko ko me kato fenua fenua tu valu ki lu ngai ya if na futi ne ne kita fanga be ya tenala ni ko I fine ni do fakata to kanga ki ya I I te whakatakanga o mekona. I te au nei, I te vaiasa nei. Nā iasa kone teka whanā puti ni whakatoka pa pēia whakakoko ana pese, pese lotu moa. Pātele, te? I te...
2: Nā nako te lotu o te whata nai tala ki e tala te mea ki ai, ne?
1: Ā, te nā tai a tala ki te lotu. Aurei longa te pela me tau pese ko se ai, gai. O te kofema me isi. Au se kito e sirika malamba me se a tala tonu ki tau pese. Te isi te nala fema me isi loa. Eh, tala whaka wairesi whaka whaani u, ne? Ke se a...
2: Coconut wireless, moha Facebook, moha mea, social media. Okay. Okay, oh, that's good to know. As ke nia, nia ne o palani mo te bai aso po, nia mea koi look forward kei whanako yo kaba seipua. Po tō PM onu tu walu, yomu te PM and Radio 5 and PI in general. Yeah.
1: Ate, katila taia ko tau whia o ki te a. Ki te... Ki te talanga tai au, ne? Ki misa, misa na tō whakatokanga kei, ka me sei ku te sunga fua. Te lako whakasei e tū mua nganu, ne?
2: Okay.
1: Pepela me, ea, e langona tū ne au, i loza ne au ko tai aka ye i te... Awatene nena i whakatu sanga, ne? E, au ni nei te pukareve kula, pangaro kira te neo soo te pā. Te kai kasi ngola ko na numanga ko pam tena tu fakasi tena tu ki te tupo na numanga ne na I fakam talanga pela okay. Iyo ko te tu of na futi ko te ya pa koko nga te tono nga la te tu te pa koko nga te faifeao ki te pi ne mela isi ne tai fakam puli puli nga lato ena kon te na te ya
2: kon na na tu fakali te okay
1: kon na me ya e E te tau whaiau ki te sunga fua, me kona me ka pame ka amatalo ki te polo kalame, ne?
2: Okay.
1: Te la singa te vaya sa mamiko pakasoka tau ki aqua ponga, ne? Workshops ki te maliki aqua ponga, ne?
2: Nana atu ala tau kato kona, e whakali kato I laro te village, te I whakai ala tau kona, I maruto whale kona ne whaite, kona e whai kato I kona mea kona, ne? E tonua mai kona, see?
1: Pame whakasi kato I te kunga kona tena, me koe te kato lo ne whakapaka, pame se whakai, ne? I lalo I te lau kele whaopopo tena whuna futi, ne? Pame I silo sana ingo ko puri au. Te lau kele whaopopo whuna futi tena, koe te kato ne whakatoka te whaitu tena, e tawha ki I whaopo, whani ki vai yaku, koe te kato ne whakatoka pela misea.
2: Okay. Well, that sounds yeah. Anything else? Go do I forgot you're gonna make a quick share my motogino go so are you gonna go live or what's the story say on our PMN Tuvalu page? Hado Balani?
1: Gatsi said on my neoti. Eis kate is na ko tai eis na tai me live at wow ne ate ko tai ngati pe to pano wa ta ko ava ka pe to pano ya joti
2: ko ma ke te pemen
1: ngali ngali ne e joti ava ka ne ya ki to ngali ngali mata to ne
2: the pemon pemen to wall page or okay Okay, could they make a long tojin for a long long so they can follow PMN Tuvalu page? Is that why you're so full? Well, because you're going to go live. Yeah, it's really good for you to go live just briefly on some of the things. Bam Dow Hone, interesting. Yeah, it's not good. Okay, may forget a long tojin, okay, follow what they are. Are they PMN Tuvalu page? Yeah, I
1: will go for the mea kai.
2: Oh, yeah, what's that? Yummy. Okay, yeah, but hey, from my gonna tow team, yeah, guy, got to hear anything else you want to share with the you know, tow, you know, Pokalong along with the 15 say?
1: Say, I, Pokalamalas is for Koto, now you're just going to not. I'll see a make good money at Ego. Is there anything about my tongue?
2: I heard about that.
1: Koyangi lau papa mai ni mato ne koyangi ki kai ele ki e meni lau na mo poku manu ya me pela kai ele la me yang te matang yang sena ko pela
2: okay okay la hey
1: no no mai ki te ya ke no no mai ki te pi monu su balu me to ko fukira ka pre bone fa ya live mo me ne e koyu ke ata ko ya baka
2: Okay. Oh, that's good. Yeah. Okay. Now, hey, all the best there, say. You know, look after yourself. I know the heat might be a bit too vela for you, but make sure you walk around with, get hydrated, ne? Ke mua koe matapu, ka koe puke yo ata halfway, yeah? because we want you fully fit mo te ha hai ka je foki mai ko ko ko paka paka te me je hai le la lo gona okay hey Linita she will lose weight when she comes back or she'll be doing a lot of walking yeah
1: okay yeah no fire there is back tight
2: okay na hai pak tai la hilo se po mo te ha mo te li poti te na mai tofe no pele ko tuwalo but all the best for next week ne e kona ita lo si atu te am tau hau je matangi te na ya e ili ili kona ita tofe nua kona ima na tua te taro sanga ke pana pana le ya a polo kalami atu atu fe nua ne te whakapu ya ka kua alo fala hea tu sei ya anu ya te po ne Yeah. Alo fatu ki tau tau, alo fatu ki tau ka inga, ia pena haki molo, te mātua ko tā fata. Yeah, alo falahi atu ne. Yeah. Tau wha mua.
1: Yeah.
2: Wha. Yeah, ko Seipua O'Brien tēnā, pimonu Tuvalu, all the way from Tuvalu. Anane whanatu oa. O whakatahi adi te whai ngā mea i Tuvalu, te whakaapo. O whai mai heli. Po te pāma te hawa Seipua, she will, te la ia ia, e post, e live ki lunga te pimonu Tuvalu. Mo tau tino ko lai fia follow at the page, at the pimonu Tuvalu, ko follow go tūkia, me tēnā ia. She will update mai tātou kia, ki mea tupu i Tuvalu te whakaapo, ne? Ka te, yeah, whakao te atu tau whātele mai tau whenua ko laiva fau alua foe tu ke longa mako ne and pretend that you're in Tuvalu at the whakaapo

0: You're now listening to PMN Tuvalu.
1: PMN Tuvalu ya kasake fakasalo lao sipo kala meta facility lay. Tali ton ko me isne fakano vrofonga ko soli kamena ko fakasalo tangi yam se famio. So ko taki de Pacific Media Network itena play val play lay. Fitu ona tolu tolu faalua. Yo me me liti ko ekit fakato atusi ko complaints at pmn.co.nz. In fai fakini ko so ko taki tonu kilunga at Broadcast and Authority itena play val play lay. Tolu onono iwa onono. Yo me fanati ko kilunga itelao salalao ko te psa.govz.nz. Atangi tawa vaka. Kailote di los fuluwa sa nga aluwe, may jasa tila ay fagbito ang kitaw tangi.

0: Ako na meurengi mene paraan kiripasi mei New Zealand Pacific Media Network. Narako kukin te wika yu, narako ngoraan paraan kiripasi, bukimi, te inga te kakaitau, kasi mga pene kasi poki nun te merung. Te tai yuang kane, ikukuri ngane ni pusimaya, ala saka iriri, yuang kane pasta murioro takua mente KPC NZ, are ena te kanakua te teakan sepasipa ibukin puokan ikanan tamira. Oh, ni kau kena tak ada kau ngora ayo imai neswak. Nampu semaya pasta di Murioro nakon ana program.
1: Sa mga pelin nampu semaya kinde tay ayo nakon naran tia tua teta mati nasa teta amne yeri roiri. Imai neswak nakau kira teta taro sa kania tuar sa tataro. Atuara a tamara a reponu wea ni karawa a nata ponu wea ni te mea unkwe a wea ni te makuri. A reko moni pa ni te mimitong a konda ken te isiaki. A re ponna mpai te mua a mpai nepa te toki. A reko te imetua ni ka mea uira, kopuo kira, ako kai zizira te atua i ron tamne mni po puoki. Inanon Makan na makoi am tangira awa matata iyo amet. Da meru an titai iyo. Deita ki maki amina inanon chungora an titai iyo. Sa peti atamne ni popo ki mananora aika amengori. Paena kai rida aina po kira. Aina ranira inanon nambanawana ainanon namdatakau. Arena kota inanora tetua, ia nam teka, aika meu, au aika maka. Anganira amrau, mai mua narawa kia ini karuko asena. Nga isabe teiko nana roire, ia waran nasi mari Yesu Kristo. Arepo narawea, awara saka meu kai, on nakitoki. Amen. Sipangara, ntetai ayo, teteka aya kangai, Kuata ke kokina roi Kristo. Eng ponte sisirak. Kuata ke kokina roi Kristo. Te tata ni matang, do you know Christ personally? Aya katiak. Ongraran te tai yo yon na wankirio te wa ma tai yo. Te makoro te pi me onowa. Ae moana ki te wareware, men te pīma te nua, na kon te pīma o noua. Mea taio te pīma o noua. A te kipu ni wareware, te pīma te nua, na kon te pīma o noua. Te rāna non te taiaka a Kristo, E aran kai ea kitoki naran na Yesu panasin te omata. E aran kai sipundiai ni kina roi Yesu. Te Kristo e pon nako men te teaka nekera. E nanuna e siaka meu. E rikin naran na Yesu panasin te omata. Pa ipukin pai Aika menna na paipara te atua, ipukin ka mea wan na nata men te mete, ni pure. E pondia ini mete, e karea, ni ka parapure, a enanako te rara, e raran te ameta. Akia te karea, e te ameta, e koro roi in te isiaki. Me ponsi te atua, e isiaki. Awane, Pukin ruon te atua, ron na sinare Yesu Kristo. Enariki patiao ameta. Enariki ni iriko. A enanako terara no ameta. Amen imete, atekarea ni kaparapure. Airiki Yesu panasin te ameta. Pa aonga ni koropukin. Aika asen pa iria ki ron te atua. Kinakin Yesu Pone king in te mga pumiaki, in te tamnei. Pa ane king in te pitaki, men te meu rimo, na kon te meu a po. Erang, mkai ngaira, Christian, sitako, sikona, sikina roi, Yesu Christo, me aokoro anuan meura. Akea te pitaki, awakea te rikiraki. A ime mera, eunimaki. Yoan kawai na Yesu na konte kai tangaki. Ike e nakakoro a ia ipukin ana papaere te atua. Pa e na mate. Pa te karea i kaparapure ipukin pure na nata. Ma iei te ka nganga pa tansia ka kua ua. A tue men kina anna ta roi Kristo Yesu. Kwa kikona antaya kina rongorongon te amata. Hea kua ki kina roi. E sisira ki Yesu na koi ana reirei. A taku wa meta, ngai te pura ape sirimua, a e ana ngaus. A taku wa meta, a iowane te pas te sapa ape sito ngai. A taku wa meta, pa eria ngai. Aungkami, amtaku pa antai ngai. E teite sisira ki a iyo, Angkana e siroi kaya kana. A e ka o ta roi. Mani karikia roi tia tatai. Pa e eran kai e nangi mete te Kristo i oan te kai pangaki. Ta e kaya ka roi ke ta e angana ki te kaya ka Petero. I roon te atua. E taku Yesu. A e nang doko anatai na sinti amata ni kamera kaki. Angkai e kaya ka roi Petero. Aia tāna pe te pai e nangriki na koina, na koni Yesu. Au ane te kā nganga, a kia ae kina roi Kristo. Ntara ki ia, anareire Yesu, a ke asia ni uiria, inaro ni te tai e tenua tapu ni te ririki. A Petero, are te aki tatapara, are te pipiriri moa, E kia taia, pai asia ni piriri moa ni pataere. E kataia ni totokoa mate ni Yesu i an te kaipangaki. Iuta, e tauroa ni kapua ana ko te Kristo. A reirei ni katane, on nakea ai one makina te Kristo. Aika in tanne, ma mea raia ana reirei, mani ikotaki me iutaia. A kia taia, Apaia i kataia ni pule. Are e roko iei te Kristo, pae na mate i pukina. Simang katei na pasisira ki na koira. A ke sene mga uosiri kaki. Pareitan a ke sasene ka ongurayaki. Atara akin narora. Iaon nare sasene ongurayakin na. Inanon tereirei ke sipangara ei. Inura na patikanga nga ni Yesu i roura. Ngaira aika siatongira. Patansa irira Kristo. Anatoro, bayana si putea tei. Anasi putea tua. Aika Christian. Ake i roura. Ayana makina manika kwa wa. A mamerara aikai. Arakairua. Apuntai anipure. Are a eriki ni mate iei, Kristo. Kana seki atai, keni kinai arapure. A sipon naki, konana ta roi puki ni maten, Kristo iaan te kaipangaki. Eriki, inakin, teatakin tepure, irounte isapure. Apona takin, a kakoa kini maten te Kristo. Awane, ayakarika, epitaki. Ngai are akia e konani ki nga Yesu. Ni karokoa te tai are kokina i mua. Am kairua a ke kose ni karoi i nanuni meium. Ako sipa konani ki nga roi Yesu. Kinakin Yesu. Koni kinakin i mua ampure. Papon nane reken te pitaki. pente meu rimoa na conte meu e po a e ka ko wak an pa kanaere ke rom inakin yesu pa kuata i ampure a ko ka ko wa meten yesu kristo i ante kai pangak ani ka ko wa na ngausina a ko pa pisito wak i don te tamne yere roiri kam na kapai tari wa maneu inanan chongra ayo Nani mga pusiya tamne na ni popo. Ena karawan di pa na area sa nunikia. Inano rante tayo ayo. Pa ena wana inano ni maura. Pa sinapanin kakapaya aki ayo. Amen. Sinatataro. Atuara. Are kosan na nganira. Sipangara. Kosan na nganira. Arasianaki. Pakanan tamneira, pa ananuai tamneira iei. Ipena ayo te atua inanora, pa kawaya inano narasipasipa na pati atua noko ierora. Pa ayo sipangara, arekosan pa iria pakanuan te tayo iyo. Ainarikina pa ayo te atua, pa kakorakora akira, Kameruru ngara. Tarikira kera. Aoka teima toara ina noni meura noni meki. Teima toan tau peira te atua. Nga iena roa nira mene kairira tamne imni ipopuoki. Ina noni meura noni meki. Pasinariki te atua. Amtoro. Aika sikina anasimare Yesu Kristo. Ntiaru are sinakona anteakina. Meni kosio se ina noni meura. Pa na nori ana pa aumeta ni kapene. Awana ni poiko. Tamera ai karawa. Kone poaki, aoko karairua ki na kitoki. Aikai ake sakani ko te atua iei. Ina non nana roiri awaran na simare Yesu Kristoa.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ta te pera te banana ka kai tawan ka kara parapa. Ipu kenti me tuan te merong o te meo me te keke na koe ranta tap menira na ko. Kai sa mga kai sa kine ben te taire ke yo te kono pong wa pi me wo wa na kas wo wa te nga o wa pi ma no wa. E ara mane ke ai si tawan ari ki te weekend o sa mga tokara te na mga kai ne e apo reire. This spring na mga kai na re te petamba. Mengen nani kuna me uriri ki araka kai tau no koim kai ku mangari ki amtai roani na ni ka mero roi ran tai ri kai yo ngaira ram nam ka ong rai yo an pmn ki bes me manu kau Auckland tamaki makau rau o di aro anu siran ngai rom tato ni tatai yo o chiao senoka ara producer ina nun tatai rike yo ina nun nam kong rai yo ni karakware sina mga miana ko miang kwe naratai yare chiao wawa te kara ngai nan tatapes ay mai rai yo o yara mani ki pun ni rai rau ari ki te namakaina miang en nani o sina waki nako nam kong rai yo ni karakware si mga musirawan ni miana ko miang kwe begin the weekend ay yo ni mga kakanta ni nga te weekend e narako. Sinati me ton rone ko, ndinan katanua da kuna kesa san, kakatau roi pukin kamero roa kim na nun tatairi kai yo. Aura kanta ni nga pae na kuroi am weekend, e na kuroi am muiki ay yo, apene ni koro na nun nam kouru me am take tere wasan kanta ni nga iya ibukim, ibukia musu ke, sina wakin ako, nam kongra yo, PMN kiribas, may New Zealand.

0: Kiribati.
1: Ora mai ke tsa ora. E kai tana namba e ke ona tara poni e kai ta ki manga ia ibuki ni kare ke kinte ipopoki kana arona pa. Ge te menna ke tau ai noa te meroro. Au. Ko kona tara poni on te namba to wana isu te nua isu. Ke ko kona ana pentection on te namba to wana isu te nua isu. Nte tai na pa ko tangi dia. Au ki to kora ki e kai ki to ai to e u ki te ipopoki yo. Pa nua pi me au te au. Ni katoa bon. Ko tangi dia ni kan meroro ke to ni kan ni ka karapeka utu tana me te counselor is an trainee ki me ni ka tana ia ki bukin tari te itarayo te itapara rita ki na kontana mpan to wana isua tenua isua ko konan tara poni e kapuaki ke kana wam tex to wana isua tenua isua au ki wapi mea wa teoa I ina pangana the lifeline te tara poni nampa ya ke wanua akea ni meua awa tenua tenua ni meua awa tena barikane ake wanua akea ni meua awa tenua te nuwa ni mea ua awa. Ke apan tarapa na kandara kai, ake ruewa poni on Auckland, ni mea ua uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa. Tana parikan, ake ruewa, ni mea ua uowa, uowa, uowa, ruewa, ruewa, ruewa, ke pan text, e kangai help, ke awa te nuwa ni mea ua isua. Kokona text, on tarapa na koia, nita taina para kotaina noia, ke toan te taina para kotangiria. Ibukin the suicide prevention help client kamu kan nanti tak merangai aki ane mewa aki wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa tanam barikan aki ane mewa aki wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa ibukin the youth line kamu kan kami nanti tak kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita kan ampun kita tangi dia kan meroro kena ayo am kanganga kita program aki wanua aki tenua isu wanua Onoa tenua tenua tenam barikan. Ake wanua ake ake. Tenua isu onoa. Onoa tenua tenua. Ke kampun konan teks. Nakondari. Wawa tenua awa. Ia ki kapuwa ki. Ibukin te ipopo ke arena ki pati Samaritans. Kito ato kora ki kana ipopo ki na pia. Ia namba ako nanda ki ei. Ake wanua ake ake. Isu wawa onoa. Onoa onoa onoa. Tenam barikan. Ake wanua ake ake. Isu wawa onoa. Onoa onoa onoa. Oi kan eta bewa tanan tarabon da kamonan rita kino goya ya pena kapo aki on kamona ni kamena na de tai
2: bi men kire pese weya kina kana konte kana bana entia ra monte tana aro kana ko ka ko wa pai uru ka kiswan de makuri potangi de ni karo kwam tang tang rita ki ma pi em men on the number ake wan wa ke ake is wono wa tenua tenua awa wa wa ke email no kon complaint at pmn.co.nz kon kona ara pendita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua ono wa ono wa rai wa rai wa ono wa ke na kon na your website bsa .govt.nz Hari ini kalau kuat kita yang tang-tang Wabu kita pun mentetai hari Kana kuat kiai kita kanak panah
1: Gararo na ba ko wagin ang business o yay na ba ko tayo ba e karaw ahan ni o ko tangiri ba e na pusiroy ang business ayo nim and want to tamero o sa nung otakan amotay terapata ni pubogi na ko ya kain maori o kain na pendepetepeke ay ka yay yay business e wakin na ay ako tumeko me tanan po taki ni business ni kaputa o nun nusira ni oteroa Titaka e amutai pon tino e uusi ara pakasi pu dipete peke nuaya ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no koro ya raya yo pa akara o ana peti pu poki ni katomeko ngue te sakar kira ke me pota kita peua ibukin dikira ke me am kar kira ke ke to kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki Era ini kakawa ki pa kona kapaya aran ng business me amotay au agya bona. Enara ki amrita ki me tokora ki era ka yon uwata nga isi bubuwa may siya tayin business kain Maori me kain dependebetebe ki yon nusiran. Kana ko tangiri ni kabubura am network nori di kita bubuwa ni pupo ki atawroy nako online kapaya aram debong na payo nare amotay .nz ke nakon aya social media amotai anta yana taya bun ngai ya kawai ayo nakon tumana ka ariona riki ha ongora ra pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai henna Jane Edwards yon 531 bi facebook page erangin ko ongora ra pa te meroro ayo ha ikatire tire ro yai pa tra aya makuri kainti amotai ai ato roi ni pupu kia
0: ko kakai akanuan amaka sa iyo men tepi men mewa naka sa oe kukurei the New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kasipai ay aranna pa our ocean of islands ni kasi na kukaupain me karakinan o kakawakin katein merapakaun apen na kutipitipi ki aika wapi mewa maisia ken naranaki pa te moana oceania Kasi pa ay kana to kay kay pon pa ay kare korokuwa ki meiro ya tanda pekaw o tahan kukuni me tan na ngapay men na pen na ko. Tipe tipe ki ibugin ko takin tira pekaw me kakawa kin tira itaki. Iro ya kain tipe tipe ki me apaya me aya merawa me karawa rinanun tayan katei me waki ni korol penna me karaki o rinanun panaya pon kain tipe towana me towana. Te kasi pa yei, kita ka meta kwe our ocean of islands pun the program na pun rang kakongora o men buonga na ipukin teroro te wana me te wana. Na konora the New Zealand Maritime Museum minan te viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongona kien kanakukan iyang waron te kan na konoria o na kon maritimemuseum.co.nz Inauki our ocean of islands men te bimene mewa nokas de New Zealand Maritime Museum. Kanayay na konakom ke kukupe nimena imangere. Ongko yare ko mega imangere. Inano nokas ay o yay te pakane po. Noko may karike yan pay o kukuna ane pensukuna mani men nampo pay ani. Kavara Hammer Hardware imene yon Coronation Road nana senta mangere o nori kanuan nako ana store men pai nako ni makuri tayen pin pai nako nuniki o waibun pai nako ay kako kaina no iri kana koro koi mo roin te tapano bobay nore yan pai o sangia ko ngata katanwa te ay 531 PI o ina po ko Rashid nanganu ko te pakani po te buina te besens men ni kota nampai inanun o kas ay Rashid punta ABC o ya men nana community mangiri ay o erang kainanu te bauto ka anastoa na yaro yana pe business mestoa ay ka warere ngayari ang kana yay nako makuri ako kan koro ay ibugin na mouse kana ko kainanu inako ampai ni makuri ibugin na mununik ke amon naro Angam bauto ka nako yana pero am tipe ke roko nora ay stoa ni karekia ampai yai. Kavara Hammer Hardware imene imangere bridge yon Coronation Road inano noka say osangia kong watakatanwa tayo yon 531 PI o enare kirom te buina te besens te pakane po menpon ampai ake kukapoy. Popay ni kota ang bauto ka. Ang bubay ay inapun rang inibubuk na kuya business ay kawarere. Kam na mayroon kami kain tamaki makauraw ka no clan kanang ko yung temen na pa yay am kanganga ke ko kain na nate ibubuk ibukin bills aron si konakin na money ke the budget advisors yay to one of the event bring your bills ayo yaya ki kain na nate kandin the advice yay you're free. On the event ayo ko kaunga ki pa ko na wota ambius ke naron tambawa bills ke to ambius begin dit am tarbon ke the phone bills to am banking bills ke kanaro na pa ko kainan wa the budget advice ko pusmaya ki me te ko kore yo te moangare ko ki na ba kainan wa the appointment ngayare kan ko na na yo ina karawa ki an in takatin po mo bi mo no na kas men je ba

All right, all right.

te ina peran te pete veke mea ratea te apuni ki nga kira, ono po ngai kai ara te ai o te runa te kira ke reita te waki ai nei a reire. E rangini ka kawa ki pokona rei aki nana sim, a tāken taka tei, o te rape kawa mtea tēni kiri pēsi ni mua mende mwenga. Uke uke ria o po nōria pai a tēki na ki ona ka kou wāki pai a kora kora pōngana te rape kawa mtea tē, ni po noina mtea tē, on tēri ki tape ua.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Mukin tira pa kona tapara para na kaisa mo me ana sariri yamatei. E kagawa ki pa kona karike a amritaki. Ani kiki na e mo te tamero me ana sariri yamatei. A kona kona ni karawan en tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri. A tai tapara karike a tamero na wariri ki. A sisira ki na ana sariri yamatei. Pa e wara na kiki yakin sariri. A nungora na peirun te sariri ane pa. Tira te yangoni po wokin akoyim. Kona koroi a po po kan nana rei o wana kiki yakin esim te rei are kona koroi a nana numenga. Te pai a ka awa ki pata perangai rakaro, sina po ki a nasira na yarei rei nana numenga.

0: Kana rona ba ko wage na business o ye ina ba ko tai ba e kora wa hani. A ko tangi ria ba e no pusroi am business. A yo nem am wanted the matter. Ko san tonga tai kan am tai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain na pende pete ke. Ai ka ye ye business e a wakin na ai a ko to me ko me. Tanan pota ki ni business ni kaputa o no New Zealand ki otero. Tetaka e am tai pon tuno. E u si ara ta kasi bu de pete peke nu waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya rai ayo pa a karo ana pete bu boki ni ka tome ko un ko e te sa kar kira ke me pota ki te pe ua i bu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e rai ni ka ka wa ki pa ko na ka pe ara nem business me amotai au agia bona Enara ki amri taki me tokora ki era ka yon u otanga is bu mai sia ta yen business kain mauri me kain de pente pete yon New Zealand kana ko tangiri ene ka bubura am network a no ri ki ta bu otana ni bubu ke ta roi a na ko online ka pe ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai anta yana ta ya a bun ngai ya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongor arabe min ana meroroni ne mai me the boss in the amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi niko kwa ongor arabe te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera ayya makuri kain di amotai ayya tau roi ni pupuk yei.
1: Ko kakaya kanwan amma wakasa yo. Men tepi men mewa nakas o eko kurei te New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kasi pai e aranna pa Our Ocean of Islands. Ni kasi na kakaupain me karakinan o kakawakin katein mera pekaun apen na kotepetepe ke aika wapi mewa maisia ken naranaki pa te Moana Oceania. Kosapai ai kāna toka ikai pun pai ai kāre korokua ki meiro ia tānda pekau o tahan kukune me tānda ngā pai menna pennako tepetepeke ibukin kōta kintere pekau me kakawa kintere itaki iro ia kāin tepetepeke me mea peia me aia merawa me karawa rina nun tayen katei me waki ni korel penna me karaki o rina nun panaia pun kāin tepetouana me touana. Te kasi pa yei ki taka meta kwe Our Ocean of Islands pun the program na pun ranga kongora o men buongana ipukin teroro te wana me te wana. Nā konora the New Zealand Maritime Museum e Minan Te Viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongona ki engkana kukan iangwa aron te kan nako noria o nakon maritimemuseum.co.nz inauki Our Ocean of Islands mentebi menimewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kana iei nako nakom ki kukupe nimena imaangiri onko yareko mega imaangiri. Ina no noga sei o yei te pakanipu nako mei karike yampai o kukona anepen sukona mani mennampu pai ani. Kawara Hammer Hardware e mene yon Coronation Road nana senta mangere o nori kanuan nako ana store men pai nako ni makuri ta yen pin pai nako nuniki o waibun pai nako ai ka ko kaina no iri kana goro koi mo roin te tapan bo pai nore yam pai o sangia ko ngata katan wat ei 531 pi o ina po ke ko rashid nanga no ko te pakan po te buina te besens men ni gota nam pai ina non o kas ei rashid pon dei bc o ya men nan community mangre ei o ran kai nan wat te po to ka ana sto na yaro ya pe business me sto ai ka ware re ngai yare en kana ye ina ko ma kuria ko kan koroi ai bugin nam maus kana ko kai nan no ina ko am pai ni ma kuri ibugin nam ununi ke amon na Angan bauto ka nako yana pero am tipetipeke roko nora ay stoa ni karekia ampai yai. Kavara Hammer Hardware imene imangere bridge yon Coronation Road inano noka say osangia kongo takatanwa tayo yon 531 PI o enare kirom tebuina de besens te pakanipo menpon ampai ake kukapoy. Popay ni kota ang bauto ka. Ang bubay ay inapunrangin ni Bubuk na kuya business ay kawaririk.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
3: PMN Kiribas ay waya kinakana kwante kano kapana ang tiara mo ang tatamaro. Kana ko ka kuwa pa uro kagiswante makuri o tangirin ni karakuwa mtangitang. Raita ki mea PM Mini on the number ake wanua ke ake is wano watenua tenua awawawa ke email na kon complaint at pmn.co.nz Kapun kon arap and retake met the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke ake tenua onowa onowa rai wanua ke na kon na your website bsa.govt.nz Harien karakua kita yang tang-tang wabu kita pung mentetai ade karakua kia ita kanokpana
0: Ngararo na ba ko wagin ang business o yay na ba ko tayo ba ikaraw ani o ko tangiri ba ina pusiroy ang business ayo nam ang wanted to mero. O sa nung otakan ang motay terapata ni pubogi na ko yaya kain Maori o kain na pendebetebeke ay ka yaya business ay wakin na ay ako tumeo ko me tanan po takini business ni kaputa o nun nusiran ki otero. Titaka ay ang motay puntino e wosia ratakasibu ndepetepeke nuwaya inanu ni marawa o nikarukuya ni yatapu enakoro ya rayayo pa akara wana petipupoki nikatumeko nkwe tisakari kitake mea pota kitapewa ibuki ndikitake mea amkari kitake kitawari kitake nam business kana to kwa waki kitawa koswai waki enangi nikakawaki pa kuna kapea aran nam business mea amotai au agia buona Enaraki amri taki me tokoraki eraka yon uotanga is bua mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network a nori ri kita bua tanani popo ke tawrai a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antai ana taya a bun ngai kawai ayo na kon tumana ka ari yon ariki. Ha ongwara harap amin ana meroro ni nemai me the boss in the amotai ay henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. Erangin ko ongwara harap at meroro ayo ha ikatiri tiri aro yei pa tira ay yamakuri kain di amotai ay atoroy ni pupuk yei.
1: Ko kakaya kanwan ang mga kasayo. Men tapi men mewa nakas ay kukurei the New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ano kasipay ay aram na pa our ocean of islands ni kasi na kukaupain may karakinan o kakawakin katein merapakaon apen na kutipitipik ay ka wapi mewa may siya ken naranaki pa te Moana Oceania. Kasipay ay ka nato kay kay pun pay ay ka rekurukuwa ki meiro ya tanda pekaw o tahan kukuni me tanda nga pay men na pen nako tipitipiki ibugin ko takin tira pekaw me kakawakin tira itaki iro ya kain tipitipiki me apaya me aya merawa me karawa rinanun tayan katei me waki ni korol penna me karaki o rinanun panaya pun kain tipetowana me towana. Te kasipa yei ki taka meta kwe our ocean of islands pun the program na pun rang kakongora o men buongana ipukin teroro tewana me tewana. Na konora the New Zealand Maritime Museum Minan te Viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongona kien kana kukan iyang waron te kanna konoria o na kon maritimemuseum.co.nz Inauki our ocean of islands men tebi menimewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kana yei na konakom ke kukupe nimena imangeri onko yere komeaka imangeri. Inano noga say o yei tepakane po na komei karike yampai o kukuna anepen sukuna mani men nampo pai ani. Kavara Hammer Hardware imina yon Coronation Road nana senta mangiri o nori kanwan naku ana store men pai naku ni makuri tayen pin pai naku nuniki o waibun pai naku ay kako kaina no iri. Kana koroko imo roin te tapano po pai nore yan pai o sangia kong takatanwa te ay 531 PI o ina po ke ko Rashid nang ano katapakan po te buina te besens men ikutan nang pai inanun o kas ay. Rashid punta IPC o yaman nan community mangiri ay o erang kainanwa te pouto ka anastoa na yaro yan pe business mestoa ay ka warerik. Ngayarin kana yay na kwa makuri ako kan koroya ibugin nang mouse kana ko kainanoy na kwa ampay ni makuri ibugin na mununik ke amon na roka. Angan bauto ka nako yana pero am tipe-tipe ke roko nora ay istuwa ni karakia ampay yay. Kavara Hammer Hardware, Emine Mangere Bridge, Yon Coronation Road, Inano Noga Sang, Osangia, Hong Watakatan Watayo, Yon 531 PI, O Enarekirom, the Buina de Besens, the Baganabo, Menbon, Ampai Akehokapoi, Popai, Nicota, Ambotora, Ambobaye, and upon Rangin Bobok Nagoya Business, Aikawari.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kopikoko. Kamano ana se marina non perito mentiora kin te flu dain te kamai trotoro ayo ngano ko biko ko a e ki kapoa ki te flu chap te te ana kon nam takta ke tabon nana ipai nora ki ke tarbonia a ke wanu a ke a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono wa spending the tia pa ame tai ka sande ki ro ye tiora ki te bomi yana e kon ana pende ki ron te menna met te menna nte tai na ba ya ki raga anu mon tai ni katokana pun te toko anda pa takamon pa ina kon meo. Kana arana pa ta iya iya ere ki rona te araki e iya teita para. Teitan pa ta taninga, tarapo ni e tawana tawana tawana, te teia wakua. Montain karawan te ipubua ki e pun te toko ara pa takamon pa ina kon meo te amata. Kata iya re re re kupa kona ata tenan kanikina ayarana ki pa fast. Face ke toa F e te ipukin face ke muam, a e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. Ei e te ibukin arms ke tapon nangam o kukona noria pa ingore ke to kuna mea kintina te matintin na kon tapon nangam arituwana. O es e te ibukin speech e kona ana pa nipore na ki esina pa aron nam kakarapakau. Taking action ke to akaron te tua tua te makurin te taia uman tua akua kan aron pa iya kon noria pa ere keno na taia ni karikina akane awa akua tarponia tuwana tuwana tuwana. Kana rona pa e bua te lani kani ki rane pa kua ki nori ilun te mende te ameta me kua ki roi kua ua, tara poni ane pa tuwana, tuwana, tuwana. Ia kia tāki kanuan te minisi wea kua nna pa am kakamakuri e na kona ane ka warereki e te kamanu pai na kona meon te ameta.

0: kona me ora ki te sangora mena panan pia men ki te vasamai nusiren no mi te Charles mani tātoni ai kei tana no kona te pukimi in te te aua iyo ki tantai rika iyo asana ngata rak puni men te ru ni kare ke roro te wara ki no kai mi pukin te iyo mora ke ke mei kona me ori men panan pia men news ai kei te pua ki kei te panen in tana no kona kona me ori Ana kon te bi me o ari ki te wiki mengai a i aroko o te tei nini rini a tāpanga ki o New Zealand i bukin rini a ki a tantei a rini a ki nipa tau teka rena mga kaputa New Zealand. E tako te rongoro ba e te meto an te mearoa arun muina i a bui in te bowling ke te on the bowling party e ka te labor te opportunity party. Me e tako Chris Epkins ba e swai te te me tena pati ki te pewa i buki ni awan de to ana kona ana pota ki nikatia i a tau tega me ngai ia ki to andaki ba e puni kona ana pen iei tipita ki nanon tita i a wareka tipi me uari tu wiki me ngai e ngai ki to iei te koka koru na pen na i a kaini pere te nana pati i a kaini kaini isi me te taxation me apunda ki a tega ki to apunda ki a tega ntutoko Epkins ana makuri me pati ka te Greens o te Opportunity Party A kau ngā ki tēnā nusu me tēnā pētnā ko te pētepeke i New Zealand, pa ari ai nuan tāi na tāia, ani ki nā kani ki nā e en te meningoko disease, a ni wai kua na pē ni kare kia ana ipo pō ki te pōtaki ni kua kua ke te wat noraki. So nako te kauringa iyo, nako ia te pōtana amata po ni min te kapanu pain te aini kaila te whanō green seo, wapi me oa ana rikini meo, ari e bua meo na po ni men te oraki e aio. E tako tono roko pa puni kain napen te pete ke e kora kora iru i e ande ke te ora ki a yo e ka pota waki mea reisi no ambeta a ke te peua. Au, e wai akona pa ni kora kora napen angina puni iru i angana a muande ke iru i e te ora ki a yo. E tako napen te ripos pa ambeta e ka a kakapungana te moko me te vape e ka e puni kora kora riki rota ki a puni men te ora ki a. E uspe na kon te ngaun men a ngaun me te men na maisin te nani keis e te meaning koko pun kain Māori a apen te pitipi ke te tiki uatanga au wapin meo. E tau rohan kai te Jurins Gomesena, ane e sepa sandini eki na makuri me, tenan Pacific Seniors, kita tenan Pacific Service Providers, in the boka kawa regen the child poverty in the in Pacific communities, yon nusina. Chain Hill, e sandiki pa ngay this EO in the Charity Child Matters, inanon roi wa tiriki. Asa na pa ni makuri buki a te na kona e te police detective o te loya na pangai. E tangiri ani ei pa e na buoka arun kano kora oan na ia peku tapo ni makuri i buki a kainda pente pete peke pa ana umeki o ni buki a kainda pente pete peke. E te mito anu ndake ngai dana no noara ki men maisi a tiamata ben pun mai maisi a te poto nameta ai ero taki nti ora ki e putanako men kora kora na pangina noara ki nti winta me te influenza. E tako tono roko pa e te imatoa te nan health pauses ndi mi meeting ka koroi e pupuwi ni ka katoa mo. Ni taratara aru no maisi e te nan oraki e koro korang kai roa takin te North Highland. I nana ta uon wiki nako e rikina ke ni koro korara pa maisi a me taiga a karinaki a me nako nipa te emergency department a ni uon wiki nipa ogas e tako nipa tono roko pa e ta poroporo te maisa. E tako na petero ono bai, e kora kora tia ki roroko, ni kai ane pa tere irei, poni rui a te in tere irei, men te ora ki e kora kora putana kona ngai. E tako na petero ono bai, men tu wiki anako, e nako nta buina ni taka te pupua mai si a ika a ki roroko, ni kai a tere irei, i puki nti ora ki a yo, ni ka puta ono nusia. Asa donga Prime Minister, ni puse mai a rinia ki in te Senior Finance Officer, ba ena tau a tena kua e te Finance Minister. E tako tono kono pa tenimen minister se ka apu. Ai arinia ki nako nakuaia pa Dr. Siale Akohola. Nga ia arinia ki pa te health minister. Te Vita Puloka. Nga ia te minister i bukin the infrastructure. O te former finance minister, deputy chief executive officer, si Voki Lavemau, e ariki ngai pa nga ia te finance minister. E tako na pa tono kono pa ni iei. Ngai e te mena te kapene na te ai pun mei poko ia te nani ministers ni kina te nikara kinan te kingdoms of Tonga's political history. E sa nikara o ana tutoko te Vanuatu Prime Minister e Jotam Nepai ni kaitara ana pepeiri ana peristensi apena. E sa nikai nga me tai e tini men pūre en tau tau. eta ko tera ngoro ba esa president ni keni ni keni ke ate woro paravu ndrawa ni pita na pepe ri ari esa ni gai no meta ia buri gai e poni karawa na pe e kanei de president sa yo ni gai no meta ia isinga un ta ia no pore ndiri ki ana ko eta ko president ba ei ta pena e kakawaki ni na nuat na na bubusi poni mai ru ia buri ari ro i una e ia bubusi bukin na no ngakia a men no ora be diena ani kara wana be be sin aia ya ande so mata ko the prime minister na pai na pas pa e dia ta ta one what ni menga dina no ora i muin na be be the president ani sen kara ye ye te reina no ani kai na meta ye ye bore ka u gana ye ta ta pa no kona no aki ni kai na una ta na be be di ani sen ni kara aki Oh, I can at that but an arrow we bring mean key the Rora Ronir and Paran PM in Kilvasia, New Zealand, begin the week. You. Tayana Payon on the week a bow, Kubasana Pariki booking the Mita and Ronir and Rongora. Are you ring up? Stay tuned, listening to PM in Kilvas, the Mkoran on the website, pmn.co.nz. Listen live, Kilvas. Horapa, in a Tigaroi, a me week. You. Sabomo.
1: PMN Kiribati.

0: Meori meori on, I'm going rayo panan kiribesi, men te kona anni. Ai, a karakoira naratai e te pui me tauana te menesi, min te wa te pui me tauana. Roa mi e ka na te mea toi rarikim ni ka kongo rai, koe ni me mero oro mea nkoe, ngai tātou ni tātaio, au te hau seno ka nami kongo rayo panan kiribesi, mei manukau o te aroa New Zealand. Te ka meori o te ngai amuan te besi na koe mi, sina reitaki mea nkami, me mero oro mea nkami ni karakoa, are sina mawa me rarikim te awa uaua, te karangai nan te tāpes e maira aio.
1: Ngana rona pa ko wagen am business o ye ina pa ko tai pa e korau hani. A ko tangi ria pa ena pusiroi am business. Ayo nem and want the metal. Wasan no ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri. O kain pende pende peke. Ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me. Tanan pota ki ni business ni kaputa on New Zealand ki otero. Tetaka e amotai pontino. E wosi a rapakasi pu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni karokoia ni yatapo e no koroia rai ayo pa a karo ana pete pu poki ni katomeko ngue te sakari kira ke me pota kita peua i bukin dikira ke me am kari kira ke ke tori kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki e rangi ni kakao ki pa kona kapea aran nem business me amotai au agia bona Enara ki amri taki me te kora ki e raka yon uko tanga isi pupua mai siya ta yen business kain Māori me kain da pente pete pege yon New Zealand. Kana ko tangiria ni ka pupura am network o nori ni kita pego tena ni pupo ke tau roi o nako online ka paya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai anataya a bun ngai ya kawai ayo na kon tumana ka ari yon ariki. Ha ongora hara pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangi ni koko ongora hara pa te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera a yamakuri kain te amotai e ya tauroi ni pupuki ayo.
0: Ko kakaya kanuan amma kasayo. Men te pimen mewa nga kasa oe kukurei te New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kasi pai e aranna pa Our Ocean of Islands ni kasi na kukau pain me karakinan o kakawakin katein mera pekaun apen na kutipitipi ki aika wapi mewa mai siya ken naranaki pa te Moana Oceania. Kasi pai ai kāna toka i kai pun pai ai kāre korokua ki meiro ia tānda pekau o tahan kukune me tānda ngā pai menna penna ko tipi tipi ki ibukin kōta kin tira pekau me kakawa kin tira itaki iro ia kāin tipi tipi ki me mea peia me aia merawa me karawa rina nun tayen katei me waki ni korol penna me karaki o rina nun panaia pun kāin tipi tuwana me tuwana. Te kasi pa yei ki taka meta koe Our Ocean of Islands pun the program e na pun ranga kongora o men pungana ipukin te roro te wana me te wana. Nā konora the New Zealand Maritime Museum e minan te Viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongona ki ngana kukan iangwa aron te kan nako noria o nako maritimemuseum.co.nz inauki Our Ocean of Islands men te bimene mewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kana yei nako nakom ki kukupe nimena imangere onko yare ko mega imangere. Ina no noga se ai o yei te pakane po nako mei karike yan pai o kukona anepen sikona mani men nampo pai ani. Kawara Hammer Hardware e mene yon Coronation Road nana senta mangere o nori kanuan nako ana stoa men pai nako ni makuri ta yen pin pai nako nuniki o waibun pai nako ai ka kukai nano iri. Kana koroko imu aroain te tapanu pupai nore yan pai o sangia ko ngata katanua te ai 531PI o ina puoke ko Rashid nanganu ko te pakanipu te puina te besens men ikutan nampai inanun o kas ai. Rashid punta IPC o ya men nana community maangiri ai o erang kainanua te poutoka ana stoa na yaro yana pe business me stoa ai ka warere. Ngai yareng kana ya inako makuri ako kan koroaya ibukin na mouse kana ko kainanua inako ampai ni makuri ibukin na mununik ke amon naro angam bouto ka no yena pero am tepe tepe ke ro nora ai stoa ni karekia ampai ai kavara hama hardware imene mangere bridge yon coronation road ina no noga sei osangi a khong ta katan wata yo yon 531 pi o ina rege rom de buina de besens de bagane bo men bon am pai a ke khapoi po pai ni ko ta am bo to ga am bo pai ye ina pon rang ni bo bo na ko ye business ai ka warere ora maori malo lele nam kong ra yo e pi men ki besen de tai yo kanen na ra ne kon de weather forecast na ro na re ko ta tani ye sina tarang kani onon nartabo yo ai o tiaro anu siran men de north islands nin ruor ka ki na kon de south islands ai min na ne sa mga tara a bera e mon de tangira ki men bo to e ki pes on de tai yo kani andra kin ti with a forecast yon o tiaro anu siran men de north islands a kan mek na kin kan ni i kai tai a pa ye tro ye o ai pon tiaro na ne be me fangare Auckland Hamilton Tauranga Rotorua o Taupo o Palmerston North. Nkane na kwan kispen e kane mekina ki pa yei tiroa yei o waipun tiaro nene pe men eipia. New Plymouth nkane kane mekina ki pa yei tiroa yei ni iriana ki me tautana te kakarau o Wellington nene nkane kane mekina ki pa yei tiroa yei ni iriana ki me te kakarau ta patapeua. Kane ruare kake na konte South Islands ki te ono ni me yaki kane mekina ki nkane i Nelson pa yei tiroa yei ni iriana ki me te kakarau tautana ta patapeua Plenim kane kana megina ke pa ye karitiang de tapuani Christchurch de ta ye yue kana megina ke pa inu pono o chimarun kana kana megina ke pa ye te wanang nang te ro ye ni ri na ke me te wanang nang o ai pon jaro na na be me Queenstown me in me ka ko teni ten kane kana megina ke ta ye yo pa ye te ro ye o sina tarang kane apera ai kiribes te bobato on tawan kanwan min pong kanin te tai ayo kana mekina king kanni i makin me putar tari pa yei te wanang nang yei ni ri na ki me te kakarau te petai wai pon chero na kanni me merake ye pe yang tarawa me mayana khuri ara no kan kane pon toutana ne pe te wanang nang ni ri na ki me te kakarau toutana ta pa peua O ai pon tiaro nene be yon the nose te pito wea piru mene kunau o ono toa ta mena a warre. Nakon kane te raina kana meki naki nebe pa ina yei te wanang nang te tapu ane ni ne naki me ni ria naki me te wanang nang te pe wa tapu o tapu aera nebe Christmas nebe pon tiaro nebe me Ape makura ki te peua e wanang nang nepe me ni riana ki me taka karau tautana o kantan kane e kana me ki na ki pa yei te roa yei ni riana ki me te wanang nang. O wara te songora, a wane am weather forecast e bukin te ponga iu are ere kei nanon pein am kongora ante ta irika iu bukin aratapu e o ati aru anu siran me pera e amon te tangira ke kiribes. Me irian kane te weather forecast kan ane Are sa mga reisi rin na pana ni Roro ang kami, na ko imi, ni kangay. Tartara me urimi roi, ndi kawai ke, tartara me urimi na mita po rekam mene yay, tapo ke kam na ko yay, be aware of my surroundings ke, kami ya ke yay, tamay turuturo na mita po. Kamero yung kami mentiora ki ke, kawomi yung kami, wear me jackets, me jumpers, keep yourself warm ke, kami ya ke yay ti, kapupwe na mita po ke, nang diyo te kapupwe, kamero yung nabang kami, nora kin te kapupwe ke, kami ya ke, kam na kapunga na ti, kam na nakon nakawan ti weekend na yo, kin puntay ra kay kay, suwa te weta roi ke be wara ke o wara nebe e wara nebe taari ke nga yare te te mamani nga mi safety in tawa ke kamna ko yei to kamna ka punga na te kawai ke kamna ka punga na taari kamna na ke ariki e nang kakawa ke mi safety me ka yare sa kangai stik roi mi wiki na yo o sa mga puna kondo wiki ya naro kwe pukina mwe the forecast kamna meori nga mi kain tamaki makaurau ka no clan kanang koe te menna pa yei am kanganga ke ko kaina no te popo ki bukin bills, aron sikonakin na money, ke the budget advisors, ye to one of the event, bring your bills, ayo yaki kaina no atakandin, the advice, ye ye free. On the event, ayo kakaungaki pa kona wota, bills, ke naron tambawa bills, ke to bills, begin the tarbon, ke the phone bills, to banking bills, ke kanaro na pa kukaina no ati, the budget advice, ko pusmaya ki me te ko kore yo te mo angar ko ki ne ba kaina no ate appointments ngai yare ang kana kona no nayo ina karawa ki an en takatin po mo bi mo no wa no kas men je ba te ba wa te pakantai na kon te ba wa no ate te tairi kin ti Otahuhu Town Ho Community Center the address at 10 to 16 High Street yon Otahuhu Auckland ibukin baninin dongor kon nayo ko kona ndar po na kon aki ani me wa aki ma no wa taporo wowa vanua tenua. Aki animeaua, aki avanua, taporo wowa vanua tenua na konti Mangere Budgeting Services Trust. So kasi yan, kukuna na pa ni Mary appointment at mbst.org.nz. Tita yan, abunigay nebe dinan kanuanga o pun dinan prices. Metya maraki nebe ena tauroy. Tita kia ora, kam na pene ni Māori, One Pacific Greetings, men na mi kong rai yo, awai pun, te tai a yon kanin na roana ko bukin na Pacific Languages Weeks, a ke anakarawa ki nanun, te rike yo wotanga, o wapui me o noua, a wara ka mata uroa ike, yang, te mon language kwa na rena celebrate na ki bukin na Pacific Language Weeks, na kwan te Sunday, ki te binan ni mei, na kon te kona pong te pima ono ni mei kane te Rotterdam Language Week. Ane te celebration bukin Rotterdam Language Week are naman kaukagi ke rin katapenagi di bukin wotanga wapi ma ono wa. Naro nara kam tatania iya ike te mwan Pacific Language Week ane na celebrate na nara tapo ayo yon nu siran. Samoa Language Week in kane na run through in kane santei di nabi meto wana ni mei na kon te kona pong or no one soon e warani tena me e tena me re rotuma language week ke angkan ya more time favorite Kiribati language week me me tena no ra ke apera yo e Kiribati apera e Kiribati ana language kan na celebrate na kin day and the tapes ni me wan surai an kai na kin kan to kon pong te bi me to wan an surai One of the language we can call them in Nani in a Karawa can move him on one surai or in a Kaina can to one Nakas. Kane Narimin and Kane the Cook Island Maori language week, Mua Nakas or in a Kainaki, Manua Nakas. Tonga language week in Kane in a Karawa kikin Kauka can be mono and Nakas or in a Potakainin Kane, Movime Wua Nakas. Papua New Guinea Pinchin language week. Ani no no one tebitemba or na kainak te pi me wowan tebitemba Tuvalu language week in kano wobi me suwan tebitemba or na kainak te nuan oktoba ibukin te teteni pc ke Fijian language week ani ena kauku ki te pegen na wan oktoba or ena kainak te kono pon ke te pi me te pi te pi na gay bukin te na makaina oktoba new language week O ki tōpa te pīmea wanua, o e na kaini in kani, no ki tōpa po wui mea wa. Toke lau language week in kani, po wui mea ni mea wan no ki tōpa, o e na kaina ki ni penin tena makaina ani, tena pīmea tōwana no ki tōpa. Solomon Islands Speech and Language Week, e na kaina ki ni mwapi, e na kaukaki, e na kaukaki ni mwapi mea wan November, o e na kaina ki ni mwapi mea wanua November. O e na kani, Bukin te Pacific Language Week celebrations. Bukin wo tanga wopi monoa. Yo narata po ayo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayari te rata wing kami. Keep an eye out on the nan events coming up for Bukin te nan celebrations, the nan language weeks. Ay ka yasan siya man kami yan ni ki. Te mamani ngara Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ayari ki Kiribati Language Week. Te tete ni Kiribati, weekend te tete ni Kiribati, ni meawan surai, ni karuwa, te pime towana, nsurai. Awara te songora ake, ito ko pa kopon pene pen stahan, me am kakatawroi me ang kaike, ngayari, takatikiroi na koi mi, na mi tapo arekam mongora me game, men na mi kongora yo, PMN Kiribati.

Lele. Happy Tongan Language Week. Ueke katongai o elea whakatonga. Tikeroi ni weekend te tete ntonga. Kona meori ngoi te songra nam kongra yo ma lo lele ni weekend de tete ntonga re pakararoi te weekend na yo kaina kina ntokono po ngai yo ke o te tonga te Tongan Language Week e runs men te tabese na ko te bimo no wano ki nogas o kaina kina te po ngai yo te kono po ngai me Wawa Nakas on the Rika Yong Kane or the Tongan community. Erikan Kana Yatim, the Rika Yopa Ekangai Ko e Tau Hiva Ko Efe Unu Mawinga Yakihe Mawia Etonga. Our music is a vital strand of our Tongan culture. Our music is a vital strand of our Tongan culture. E wara ngwe te saongra, te rami ya ngon te team maane keiro ya hai a team kain te Tongan community ari ari ni enon te ririka yo o ita kongai pa enang guau a ke o enang ngis hai a team a yo pa te music e te arani ni ka ngapon to wana nepe te te pai anang kakawa ki nara culture sa kisi kain tonga pa puni ngaira nepe kiri besa puni ngaira ni kapeni pa men di music ane ki tene ni ane ere ire ini ra di ara te te ke su kona learn through it men the song get the music are are si tose re ire ini ra ye ki e kakatanga ki o sa ke si ane ba the song nebe get the music e kona nebe tell a story kanga to wana nebe of a way of storytelling ki o enang da pati Tongan community fo te te mayo te poto niya ngwari ari ne bukin te diri kayo o tanga wapi mono e ba aya aya te minano na ya celebration de te diri kayo i bukin te namakay na yo o nam kongra yo PMN giri beso sirang kukurein de ita ki meang koe de ita ki mea mane ra otari na re kain tonga ke yeiri kere ke yame tonga nangani ara katike roi ara ki meri meri na koe an runga kin wikin e te ten tonga re e karawa ki throughout the week ayo Me inga nane wishing all of our PMN

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ngararo na ba ko wagin ang business o yay na ba ko tayo ba ikaraw ani o ko tangiri ba ina pusiroy ang business ayo nem and wanted to mero. Wasa nung o tayakan amotay terapata ni pubogi na ko yay kain Maori o kain na pendepetepeke ay ka yay business ay wakin na ay ako tumiyo me tanan po takin business ni kaputa o nun nusiran ki otero. Tetaka ay amotay puntunaw e wosi a rapakasi pu de pete peke ni waia ina nuni marawa o ni karokoia ni yatapo. E na koroia rai ayo pa a karo ana pete pupoki ni katomeko nkwe te sakari kirake me apuata ki tape ua i buki ndi kirake me am kari kirake ke toa kirake nam business. Kana to kua waki ke toa koswai waki e rangi ni kakawaki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia buona. E nara ke amri taki me tokoraki e raka yon uko tanga isi pupua mai siya tayen business kain Maori me kain da pentepetepeo ki yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka pupura am network o nori ni kita pego tena ni pupua ke tauroi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya soso media e amotai antai anataya a bun ngaya kawai ayo na kon tumana ka ari yon ariki. Ha ongora hara pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangini ko ongora hara pa te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera ai amakuri ka in the amotai e ato roi ni pupuk yei.
2: Ko kakaya kanuan amoha sayo. Men te bimen mewa nākas o e kukurei te New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kasi pai e aranna pa Our Ocean of Islands ni kasi na kukaupain me karakinan o kakawakin katein mera pekaun apen na kutipitipiki aika wapu i mewa maisia ken naranaki pa te Moana Oceania. Kasi pai ai kana to kai kai pon pai ai kar ko ro kwa ki me ro ya tan da pe kau o tan ko ko ne me tan na pai men na pen na ko te pe te pe ki i bu gin ko ta kin te ra pe kau me kha wa kin te ri ta ki i ro ya khain te pe te pe ki me a pe ya me a ya me ra wa me ka ra wa ri na nun te yen ka te me wa ki ni ko ro pen na me kha ra ki o ri na nun pa na ya pon khain te pe to wa na me to wa na Te kasi pa yei ki taka me takwe Our Ocean of Islands pun the program e na pun ranga kongora o men pungana ipukin te roro te wana me te wana. Nā konora de New Zealand Maritime Museum e Minan Te Viaduct hapa i Rarikin Q Street o Hobson Street i Auckland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongona ki ang kanakukan iyang waron te kan na konoria o na kon maritimemuseum.co.nz inauki Our Ocean of Islands mentebi menimewa nokas de New Zealand Maritime Museum. Kanayay na konakom ki kukupe ni mena imangiri onko yari kumeka imangiri. Ina no naga sai o yai te pakane po. Noko mei karike yam pai o kukuna ane pensukuna mani nen nampo pai ani. Kawara Hammer Hardware e mene yon Coronation Road nana senta mangere o nori kanuan nako ana stoa men pai nako ni makuri ta yen pin pai nako nuniki o waibun pai nako ai ka kukai nano iri. Kana koroko imu aroain te tapano po pai nore yam pai o sangia konga takatanwa te ai in 531 PI o ina po ke ko Rashid nang anu kata pakani po te puina te besens men ikutan nam pai inanun o kas ai. Rashid punte IPC o yamen nana community maangiri ai o erang kainanwa te poutoka anastoa na yaro yana pe business mestoa ai ka warere. Ngai yare kana ya ina kwa makuri ako kan koroaya ibukin nam maus kana ko kainanwa ina kwa ampai ni makuri ibukin nam ununik ke amon naro angam bautoka na ko yana pero am tipetipeke roko nora ay stoa ni karakia ampai yai. Kavara Hammer Hardware imene imangere bridge yon Coronation Road inano noka say o sangia kong watakatanwa tayo yon 531 PI o enare kirom te buina te besens te pakanipo menpon ampai ake kukapoy popay ni kota ambautoka ambopay yai enapunrangin ibobok na koya business ay kawarere
0: PMN Kiribas.

0: Arakata ina perante pitewe ki meara te atea puni ki nga kira ono po ngai kai ara atea yo tero na tikira ka reita ta waa ki ai na ia reirei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki na nasim a taakin ta katei o tera peha un te atea ni kiri pesi ni mua mende muenga. Uke ukeria o po nooria pae atea ki na ki ona kako ua ki pae kora kora po ngana tera peha un te atea ni po noi nam te atea on te atea riki tape ua. Aki ata pae aka kukure ira riki nea koro nanon ami iango o am kantani nga. Mora ara riki ni tere irei. Takataka mena sim o meru ruaki na bonganan katean ta yan kouru. Me kantani nga aika ari aina korobuki ia. Tota yan kouru aika ana korobuki na. Te tai e vea hoa kien te tai e yan anau. Pai aki nana ia ponna kona re tangiria o anu kona ana koroi yana sim. Tai mani nga re rangni kakawa ki paina yei to kouru aia koroi ya amutu.
1: Bukin tira pa kona taparapara na kaisipo meana sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina emu te tamero meana sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e monte wako. Kana kona kona nana ia matei mena yarirei, a taita para, karakia te merina e waririki, a sisira kina ana sariri ia matei, pa e wara ana keke ia kin tiriri, a nungora ana peirun te sariri ane, pa tira te iangoni po buo kina koim, a kona koroi a po buo kona nana riri, a wana keke ia kina sim tiriri, a rea kona koroi ina nana mwenga. Te pai aga awa ki pata perangai rakaro, sina buo kia na sirena yarirei ina nana mwenga.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Kopi koko. Kamenu ana se marina no pirito mentiora kin te flu nta in te kamai trotoro ayo ngana ko biko ko a e ki kapoa ki te flu chap te te ana ko nam tokta ke tabon nana i painora ki ke tarbonia a ke wa nua a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono

0: Ngā rā rā pā kō wāngi nā business, o ye ina pā kō tai apā e kō rā wā hāni. A kō tangiri apā e nā pusirai am business, a yō nīm e mwanta te mero. Kō sa nōngo tā ekan a mō tai, te rapata ni pūbōki nā kō ia kain Māori, o kain a pende pētepeke, a i kā ye ye business, e a wākina, a i kato me kō me, te nā pōtaki ni business ni kaputa o nō nūsirani ki Aotearoa. Te teaka e a mō tai, pō nā tino, e uusi ia rata kasipu te petepeke ni waia ina nuni marawa o ni karo koia ni iatapu. E na koro ia rai aio pa a karo wana pete ipu poki ni katumeko unko e te sakari kirake me pota ki tape ua ipu kindi kirake me amkari kirake ke tori kirake nam business. Kana ta kua waki ke ta koswai waki e rangi ni kakawa ki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia bona. E nara ke amri taki me tokoraki e raka ion uotanga isi pupua mai sia tayen business kain Māori me kain da pente pete pio ion New Zealand. Kana ko tangiri ane ka pupura am network o nori ki tape ua tenani pupua ke tauroi o nako online ka paya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya soso media e amotai antai ana taia a bun ngai kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora harape min ana merorone ne mai me the boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi niko kwa ongora harape te meroro ayo ha eka tere tere roa yei pa tera aya makuri kain te amotai e ya tauroi ni pupuk yei.
1: Ko kakaya kanuan amoka sayo. Men te pimen mewa nā kasa oe kukurei te New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kasa pai e aranna pa Our Ocean of Islands ni kasi na kukaupain me karakinan o kakawakin katein mera pekaun apen na kutipitipiki aika wapu i mewa mai siya ken naranaki pa te Moana Oceania. Kasi pai ai kāna toka i kai pun pai ai kāre korokua ki meiru ia tānda pekau o tahan kukuni me tānda ngā pai menna penna ko tipitipiki i bukin kōta kintere pekau me kakawa kintere i taki iro ia kāin tipitipiki me mea peia me aia merawa me karawa rina nun teien katei me waki ni korur penna me karaki o rina nun panaia pun kāin tipetouana me touana. Te kasi pa yei ki taka me taku ei Our Ocean of Islands pun the program e na pun ranga kongora o men pungana ipukin teroro te wana me te wana. Nā konora the New Zealand Maritime Museum e minan te Viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street i Auckland tamaki makaurau. Ipukin paninin rongorongona ki ang kanakukan iyang waron te kanna konoria o nakon maritimemuseum.co.nz inauki Our Ocean of Islands men tebi menimewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kana yei nakonakom ki kukupe nimena imangiri onkoy eriko mega imangiri. Ina no noga sei o yei tepakanipu nako mei karike yampai o kukuna anepen sukuna mani nennan bopai ani. Kawara Hammer Hardware e mene yon Coronation Road nana senta mangere o nori kanuan nako ana stoa men pai nako ni makuri ta yen pin pai nako nuniki o waipun pai nako ai ka ko kaina no iri kana goro ko imu roin te tapanu po pai nore yan pai o sangia ko ngot katan wat e 531 pi o ina po ke ko rashid nanga no te pakan po te buina the best sense men ni gotan nan pai ina nun o kas e rashid pon dei bc o ya men nan ko community mangre ai o rang kai nan wat e po to ka anasto na yaro yana pe business mesto ai ka ware re ngai yare en kana ye ina ko makuri ko kan ko ro ya ibugin nan mouse kana ko kai nan o ina ko an pai ni makuri ibugin nan monuni ke amon na angan bauto ka nako yana pero am tipetipeke roko nora ay stoa karakia ampai yai kavara hammer hardware imene imangere bridge yon coronation road inano noga say osangia kongo takatanwa tayo yon 531 pi o enare kirom te buina te besens te pakanipo menpon ampai ake kukapoy popay ni kota ambauto ka Ambo pa yei, ena punrangi ni bubuk na kuya business ay kawarere.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.

0: kona me ora ki te sangora mena panan PM in kitarasa mei New Zealand. Nami te Charles Mani Tātoni. Ai kei tana nō rongata pukimi in te te aua iu, ki tantai rika iu. Asana ngata rongata puni man te eru, ni kare ke roro. Te wara ki nukai mi pukin te iu ora. Kia ke mei, kona me ori mena panan PM in New Zealand. Kei te pua ki e kei te pane ninda nā nōu. Kona meuri. Ena kon te pi meu ari ki te wiki mengai a i aroko o te tei nini rini a tāpanga ki o New Zealand i bukin rini a ki a tāntei a rini a ki nepatau te kāre na mga kaputa New Zealand. E tako te rongoroko pa e te metoan te mearoa arun muina i a bui in te bowling, ke te on the bowling, party e ka te labor, te opportunity party. Me ata ko Chris Epkins va swai te te me tana pati ki te pe wai buki ni yangwan de to ana kona ana pota ki nika tia ia tau te aga me ngai ia ki tau andaki pa e puni kona ana pen iei tipi taki ina nante tai awari ka tipi me uori tu wiki me ngai e ngai ki tau iei te koka koro na pen na ia kaini pere te nana pati ia kaini kaini isi me te taxation me apun daki ia te aga ki tau pundaki ana te aga nta toko Epkins ane makuri me pati ka te Greens o te Opportunity Party. A kau ngā ki te nā nusu me te pētna ko te pētepe ke ia New Zealand, pa ari ei nuan tāi na taia, ani ki nā kani ki nā e en te meningoko disease, ni wai kua na pē ni kare kia ana ipo pō ki te pōtaki ni kua kua ke te wat nora ki. So nako te kauringa io, nako ia te pōta nā pata po ni min te kapanu pai ni tia ini kaila te whanō green cell, wapi me oa ana rikini meo, ari e bua meo na po ni min te ora ki e io. E tako tono roko pa puni kain napende pitipe ke e kora kora iru ia ndeke te ora ki ayo nika pota waki mea reisi nambata ai ke tape ua. Au, e wai akona pa ni kora kora napa angina puni iru ia ngana amua ndeke iru ia te ora ki ayo. E tako napa te ripos pa amata ai ka akakapu ngana te moko me te vape ai ka e puni kora kora riki rota ki apuni men te ora ki ai. E uspe na kon te ngaun men a ngaun me te men na maisinda nan keis e te meaning koko pun kain Māori a apende patipike in titiki uatanga au wapin meo. E tauroan kai te Jurens Gomez na, ane esa pa sandini eki na makuri me, tenan Pacific Seniors, kita tenan Pacific Service Providers, in the boka ka wadene ken the child poverty in the in Pacific communities, yon nusina. Chain Hill, esa andiki pa ngayet this EO in the Charity Child Matters, ino nun roi wa titiki. Asa na pan makuri buki ate na kona at the police detective or the lawyer na pangai. E tangi re ni ei pa e na buka arun kana kora o na ia peku tapo ni makuri e buki ai na pente pete peke pa ana umeki o na buki ai na pente pete peke. E te meto nunda ke ngai dana no no ara ki men mai si e chamata ben pun mai mai si e boto na meta ai ero taki nti ara ki e putana ko men kora kora na pangina no ara ki ndwinta mate influenza. E tako tono rongo pa e te imetoa te nan health pauses ndi mi meeting ka koroa i pupo win ka katoa pong. Ni taratara aru numai si e te nan oraki e koro koran kai rota kin te North Highland. I nan ta uon wiki nako e rikina ke ni koro korara pa mai si ame ta ika akarinaki ame nako nipa te emergency department a ni uon wiki nipa ogas e tako nipa tono rongo pa e ta poroporo tu mai saan. E tako na petero ono bai, e kora kora tia ki roroko, ni kai ane petere irei, poni rui a tein tere irei, men te ora ki e kora kora putano kona ngai. E tako na petero ono bai, men tui ki anako, e nako nta buina ni takate pupua mai si ai ka a ki roroko, ni kai a tere irei, i pukin te ora ki ayo, ni ka puta ono nusira. Asa donga Prime Minister, ni puse mai a rinia ki in te Senior Finance Officer, bai ena tau o tena kua e te Finance Minister. E tako tono rongo pa tenimen minister se ka apou. Ai arinia ki na kuaia pa Dr. Siale Akohola. Ngaia arinia ki pa te health minister. Te Vita Puloka. Ngaia te minister ipukin the infrastructure. Te former finance minister. Deputy chief executive officer. Si Voki Lavemau. E ariki ngai pa ngaia te finance minister. E tako na pa tono rongo pa ni yei. Ai e te mena te kapene na te ai pun mei buko ia te nani ministers ni kina te nikara kinan te kingdoms of Tonga's political history. E sa nikara o ana totoko te Vanuatu Prime Minister e Jotam Nepai ni kaitara ana pepeiri ana presidensia pana. E sa nikai nama ta ia teni men pure en tau tau. ata ko tera ngoro ba esa president ni keni ni keni ke ate woro paravu ndrawa ni pita na pepe ri ari esa ni kai na meta ia buri kai e poni karawa na pe e kanei de presidenza yo ni kai na meta ia isi ngaun ta ia na bure ndiri ni kiana ko ata ko te presidenza ba hei ta pena e kakawaki ni na nua tana ni bubusi poni mairu ia buri ari roko i una e ia bubusi bukin na no ngakia o men nuora na pere iaina o ni karawa na pepe ri singa ia ia ndesua Mae ta the prime minister napai napath pa eria ta ta gan wan watu ni menga dina no roi muin na ba ba de presidents ane sen roi ye te reina no ani kai na meta ye bore ka u gana ye ta ta ga pa no gana no aki ni kai na una ta na ba ba de ari sen ni kora aki Oh, I can at that with an arrow because mean key the Ora Gronir and Panan PM in Kilvasia, New Zealand, begin the week at you. Tayana Payon on the week at Bow, Kubasan Apariki begin the Mita and Abroni and Hongora. Are you ring up? Stay tuned, listening to PM in Kilvas, the Mkona Nogonara website, pmn.co.nz. Listen live, Kilvas. Orapa, in a Tigaroi, a me week at you. Sabomo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

nam kong rai yo en pia men kiri pesin tatai e yo kane na rane kon te weather forecast na ron nare kotta tani e yei. Sina tarang kane anon nara tabwa yo e Aotearoa New Zealand men the North Island nin ruri kake na konta South Islands. Hoi min na ne sa mga tara a pera e mon te tangiragi mene pōpoto e kiri pes. On te tangia yon kane andara kinti weather forecast yon Aotearoa New Zealand men the North Islands o kana mekina kin kane i kaitaia pa yei te roi yei o e pon tiaro nene pe me Whangarei, Auckland, Hamilton, Tauranga Rotorua o Taupo o Palmerston North. Kane na kuan kispen e kana mekina ki pa yei te roi yei o wai punjero nene pe men apia. New Plymouth nkane kana mekina ki pa yei te roa yei ni iriana ki me tautana te kakarau o Wellington nebe nkane kana mekina ki pa yei te roa yei ni iriana ki me te kakarau ta puta pe ua. Kane ruari kake na konte South Islands ki te ono ni me yaki kana mekina ki nkane i Nelson pa yei te roa yei ni iriana ki me te kakarau tautana ta puta pe ua. Plenim kane kana mekina ki pa yei karitiang te tapu ani. Christchurch and the day you kana mekina ki pa inu pono o te marung kana kana mekina ki pa yei te wanang nang te roa yei ni iriana ki me te wanang nang o wai pon jaro nana pe me Queenstown me in me kako tani ten kane kana mekina ki te day you pa yei te roa yei o sina tarang kane a pera ai kiribes te bopato o tawan kanwan min pong kane te day you kana mekina ki kane i makin me putaritari pa yei te wanang nang yei ni iriana ki me te kakarau tapetai o wai ponchero na kane me merake ye pe yang tarawa me mayana o kuri arano kan kane pon toutana nepe te wanang nang niriana ke me te kakarau toutana tapata peua o wai ponchero na nepe yo on the nose te pito wea peru menikunau o onotoa tamena awarre Nakon kane te raina kana me kina kine pepa ina yei te wanang nang te tapu ane ni ina na kime ni iri na kime te wanang nang te pewa tapu o tapu aera nepe Christmas nepe ponchero nepe me ape makura ki te pewa e wanang nang nepe me ni iri na kime takakarau toutana o kantan kane e kana me kina kipa yei te roa yei ni iri na kime te wanang nang. Awara te songora. Awane am weather forecast. E bukin te ponga iyo are erike ina nun peinam ko angora ante ta erike iyo. Bukin aratapu ayo ati aru anu siran. Me pera amon te tangira ke kiribes. Me irian kane te weather forecast kan. Ane are sa mga rei siran na depana ni roro meang kami na koimi ni kangay. Tartara me urimi roi de kawai ke tartara me urimi na mita pore kamene yain tapo ke kamna ko yain be aware of my surroundings ke kami ya ke yai te mai tor tor na mita po kamero in kami men jora ki ke ka warming kami wear me jackets ami chambers keep yourself warm ke kami ya ke yai te kapu pe na mita po ke nang dio te kapu pe kamero in ba kami nora kin te kapu pe ke kami ya ke kam na kapu ngana te kam na kon na kawan de weekend na yo ke pon taira kai kai sua te weta roi ke be wara ke o wara nebe e wara nebe taari ke ma yare te te mamani ngami safety in tawa ke kamna ko yei to kamna ka punga na ta kawai ke kamna ka punga na taari kamna na ke ariki e nang kakawa ke mi safety me ka yare sakangai stikaroi mi wiki na yo o sa mga puna kondo wiki anaro ke pukina mweta forecast

0: PM men kira pasa waya kina kana kwante kana kwana entiara monte te maro kana ko ka ko wa pe uru ka ki suan te makuri o tangi rene kara kwam tangi tang reita ki mea PM men yon ta namba ake wanua ke ake is wano wa tenua tenua awa wawa ke email na kon complaint at pmn.co.nz kopun kona ara pen reita ki mea the broadcasting standards authority the number ake wanua ke ake tenua onowa onowa rai wa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kara kwa kita yon tangi tang wabu kita pung men tatai ari kana kwa kia ita kana kwana
1: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
2: Kamna meoring kami ka in tamaki makaurau ka no clan kanang koe te menna pa yei am ka nganga ke ko kaina no te popo ki bukin bills aron sikona kin na money ke the budget advisors yei to one of the event bring your bills ayo yaki kaina no takandin the advice yei you free on the event ayo ko kaunga ki pa ko na wota ambius ke naron tambawa bills ke to ambius begin dit am tarbon ke the phone bills to am banking bills ke kanaron pa ko kaina no the budget advice ko pusmaya ki me te ko kore yo te mo angar ko ki ne ba kaina no ate appointment ngai yare en kana konano na yo en kharawa ki an en takate ne pomwa bi mano wa no khas men je bawa te bawa te pakantai na kon te bawa no ate te tairi kinti Otahuhu Town Hall Community Center the address at 10 to 16 High Street yon Otahuhu Auckland ibugin baninen rongon na yo konan darbon na kon na ki ani mewa aki manua taporo wowa vanua tenua. Aki ani meaua, aki a vanua, taporo wowa vanua tenua. Na konti Mangere Budgeting Services Trust. So kisi yana kukona anapeni meri appointment at mbst.org.nz. Tita yana apuni ya inepe tenaan kanuanga apun tenaan prices. Metia maraki nepe ana taurai tita Tiki
3: ai. Takauring, te mera gini bua e kona ni pureni pai o ni karike te rheumatic fever o da kanga na kon te buru. E kona ande ki te mera gini bua menti meni nora ki ayarana ki pati strip A bacteria ki ataki narana at the strip throat. Kane ya ki vea kwa ni katoka ki anamakuri bacteria yo o na kona ni karike te rheumatic fever o ni karike te heart damage ki ta kanga na kon te buru. Kana aruna pai me mera ki bua nasim tai tapara kairia na kon te throat clinic ki na kon nam doctor me denis te tai ya vea kwa. E kakawa ki ne vea kona kuna sua sua nam reirei pa akarawa ki te throat checks ki eyak. Takaureng dike wareire ki pa mente mera ki nipuwa eyak ki montai ni ko katoka ki ina kona ni karike te rheumatic fever o mente ki takanganga na kon buro. Ete ime tua ni kora kora te makure ni ki mato ngayare tau rapai na kwa mpai ai kakakawa ki naronam ka TV, computers, laptops, phones, o pai nano na mouse, o pai pai e ka bonga nei buge na kon snap dot o dot and said o tawa na kon min pai pa ana kon an de ken kana ki mwa
2: pa lo le le ta lo fa kyora menti kta no ta ne kar ko ira na rata ya wa pi men me ate min si min ti nu kan bonga yo on de tain kan na yo mwa sna ko ka te mero ro me a tok ta ta pi pi yo i bukin de hepatitis ke te pebobo a yo te ka ngora rewa pansa nungora me maina me kakawa ke pasan maangare ke a kauringa akira ke a takauring na koira i bukin te oara ki a yo ngayare ke ke mei ande na tai ang koyare mga spari kam tai nungora ande meroro ayo e mga rege a spanga me yei ang koyare yame nebe ungora me yei ke ande na tai e mga rege nebe a kauringa ke me bukin te oara ka yo
1: PMN Kiribati

0: an ability to clear that.
1: A te tai mai nā stau toki tōan te nara me roro i o tā te iei katokana a tā te rā te iei te key message no iara tā nukara ngai ngai nis me te ora kia te pēkupu. Te tāna
0: kāwa te Charles Bank a te katokana te pēkupu. A te tō nupai a si na kāwa te nukare kāra nukara pā a nere kero te pēkupu a wa te katokana. Nā i are te pai a rāni te katawa pā tu tukona te mwana pa yes na jen korat. Na yare ke yus kani mwana da loro wa dike tane. Kani ti ti bumiya ki mendo sila na yin mwana di pa wopo. Wa na tuzi yani ina dike yi mwana ta ina nanda ki is ay ka wopo. Dita ina bari bumiya ki. Ndi ina ki na to nomo hepatitis B vaccination ade ipi mwana de kono wa turi ta kono wa ntonsi de no ata na makai ata ka pele ntonsi ni mo wa ntela makai ta ni mo wa na makai ka na pale no ki ana is today ai no kono ni na lo na ndora ke ni se ke de a bon polo ai ade ka ne ya ra ara sina ni ki pe se ka ana na ki ni ya pale na de a bon polo ni ke na na ke ta yo ni do ni
1: A tā iroi ai kawa ia ki tō kora kai ki ere ki iroi ian kai te pēpōpō, anā ka ngā manage tō te rā te advice no koi? Ai,
0: te kane, indu kai kawa i kane, nā nō sira ni kai ati kākara ia te nā ke a chronic hepatitis B, te te iroi a man te pēpōpō, o nō wa te na makai na, nita ka kawa nō wa te na makai. Kane, a mena iaan te hepatitis foundation, ana kai kane ni ka to anu mate na mangai na aw ni suwot de rai ito ni ka ta rai ki no ra pa ye to ta ki na yali ba ya ki ne ta yali ye si de ko ta ile no ra pa ye to ta de to ta ki aha no ra ke kai kane ale a ar su na ki na ka na ponte de specialist ipoke de te anti viral treatment ni usira ne kane ti ni wa apa yang orang ini mungkin kita tak sedih. Apa yang orang kaya kaya, saya kita kira. Apa yang orang kaya kaya, kamu buat ini kira, mai sini kita tak sedih. Ina nun terapat, ina nun terlibat. Ayah dengan ayah kamu buat ini kira kira. Apa yang orang kaya kaya, tekan tadi apa? Ina buat ini kira, apa tuh lupa? Ina buat ini terlibat.
1: Ayah
0: re, ayuh nak cerang ke, kalau bagaimana?
1: Ata te iroi anake o ngora ngai te tei o tō morara ki nake eme ka yon nusiran. Kana arora pāna tangira te te tutu o iu pa tō aki a tei a pa ape a pōpō ki aki. Tā te rā te pai e rea inswanga i tōki tā pa e nakoro i buki ni karake te tutu o iu anna koia e oi e ka pō aki. Te rā am ka parapara i anna. Ai,
0: e ka pō aki gana i buki te health reasons. Ani te tei, iroi a kai ara kora ki te te tutu te. It's one and three, but they are both Ganara or Pugin. I am immigration. Ganan and Gandhi, a couple.
1: Ana no na kananga i tangi dia pato na tuwa ki na utau kita terate si sira gana ri en swanga pa e na bo ga i bukin suwa gunta pe abo bo
0: ai
1: Ora ke tsa ora au kantaninga pa to a pen dawata sisira ka sa sente pe kia no kan to dokta ye ye mi sira ke me lo mi ke to ange te te dokta ta pe ga na ra ba ye pai ke to ye ki mane ve ente sira ki ko ka no wa am ka pen ente ka me ga ne o am ko ka ina ra me ga ko
0: mo cha sta ti ne si ko pa ri ke ti ada ada to ro ro do an ti ti si so bu ge te ta si do ya ni ya pe to ko
1: Dispersal program esika kana kwa kina panani kiri basi yo anusi nan ya ki kapu waki e free na koi mta sangora ke ke main kaka toa wiki roa ni lan te hell talk me ara tokita like a pene aroia pene na bai atain sacrifice volunteer ipu ki mge te sangora ora ara pata apwe te karai amui ke enta yo e roro kote kismas ke ara kaka te karai na pa te atain kismas te karai na
0: kamfamu ya ke te karai na kora ki te kampen ne a tau doa ni kismas ke
1: Ai, ona ira ara pasa nanga pomo, ora ara pariyata.
0: Ake, ake, pomo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ora, kone me arite sa ngora ti tata pote minis. Oi po te wa tawana. Sina te me tuan ngora ni ko ngora ko me te kuna yo monde is ko me ngaya. I mai ne po po te wa ti tawana. Ara kone manga ngora ye ko kante news me iron chao senoka. I bukin ngora na kon nam ko ngora ai PMN Kiribati sa yo me nusiran. Happy Tongan Language Week na ko miri ki the week ya yo ari apun bebe ne yo Awar kantan nga pa yun ako roi am weekend na iyo. Yun ako roi am nukan po nga iyo. Men nam tapo ari ko rame yay tinga. Eman tipes na ko im. Mayro nga itato ni tata iyo. Chao sino ka. Men na ko im nam tapo ari ko rame.
2: 531 PI.

0: kona mauri ki te sāwara mena panan PM in Kiribas Mainu Sidan. Nā mi te Charles Mani Tātoni. Ai kei tana nō rōta pukimi in te te aua iu, ki tāntai rika iu. Asana ngā tāwara kipuni man te eru, nukare ke rōro. Nā wara ki nōkai mi pukin te iomara. Kia ke mei, kona mauri mena panan PM in News. Ai kei tapaua ki e kei tapanin in tana nō rōro. Kona mauri. Ana kon te bimeu wari ki te wiki mengai a e aroko o te tei nirine rine a tāpanga ki o New Zealand i bukin rinia ki a tantei a rinia ki nepe tau te kare na mga kaputa New Zealand. E tako te rongoroko pa e tei metoan te mearoa arun muina i a bui in te bowling, ke te on the bowling, party e ka te labor, te opportunity party. Me e tako Chris Epkins va e swai te te me tena pati ki te pewa i buki ni angwan de to ana kona ana pota ki nikatia ia tau tega me ngai ia ki tau andaki. Pa e puni kona ana pen iei te pita ki nana te tai awari ka te pi me uari te wiki me ngai. E ngai ki tau iei te kakakoro na pen na ia kaini pere te nana pati e kaini kaini isi me te taxation me apundaki e tega. Ki tau apundaki ana tega ntutoko Epkins ana maguri me pati ka te Greens o te Opportunity Party. A kau ngā ki tēnā nusu me tēnā pētnā ko te pētepe ke ia New Zealand, pa ari ei nuan tāi nata ia, ani kina ka nikina e en te meningoko disease, ni wai kua nape ni kare kia ana ipo pō ki te pōtaki ni kua kua ke te wat noraki. So nako te kauringa io, nako ia te pōta nāpata po ni min te kapon pain te aini kaila te whanō green cell, wapi me oa ana rikini meo, ari e bua meo na po ni men te oraki e io. E tako tono rongo pa puni kai nda pende pete peke e kora kora iru ia ndeke te oraki ayo e ka pota waki mea reisi no ambeta ai ke te peua. Au, e wai kona pe ni kora kora nape angina puni iru ia ngana amua ndeke iru ia te oraki ayo. E tako nape te ripos pa ambeta e ka akakapungana te moko me te vape e ka e puni kora kora riki rota ki a puni men te oraki ai. E uspe na kon te ngaun men a ngaun me te men na maisin te nani keis e te meaning koko pun kain Māori a apende pete pege en titiki uatanga a uapin meo. E tau roan kai te Jurens Gomez ena, ane esa pa sandini eki na makuri me, tenan Pacific Seniors, kita tenan Pacific Service Providers, in the boga ka wadene gen the child poverty in the in Pacific communities, yon nusina. Change Hill, esa andiki pa ngay etis EO in the Charity Child Matters, inanun roe wa tiriki. Asa na pan makuri buki ate in na kona at the police detective or the lawyer na pangai. E tangi rea ni eipa e na buoka arun kano korao na ia peku tapo ni makuri e buki aka inda pente pete peke pa ana umeki o na buki aka inda pente pete peke. E te mito nonda ke ngai dana no nora ki men maisi a tiamata ben pun mai maisi a te poto nameta ai ero taki in te ora ki e putanako men kora kora na pangina nora ki in te winter me te influenza. E tako tono rongo pa e te imetoa te nan health pauses in di mi meeting ka koroi e pupo win ka katoa pong. Ni taratara aru no maisi e te nan oraki e korokoran kai roa takin te North Highland. I nana ta uon wiki nako e rikina ke ni korokoran rape maisi a me taiga a karinaki. A me nako nipa te emergency department a ni uon wiki nipa ogas. E tako nipa tono rongo pa e ta poroporo te maisan. E tako nape tano rongo pae, e kora kora tia ki roroko, ni kai anape tere irei, poni rui a tein tere irei, men te oraki e kora kora putana kona ngai. E tako nape tano rongo pae, men tui ki anako, e nako nta buina ni taka te pupua maisi a ika a ki roroko, ni kai a tere irei, i pukin te oraki ayo, ni ka puta ono nusia. Esa donga Prime Minister, ni puse mai a rinia ki in te Senior Finance Officer, ba ena tau a tena kua e te Finance Minister. E tako tono rongo pa tenimen minister se ka apou. Ai arinia ki na kuaia pa Dr. Siale Akohola. Nga ia arinia ki pa te health minister. Te Vita Puloka. Nga ia te minister ipukin the infrastructure. Te former finance minister, deputy chief executive officer, Sivoki Lavemau. E ariki ngai pa nga ia te finance minister. E tako na pa tono rongo pa na iei. Ai e te mena te kapene na te ai pun mei buko ia te nani ministers ni kina te nikara kinan te kingdoms of Tonga's political history. E sa nikara o ana tutoko te Vanuatu Prime Minister e Jotam Nepai ni kaitara ana pepeiri ana presidensia pana. E sa nikai nama ta ia teni men pure en tau tau. e taku te rongorongo pa, e sa president Nikenike, te waro paravu, nrawa ni pita ana pa pairi are esa ni kai nameta ia buri e kai. E po ni karawa ana pa e kanei te presidenza yo, ni kai nameta ia isi ngaun, ta ia ni buri, te liriki anako. E taku te presidenza pa, hei, ta pena, e kakawaki, ni nanua tana ni pupusi, po ni mairu ia buri are roko i una. Ia pupusi bukin nanu ngakia. O men nuora na peri aina, o ni karawa ana pa pairi si ngaia, ia antesua. Ma taku te prime minister na pai, Napath, pa eriai te tau tega wanu atu. Ni menga rina nua roi muin na pepeire te peristens, are sen ka roi ia i te reina noa, o ni kai nameta ia i bore, ni ka ukaana ia o tau tega, pa ina kona anu aki, ni kai mauna tena na pepeire, are sen ni kora waki. O, ai kane te peua tena rogoro, i bukin miin ki te kongora, koro ni rin paran PMN ki lipasio New Zealand, bukin te wika yo. Tai rana pai ono tuwe ke bou, ko pasi na pai riki bukin na mita ira kamara ni rana na kongora ayo ringa pa. Stay tuned, listen in to PMN Kiribas. Te kongora na kondara website at pmn.co.nz. Listen live, Kiribas. Kora pa, ina tika roi a mi wika yo. Sabo mo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Yauri o, men te kuna ani, o no te minisi min te awa tauana, sina kawa kan kane te meroro me te unumani airine, peis ka tō omu, i bukin sipangara men naraka te kanu andana ke te kiripas, are te meroro, are esko a kawa ke i bukin, kaurunga ki raraka te i merape kaurani kiripas, pa sina kawa kaurunga ki ia iro nara unumani ai o, i bukin te pung tauana me tauana, pa e nā ki pua, na pera ai o e Aotearo.
1: Maisin te tai. Te tei iu sa mga taura ina ngani nipu sumaya raunumani ari kawai ya kandina ki rora. Pasi nipa kina kina raunumani iu pun yon New Zealand nika internal kiribas community sa pun me yon kiribas. Ka mata rongo rongo na panin, ta tawang kami ki tawang maswai, ka mas banuri an te tei iu. Teng pais ka tom, te esan tiki pangai ya temen na ana sabi ku kiribas, sa ino niti ki ka pakano ko, parana ari esan na pan dinia, kita esan na pan dinia ki pangai ya temen ita, te tau tega nika iri, ibu kia te pota noa meta, niti ki ka pakano. Makurina pati pota ki nere, makurina pati pota ki nikarisa, rawata parana ari esan tau, yon dokona na yon nusira nikai, te pesen pa kina kina kan ni ayun kan ito kang ora ari pun wai pun mayron do mana yo ena tawrai an ka kar kana tai kan sipas pa ite do kar ro ro sipangara ngai ratan sin kiri pas sa ngoran ta yo nang wan wen ti kiri pas sanang ta ya ta maron ko do mana yo sinapos mai no kan to program a kon na ori pas ka tom kon na ori a kon na ori men nam tapo ari korong ni da me yo ko ora se sa ngoran mayron
2: Aia, kurawa Charles, ana ko ia nasin tungaru ni kapene. E kakant mele ia tatera. O ion nau te arwa. A iu pun te tei tuwa na arang ni kakawak. Pa te po ia reka ngai sikan te tei akin na ikai. Pa kanuan na mi kete. Men oin di kiami ntungaru. E na haki pua. O ina i rilin kami. Ntapu i kakam na ko ia. A te poi ere kanga i kan tete i oan, i rangin rawa ta i tirani i ka siri e tete i oan, ma sina i a sendi ni a tuwa na aita pukua e rangin kuonga na nepe, pukira, i o kau i pukimi. A te kanga e neri ki pomo e ndro a mi, i na runa mi te i ni piku, tapu i ka kama a pene ni mila i e. Ska kua ua apatina sin tunga run tete i e i o, i a ki pena kume i oan ngona. I a kai tapu ni ka poi e yo na petra a te poi e ka ngasi no ri ye pa ke te poi e wo se na si wo wo ta ka te ya o anu wa ya et te maro a ya si na ka ti me to ka ka ti ye kai ina no ntire ri ta kin te ri ri an te maro ro o ana ta roi a te ra bu kin pa ye ka ri yo na pe ya te poi ya mon te ra ngi ka ka wa ki kon di ki an ti ki ri pe na ro na ni ka teina o andiki ana. O i taku pua te poi ere ka ngā suu uwe taiga i o simene i o nao te aroa, simene i o nao steri o tāpunaku, te kia o kina akira, anuara. O te anuara ere ka ngā suu uwe se, anuara ni mai e, anuara ni ka rine rine, o ka teira, a tuungi ape, o te i ka rine rine, ina nun te smaka ere sese nangana. Tika kowa pa ngana na pa si tau kati yei kai. O kati ki enta ni ngara imaen. Dita yare siya siya ni paka pura uwa ki yei du yare i kawai. Na yon ara kai ngai ka ka kokoro. O energi. Pa mwen ruwa ra wala pa intu tuka ni kai intapu yi kismi na yei. Kai yate tina sin tungaru. Ta ima ni ngata ya kani kati na pa mi. O kawa kini. Pa kina kimi. Intapu yi kami na yei. Sinatara ata pa ito wana. To the Arunt Entertainment, the Arunt Gripesi Nikapureya, Yon Napena. Aye, Yaraboy Nikapureya, Nikakawa, Ganan, Napoy, Yarapota, the Karang Nikakawa, your squatter, ye the Kadinid in it. Our squatter, a bay, ye the Kameta, Yon Beg, ye Roda. Atom one boy is in a dead day, Yona, and the Kanga, the Katuka. Anena pun anena kau ko kin taka to kapau kani siria ina ta ina no pa ye kai patira taka to kapau yes taka to kapau pun ra kati to wana ra ga sko che ye pa ye bus ma ya kim pa ye ka de ne ya kim pa ye ya ko am na man ya kim de bota que no guaro guiai. Para toda ti ya peteran gui. Ai ya de karao ki tu waki ai taka toka peu. A tira kanuan taka toka peu. A taka toka peu ngane. Iai yarona. Ari karao ki. Ya ni ka ti inda para pa. Iai kunana. A taku tukuna tukuna ni ka toka peu. Naka kausina kuya. Taka rangaina. Anda kini pura iya, yo anda penta pakia. Pea tunu aire di, anda pe uwe, patisina ni kohoro, ea kakamimi. Tika uwe ere na konta nagi, ilo unte kiripas, konta ane na kapene en roiri. Anaka uwe te kiripas, ade rangene kakawaki, ade bondi kiana yo anda pena. When we went to Uri, I went to me. I ran like we are kind of a Tikiata to one of I went to Uri Tangaro. I was in Buragi. The Kinipura and the secretary bear of Wale and the Garagan of Bunyu, but the pest of the pest. Uncle Wana Yawaki, I can walk in the Kanoki. I got to rock what the belt. At the point in the cardinal and Nakun, the Amata cardinal, the Tilua, and the Roko in the Kaying, King and Narakao. The Katuaki to be one, or young Ayate, Kangataka Kuo and Akoina, when I came Marua. I in a Yamina Yantero, by taking Ayapa, the Amata Pushumaya Kyokinaki, in the society and the Rokuina. Ai ara anera pa ia taka toka tau. Nge sen toka ana pa unga kai. Te kona ni manga nora ken kane. Ari an manga teate a te paaroko. Te paaroko tu wari aroko. Ai an manga teate an kane ni wana te aka are mena. Te te aka ni kaita ua ni karapara. Ai ena ngana pa ia rangi ni kakao. Ari arana ki pa te muiaka. Te muiaka. Tinu mo din na nin tapo iya tumu iya ka kita na ano pa intang ida na kun siya na kun na kun yamata o na kun yakain akay mo na jo na pen tamni kaya ang ano mo iya ka niya si kaka kuwa pa to usya to tutaki kito ati tumane ti develop and yinan na ayo kupre una kuy mi game si maya kita pa yan o yan nenan tawo kung ite tumane pa Yai te si Abushumaya. Angge Abushumaya ki te payane. Aya karukua ki ntapo i katenua. Pe na kota ki yon to kore ni mane. Na karita ki na kuanti pa ni muto. Ana rikira ki nene na ni kua wari te taubu. Pana pa ita ukarao. Aya mimitong. Aya toka te peo. Are te meuri. Tero a yon te tapu mua. Yon te paro. Ya dena sini kiribas dena sin tungaru ai kai bai ka kona ki mamaninga kanan na pakuro kon tapo na ko pakoyes guring ai ya ispanga man na dia inangang am paintang ira ang kana ko na karai ra ki ka om kura ki kana abu sumai ko na dia inda pe ni karai pai kai ai kai ka ngajaron de ta kina ki ba pun pesiam mari kiam kana ko ka karai pai kai Ako na mamana ngayon na nun, ito na uri tira yung atita po mo. E saan, o isek. Ay, mga nakotitea ka mayro yung naman. Ito po kapayak. Yaw kaya nakawa ayo irom. Wa kinaki inanun na nakawa yan mo niya pero ako kinaki po ako ni kay. Ako kinaki merawa. Ako na sukun metiraw. Yan si pangamara ko rako yay po kinak. They are in Ganya and about the boy at the Terra in the cow. Can I have a guy at Terra? Bad one to Tabuan or ring of war. Well, Eric of Ampel, Arang in the cow, Yarangana Gongana get the Caboyan, you know, the ceremony yan. Tapan in the room. Ganya, Ganya, to bury the cow, it's drunk, come at a quarry. kan era ko je ben de pa de an chinang de de yo na de mo yi na pon da ran de ya ni ro ra de ru ya de ru ya a he ran ka de ru ya pa ya ku ni de ka ta ki ne na ari na pa ka ye chi na ru ya wa yi ka en kan ne pon na ko men de pa yi ara ma yi tina an wa ki ni bo ai ari ra na ki ara mai ni ga wai pa toa ntarawa toa ni bua kanar na pa ko pondang ni kora kora ta perem ke to waro na ko kai to bua kane kane na po na ge ta puta ni yo awa ono ki ra tarawa ya de na tira a to antarawa ayu a tin kon kane te kame a to bukin kane ai de na grace full time si bugin ki pa ki pentman a busin de kai buke ke busin to a ro anti gribes ngane to asina ka ngai yo ti ka cheke ta na no to ya asina no ra to wana at ta te wan bu ai yo okay ya ka ke ya gan ananos te ju bena bena ngi to bu na na kan u ti ni kala wa te bu ka yo no to Dang dang to go rode di pana point go win and the PDN na kanu na kati. Point to garan ya kini ka puta de ka juru juru point mo na point ya de te pore ya puta na ya ke ya puta e bo bene de ya te ya tani kara wa ka de de ka yuru rupe ne pene ka tu ka de ka yuru rupe te kara ke ni bo me te kara ke ni me na te ka point wa de na ya ta kati de la na pore na wa pike na ka chi na ka chi na na ka chi na na te de ya ane ya ka ya kalinang di tungar padang itu roy dikaitan aja nak ke tekangang paya kalin tiang wadeng kan supaya ngana sinol ya ka ya de itu ye mor karena wajah ka pak kalinang ini ada kangang ku ana sini ngapun ai angai dan apa dikalinang mari sel kurara teko aku rupai ya kanu tapi kan ayo takade den ma de gi gi tara ka di moya ba ka kamera to wo ya mere nga ya pena ko ya wa pena ko ru ka bere ya de bi ri de ka no wa de ke me to ya i pena to i pena to ya ne go o a ne ga ya ro ne ga ya ma ka ko na na na che no ma hi gi di pa sai ga i a ko ri nga pa ya ro ko de spirit de to wa na ri they are ready to lift at the right time to be around the run kaitara i pai ga erin tiang i rui. Awan kan saran na, pa doan tarawa, doan i buaka, kain doan i buaka. O te kami kan na inukuan terapata, pa angin te ka doan tarawa, tenani iran ni kai ni kapan. Tenani martial arts, tiyarangana kona baka un interpret, tenani the action na ikai, a di saka ingi di desa takaka rongkul te kame i aini kuan tira patana bayon tu bayari maka ngaya ronde ya masu unong inong rik a tira patana e maintain da pana balance ayari ngana ere kito antara wa a ya mangana ku te kame i kuan kuwa kirangam a te bayari rangani kakawa kaya sinamori ang kanan doa te kame i I imitated the men. I got to do the men that Dukun got mad at Dukun. Dukun men in the border me hang at the border me yak. And then in the summer, it in the winter, our migration upon the land, tropical islands. And the other one that boy got a book. Our Dukun and Garagota at Araya. There are Arun Nakunakuna. Aranginta Tarangana. Arabotana Yaki Rukunta Kamaguri. Yari kuna ganga ye ye kurana de de mane yari gine ye aw kwa ki no ri ranga na pare to wa ni kun e te ke te ka me ma to wa ni kun pa na ki ka ka ma ku ri te te ra pata me te ranga ari na man e na e na si ma nga a te pe e ni ku wa te ra pata wa ni ka ni ya re re ke ara ta ka ka ro e te ka me ai ya re sinaria ina te ya pa ai kai Sekin na karawa kin na kia bukia. A karawa kin po na train te giri pesi. Po na kangan self defense himself. Ina nun tain the war time. Para pata na naki stiff. Mina gain flexible. A wangan te nga na kuna flexible yay. Kana kuna mara uyon de maye. Ay kay. Ang kasi to Teranga, langan tukun. Ay mga terapata. Ikona ni karawag, parapatan tewa. At ikona ni kangay, tukunari sa karawag yang kanya. Pa sinakarawag ya, sinakarawag ato ati, tebuki ya, yo ati, tehip taan sa resaran na. Kaya tebuki. Ikona niya kanya, ay kabira businuana herangarangay na no ni marawag ay yoro. Usina toka na mano, epoposi ka ne, ni maua. Ayo the illustrative song, ibukin angwa busin toa, inano ni marawa, awaro ni yeyena. Ayari te ekona ni pa ina ngana ebuki. Ako na uri nga pahaya ka kinto, teka ibuki ari ebusi oka, era rangaranga. Ayari, suni ka angay yo, suni ka angay, epiri inano ntino. A king in nani abon da bago tani mo ye pare chakin da ko karo ye na pete ke ka apa stan ka ti pina ka ngani ko nan de ke tubu ke de ka nga ko nan ya ka po ki te di yari ang ka ni sina uri ngang ka ni ba ni ka ta ni ya na pete ra bat ni pi di bo kon te mer de ya i bo kon te no awa ya ka ni ka ibu ke de bu ke ta to are bu I don't know Inanon te meru purabu. Maro ko nepa. Ndo wa te anuai. Anangane, te maie a te buki. E te te buki. A te ra aron te maie a te. Te buki. Te si rere. Te si rere. Te painu bua kanepa. Pa te si rere. Aya maie arakoraki. Ake ako naki ake ate ani ka in the book ngana no pa po to su do wana me do wana wa ako naki ake awa ana ko ni na po po tak awa po tak in the ta po yare na ki pa te pang ngana po tak in the to su wa ni kan awa po po tak awa ya mai ye te si re re aw do wa ni pang Tu ani pa nga kanga kuri ni pili na ron te tu anta na ma kanga yaron ni e kara ura uri ki yoko ro te ne na na kanga te na aya ren kana abu ta kin kan ni po po shi ya wara ya ra wata e pa cha mangana ko ni ko kya para ke abu age ke ha na ga tira ke na ben bu aya re senario ni ta ya pa te na ni mo ye ga de shi re re Rangin nus de sire na pe numa de vena. Pare ya koru pisia ki nei sire, ten sire, anga angi na ito kona aki na kona. Mare ame nga ka unia. Dero ari anori ya para wata. Ah, ewan, era wata. Tema nga nao kinta ki kaita. Pare ya ki ete ta utea ka ngu, are ka ngana ka burea ki teo amata. Ma, stei mato aru aru ranta ui aru arapai. Ai na metara menu mai sin na rabota na met ya de ama da da wa da na utu anga ya de no poni kona nta minit the island e de ama da de kona ni kai di na no nta pota na met ma go akaro ai ni ka pe nen nta mai ye dina ngem nga tara ari to wana nga nya wana ka nga ni ka ni ka ra wa aru na na posi na no ye ara ara ni giri pa sa ara pa ka utu ka wa ya ta ka ni ka men Atika ini kebenda pakau yana kanakara o te kaini ka ben a ka aote I kuna ari a pua ka bege a kuna ai kai a kara ua ki ni kara oki na pen na ranga ni kati a sina kon nena yara mani me yon te pura ni men tina na chi bua ke ganga I tanda ke ganga I roko te kwanei angwa ya roko te mani me rondi ne me nari au wanara roina Aku kato kato kaya, pag ako wala pare ka wai, pangka na kato kani kaya, mente on na bentami, ako na punta na kuna to kani kaya na ba, ni pa ay kana di kimi yon te, ay yaring kisya wala yasya kuna mi yasya, at sa kawawa, at sa kasya to manera, yan ang kasya kitiyos, yan kasya kitiyos, o ano ang kapira kaya na ba, pabuka na ba kaya kitiyos at Amira ya ya rai ga ya kana amina mai mai ang aur mai mai ya kina puja. Ai nga ya ka ya toni ta puja. Awa ke puja chari oye mga chen. Acha wa ak. Ya ri an ya ri ya. Ya ri kang pun te pun te ra ngi ka wa gi ka ye ka ngai. Ka ye akura kura te mai creation mai pun nu na per. Awara po ta na ba ta mo na ni kita na pa a ya ta awara ka ti ya de ka ngai ka ra pa ti na anda ta ko ta bu bu si ya ka na ya iro ya pa na ta wi pa na ta kin awala si pa ya na kon ti na po ta kin de ri pa na ka wa kin sa kin na pa na ka wa kin ke pa ta wa na di ke pa ta ti na ni pe kan sa pa na ka wa kin ke pa na ko ta ki ya anu wa ya ra pa ka chu a ke ngo Pantai ini kan, ya wah jadi apa kau bukan orang ki, orang ini bukan ada apa kau, tegangan akhir kain, betul korang kita anda apa kau bukan ini cerita macam, ayuh bukan daripun katira kita bukan ini, asyik kita tak ini aru rai kari katira rai kari ayuh pas pun kita bukan aku yang cemura, pun lagi kita kembali ya, nanti kita kembali, jadi yang tak ini bagi kami ni, anak konen dekaya. Kira kan akawa kena nara kaucha. Ngai si inanon tu wige yo ayro ko minister me yon git me giri bes. Ade minister ayo ngai ya inwol me de woman bo ngari giri bes. A kata ya nanga promote aron jenan heritage cultural

Wai ari yang kana kama ki kona ini kana oi. Na si bumi ki anda yana kona ni kona oi. Na kona pungo i kana no kupata modern technology in kai. Ya kona ni kata maru e bai ka kanga ngaru ni kana oki yang ko. Ya ren kai sinora ada policy de anada. Pa na preserve the non heritage cultural values. Yon rabota namata. Pa yabushi ngami. Pa ka sinapene ni bogoki. Ni kawa kina ka tein a pa ni kripe sa ka pongan tai manga kara wa to age de ka ngai pote kan da pa ka utu wari gene gere tai ka ngan ana ni ron ana ni ron a bosha a sira gen na ngara ka ita una ko ye matan pangiano na pa age a kurumbo a wa ke a ke a mouta a ke a mo ni kana ko mai ya ka ke pa na ta wo ta ka ni kripe sa o ponda ke to pa ya na de ke ro Na asu wa ya remains ni garo kwa ngai. Awa ya ngai ya asu kona ni bibili bili ni muya. Awa anga ni da tu wana wana. Awa ota ni pa, ota narora. Ika tira. Wow. Ika yau. Awa supa supa na koi mi. Angkanya na kangai tira. Kapai ya rangkana anu na kwa si maintain na cultural values nara. Erangin rawa da the principle na kana inanona. Aika scientific. A psychological, young administrators, the way of thinking, mari ana a ye solution ni gripes, ni bunu ni kati ye maruari ya, adang smartiri, a yar jama ta iri, ta ye kai, pa yakar kia, ana rapako waron meau nanti rapako ni matang. Ena pundang in smartiri ki ngada iya irona te imetang o iya ina pa kiripes. Paya kuna ni kanga hi eka peneta iya kawa iya. Ari iya peisi te iya ngari me yon ne. Ena kanga ande ke tutoka ni kai. Ena de ke tutoka ni kai. The principle ari tamara kia ni tere. Ni kanga pari iya iya ngai kaka kari kari. Me eka peya nungkana. Nte ka peya peya de te tenuota. Ni kanga. Pero ko tiang wa mena ika yo ni kanga yo ani ena kal pa tiang ari ka de mei ona una de meto pa tu ki na kana yo ngi ape to wari na ni na ko yesu puna pa to ka ni kai ede ki pero ko de da wari yo u te ka ki te ni ari a kan ne de na rongo rongo ka ka bon te na rongo rongo ni mena ma ko ko na no relate to principle ari win ye I did add the principle I win here, the determination, the humility, to ngi ata. Na kwen zin an instruction. I yare, jame ta ako naan, nana I did an knowledge ni kripes, or did an principles, I apply na kwen the reality, the paye garing in the modern world, ayo, and that's wang kami, kwen nake ako na nuriya. Ana da baka una dia wa ti kidi pet. To kona paidi kina ko iya. Ain to be jibe kini kapel. Ka ko wa ngai to nan ai mere ko ko yo unumanen. Unumanen de jibe kin kai yo na o tero. Awara ngini ka ka te ni ka ka ai pe ngai to the tree of wisdom. Ade mere i samo. Ade ake na ka un train squad. Pa ta ko ye te da ko ye. Na ade an po na ra po. As kawa kinda, mai kana nua ngara ngana anna pa yabua. Pasha ki te a kinda. Men ko ata ana ko yara puta na tei. Pana kapea inu kwa yeye ya ana kwa siya. Pa akona. Ni mengo ibuwa konto aki. Yon na utero. O yon Australia. O yon teo na pa ya ponin. Ita ko pa nipu ngay ka ikam nora arun na para. Tengaya ni mengo di. Ma tiune ya kinaki. Yon pwari ka siya katay. Yari tupo yere rangin ka kawa ki. Sinarapa ka unu porao. Pinaki iroko. The foreign power. Ito ati nani influence man tapo tabi uwa. Angay na sinaki ko na nung respond. Ni kaitara. Sinarapa ka unu pa negotiate. Pa sinapunti ibukin na security. Yabon waki to waki. Natupi amanda ka kawa ki. Sinaka nga anda pa ka unu yango. Sisira pa ka uni yang ang kanaan na ba? At tapanin na ra heritage background at siyang o yon din ang principle. Para principle na rin ipes na yon na ra manila at ito

0: ana se ta ga no ande me un atabu se ta ga no ande te bibitoi a se ta ga no an ana mande pe pa ko a de ta pa kia a wa kan ni si te nan principle la kan ande nu wa mande pa kan ne wa ro ro na pa ne pe ye pa rang in tip mai kan no nga rang kan an na pa skun na ki yo ta ye ya de si na ka te ye ni na na ye to uta na mu in to uta na ya na re si ko na Ma chaki ki ko ya ki ata inga iwa ini kapen. Na a antera pa ko wana poni lumi ayu yara ko na ki mangai te banda ai te te akin da pare to poni bukina at the politician inga. Pa ya ki ka kawa ki wana karape iwa ta ki yanga. Ita ko pa yanga na ko nsi au lewo le a wale de ki. Au anang kanya ronte Aku hari kan supaya mengkami kawan kita akan temui, kawan kita akan terkait ni kamen, kawan kini tenan principles. Sina, oke lah tu orang kan terkait ni kamen dari kangai. Wah, kemana angku itu kiri pas? Apa kawan mau kat dia ini? Di roh tadi, ayah pun dah yu ampun ini kakak ye. Anak tu mesti cerang ini bukura. Wa ana tea ka tounu maane, te ana tea ka te giripesi na kon, ana tea ka te tungaru na kon sipu na ana tina. Nte te gere roi, ta inte roi yo, kona kia ina ki tapara, kona ka paka awam. Kana ko ka paka awam, o iye i waiye ka kona ka roi. Kona me nga kati e iena. O kana ko kati e iena, o kona me nga taua pupuena, o kona kasi ka pepena. O ina kariko, the natural force, ke tianga yang in non tia ba ai na kaputa to a an nge kaputa ki to a an o am sens a aron and feelings ni kapene ya to ka yo anda patam pa ya ki to ka ri am kora ke ke chu ibu o ai pon nam pai ni ka bi ra wa man yo an na no amuru a ko na ta ko na ka me o ye ni ka ro kwa a ko ro kon te are yo shi ye pa an E kata ke pa te ikiri pesi. E riri ya ki to owe e yo anna na po owe. Kanga ya kuri na ki ipo upo taki. Nkana ya toka yo anu ana. Ma po nshi inga ya. Aina riri ya ki to owe e yo anna ni karoko ae toka. Ya ya riri ya ke teri ya kwa giri ya ki to owe e ya. Na kota pani ni nkana kwa toka yo anto a e tuta uruwa. Pari ya ya ikana ana tara te tene ya ngoa. Ye ye kana ana kai ki e ku wa pretty one e bu bu ki ai e ti mu ek na ngin to wa ki na nun te to wa ki na ko ku ni ku e ya kona ka kona ka ye wa am ai ya re re re ki te ya kana ba re ka ngai ka bu ta o inu am a ta ye ni makina ti men an kana ana ba ku ni makina ti men na ku ki self reliance akiam confidence bu ni ro Ai yara ngana tena sintunga runke, akari ke tena no ane nini koria. Akara no me toko. Ina no nita inte ka nganga. Oko na toka ni kai. E kua wo. Kua ki kona toka ni kai. Ina no nito aki. Ngana anu na pua, e kakai para na numu. Ako na ria ina taia. Kwa non na pyamu. Kitina nawa kitinungwa. Aska kwa patena ane pono tani meta, na konti o shina. Te moana wa tokia, te ka uwa repu, te ka tenu wa kama ata wa. Rapata iya na wa ikai, kana ame na imakini. Tena ane chibu wa ikatoto. Ane ka kwa uwa kia ikwa. Kona rapa ka unyo shina ku. Yare ta ku te akaiya ta anaka wa. Chakin nara kwa kwa inari na rapa, nika mashuwa metam. Kona tui, akona taraiya. Te kare te moana, Teka tenua e paro, teka tenua, ako asinako. Aite yari iya met, ako asinako. Kwaro ko imerao. Kwaro ko iya pere pako. Yari ke teka kwayi. Ako waliki o kane, tepa yari ka ngayrang ni ka kao ki kwa tira. Arawake ni ka pene, ka shikaroa iyo ni ka tira. How to survive, sinaka ngani meo, nara inu waru mente asimene iyo. Ao, kana anu ya pa yari ke meo me ye pene pekwa, a kwenu ngane na kau pai mani yon na pen tapake. Apea mui a meo mui yon na pen tapake. Te nani kai. Te pen, te mui moto, te kare, ona rapa kau ni kuro kare. Pasa te rato wanangkan, kai ya kura kura te kangangan tahi kai to yon to water lens. Kana anna pa te ikiri pa singki ena ria inia yam mani pa. Pakai kai isyaro kun te kain. Ate mani pa angin te tei. Ape amme menan te tapu atari ka. Ay yara kun anna kuni kai itapu ika amem. Ma arunin ka ni tiran ara kun akat nimna. Pa yam mani rangin ka kao ki kera te mani pa. Te tapu anin te muantai. Aku kentan tein ti shibung. Ari angani kutu water lens pa imena ya. Ako ka ako kwatukiyay. Ngayon ito water lens pa to. Patayang ka na paano tukin yabusin ng manipan ng tayin ti yara. Ako kunan ka na kwari. Ake na nanon na. Ako na kunan na ti asibu ay yara na kipa ti astay. Ako siya ni ka kamawa. Taon na yun nanon ti manipan. Yan ti tano. Ako. Kwatana mpayan. Tetapu wani tarikani, e kuna ndiki kwati memu. E kuna ndiki memu mwenyei. Ako kuna ndiri ya ni memu tekari mwenyei. Sina kara kwati na abuki nangaya na kuna anika memu te temani kwati mpayan. Ayari nkani ya puwa na amra peka unimeta kwa sepene nata the science. Sepene nata aruntipo ya te kausam. Te uroki nako men te kausam. Ayana na kwa te kausam pa carbonate nga na mix with the liquid. Awan nga ni absorb the salt pa ikana kwa te pure, the water ari ake eroiri na salinity. Ayakona ya consumption na ni. Ayakona ani mewu dame te. Ayana nga ni arunika mewu na nga nana kwa semena yon na pera. Asitangiri ya pa sinaka nga ni survive. Masinakangahan ka rin kaya sa buhay yan. Saran na ba? Tuturon na buhay. It is self-reliance. Sinariyay ni po na pakawar. Masinapun ni kapus o inuara. Pasyongan na. Pasyongan ni pwede tuturon na buhay. Masinagi spoon fit. Sinagi ka rin kaya kuwira. Nagyara pa ka utap men. Masinapun na pakawar na pundi kiyara. Nagyara pa kasi. Masinapay na itong nuniki. Ato akin ka pwede. Pangkanaan na po si Karawayo ay tako. Pasi na ko na ayaw na fik, yan na impact. Hindi huwa crowding, ang nyari ki Johan tarawa, di na ino. Paano ko na nyanikarit siya amin, paano ko, ano akin na kuwa paya, paano develop the resource, Johan na paya. Oh, ay ka ikang at daw sharing, ay kan, sabaya man kami. Asun tiriri, hindi tayo yay, hindi kan sabaya. The kakawa ki ala cultural values, our skills. In another environment, pinakat pupura aro na. Tara tara. Na arautu, awara po ta nama sa pasina kukuri, o asina kona ni meo, o atira abongan sinan entertainment ake apundi kiyara. Sa itata ko bahake apongay, pangin sa ame, sa kangay, sa kapenita ito pa yan. Na ake ito po iya ko na ni Karawa ki Iroi ay kawai. Ay ake abugi na. At pwede ni Karawa ki Pai. Ya ni ka uwari rige na. At pwede ni Karawa ki ibugi ni the survival or the security. Na de ko na andang ni mga tata nga na siko na ni ka para-para. O ahay mga explain di ki kano. Ahay mga ka para-para aki di ki nano niya. Iroi ya tiruru ay na ruk. Nga na yaro na po uwari rige na tarasarangkay. O. Na si mi o supo mi na ko nupong ilaki. Ani na mga katiri-tiri ari. O tira amuin na. Taka buwaya o tukukuri. O sila tima to. Tuto ka ni kay. Kay sa sila nga nagiru yara ikaw ay. Kway diyaran tayo na ko. Sina memeuri. Sina raroy. O haratapu mo. Sek haratapu buki. Kay sek haratapu muka. Mangkana sita uyarun katira. Maanung arawara na bakaw. Asina tuwa to kay muan tino. O ikan niya utaka na koy mini ka wana no. Tuwa to kay muan tino ang tipe ko. Di ka patahan mo ako rin kami. Tuwa to kay muan tino ang tipe doon nga teka. Tuwa to kay muan tino ang tipe kakaw ni Mek. Tuwa to kay muan tino ang ikaraw ni Paye kata maro. paena ne bua ki apa munyai o kona pun ne bua ki a e na kakato nga apera e tangira ki libes o ika iya uta kata dua ni garin nang ina koi mi tena sintungaru inanun tepung ayo ngai ai pun na napung ni yaus asika koko a sinang itu kara dumimat sinang iro koi yapung iman ya dang kana yapung iman kana kana tapukai pa sina to to kani kai ang kami ara suan nai ne ta ko inu kami inte nu mari den na ami pai te nau di tera ya ta pum am ba sina
1: o wan en kani ara ko ina tan kan te meroro ndu kina te te yo ara ka bua ki kana kan te meroro ayo iro te ministry for pacific peoples iro te tau terra new zealand o ska te me to wan en kana kan pan an kiribas pacific media network tai na na ba yo
2: no ba yo
1: kiribas kai tau ki no kan ra rumani ara tai na ba yo

0: Kopi Koko, kame no ana se marina no perito mente ora kin te flu, ntain te kamai tru tru ayo. Ngana Kopi Koko, a eki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon nam takta, ke tapon nana ipai nara ki, ke taraponia, akea wanua akea akea. Ono wa tuana tuana. Tuana, tuana, ono.
1: Kamna meaurin kami ka en tamaki makaurau ka no klan. Kanang koe te menna pa yei am ka nganga ke kokaina noa te popo ki bukin bills, aron sikona ki na money ke the budget advisors. Yei tuana te event, bring your bills. Ayo yaki kaina noa takandin. Te advice yei ye free. On the event ayo kakao nga ki pa kona uota ambius ke naron tambawa bills ke to ambius bukin te tarapon ke the phone bills to banking bills ke kanaro na pa kukainan wa the budget advice ko pusimaya ki me te kukure yo te mua ngari. Kwa ki nebe kainan wa the appointment ngay yari ang kana konano na yo ina karawa ki an in takatini po mwapi mauna wa nakas men tiyawa wa the pakantay na kong tiyawa wanwa the tayri kinti Otahuhu Town Hall Community Center the address at 10 to 16 High Street yon Otahuhu Auckland. Ipukin paninin rongrongon na yo kukunan darabon na kong aki animewa aki wanwa taporo wowa vanua tenua. Aki animeaua, aki vanua, taporo wowa vanua tenua na konti Mangere Budgeting Services Trust. Saksiyana ko kona na peni meri appointment at mbst.org.nz. Tidayana abun yai nebe denan kanuanga abun denan prices. Metya maraki nebe ena taurai tidayi.
2: Kopesendava New Zealand on nea ibukin nam pautu ka te metua na kondra kongora.
3: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Malolele, kona Maori, o ki ora na kondam kongora yo PMN Kiribas. Tape wate tekan mengkai o se me na kumere kim, ntukin panan am kongora yo panan Kiribas mei o te aroa New Zealand. Taka kaita o emon te pes, taka karapara paka ibukin tai me roa na kire na rente tai rikia te me aroa yo. Arakantani nga pa na koroi am tapes ay mai mai yo. Good night na koi. Ho sa mga po na kon te weekend and aroko ay mayra ayo.

0: on 531 PI.
1: Hoi mukainga. Ogea ye fraliari de mulawa wa ahi ki ai. Ok fa hoko eni i he New Zealand Maritime Museum. Pe koe me siu me anu sila ki ngai mea o tahi. Ok ui koe our Ocean of Islands. Pe koe tau o seni o otumotu. Koe fufua taimi eni ke tuu whakataha ai e ngai pureanga. Mo e ngai community o otumotu. Ke whaka inasi aho nau historia. Anga whakafonua. Ngahi lea. Mo tara tuku whakaholo. Kia ki moutol koe ana. Mo whakamisia mo fatu ai polkalama. Langi Mama Academy. Bia mo consultancy. Tolu maanawe Barbara Makuati a Fitu. Mo kolokesa uafa mahina tuai. Koe tau o seni o otumotu. O kune whalu te kotoa e ngahi tau o e tau whengawe aki. Moha ngāue kua wholoa a ene tonu ke hoko. Koa whakari ari, nei whotu utu upe e ngahi community Pasifiki. E a tona ki koe ni hongo fulma anima o a kosi, e whakawa e whakari ari a koe ni, pe iloa pe ia koho tau o seni otu motu. Tene awe koe ngahi senturi o seni moana, ia ngahi ilo, moha ngahi whekau aki. Mamata ki ngahi koloa makehe o i kuhiri, kawai, kuro ubea tau tolua feia mi vanuat. Ni fo ipere, nei whakaonga ia koe paanga whawhetongi koloa i Solomone. Pe mo ngahi taranoa whaifolau tuku whakaholo na ane tataki ai kau kaiwai Pasifiki ko ia he kuhiri. E ia i foki mo whainga maari e whepo taranoa aki tai totongi. Ngahi workshop mo e feitu uki he whamiri ke na umaro lomo wa inga ki ai. Awa Ocean of Islands pe ko tau o seni o motu whahoko ia i he mesiu me Maritime New Zealand turiki o i Key Street pe amu Hobson. Ki hatoe whakamatala a ahi ki he Maritime Museum.co.